0: Sunana Khadija Usman. Hacci na ne iyayena sana a makaranta.
1: Sunana Umar. Ina so in zamo lawyer, amma dole sai na samu ilimi mai nagarta.
2: Sunana Satanza. Ina buƙatar ilimi mai inganci. Don haka hakki na ne gwamnati ta sanya min ƙwararrun malamai tare da sanya ido a makarantun mu.
3: Sunana Ahmadu Zaman. Ina so na zama likita, amma hakan ba zai yiwu ba sai iyayena sun ba ni goyon baya.
4: Yaranmu suna buƙatar goyon bayan iyaye da gwamnati wajen samun ilimi mai nagarta.
5: Wannan sako ne daga gidan rediyo.

0: ba makyashi me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: Uwa, karka bari Toyota zama kamar rika a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku bi shan kwaya, rayuwa ta ku daɗi, idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi, a tare da taimakon gidan rediyon BR

sauraro barkanmu da sake saduwa a wannan fili mai dimbin albarka fili na sashin nazarin littafi mai tsarki tare da ku ni ne Reverend Father Kephas Emmanuel Parish Priest na St. Mary's Tafawo Balewa kafin nan mu ci gaba bari mu yi addu'a a cikin sunan Uba da na Da da na Ruhu Mai Tsarki amin makiyayi mai kyau Allah buwayi gagara misali mun gode maka domin kyakkyawan zarafi da ka bamu domin mu yi ibada a gare ka muna ɗaukaka sunanka domin kai kaɗai ne Allah ka jagorance mu a cikin ilimi na yau ka taimake mu da ruhunka mai tsarki domin mu yi maka sujada karbabbiya mun yi wannan roko albarkacin Yesu Almasifu Ubangijinmu amin cikin sunan Uba da na Da da na Ruhu Mai Tsarki amin mai sauraro yau Lahadi ta uku ta shirin Faska a lokacin azumi wanda a yau a kristance mun shiga mako na uku na lokacin azumi saboda haka zan so in jawo hankalin mai sauraro akan taken nazarin littafi mai tsarkinmu a yau wanda aka mar lakabi da Yesu a lokacin azumi abin alfahari a rayuwa mai bi Yesu a lokacin azumi abin alfahari ga mai bi mai sauraro zan so mu duba yaya rayuwar Yesu ya kasance da kuma azumi mun ji aya ta bayyana mana a cikin littafin bishara mai tsarki ta hannun Matthew Marcus da kuma Luca Yesu Banazare ya yi azumi na kwanaki 40 dare da rana bai ci ba bai sha ba Iblis yana jarabtansa a daji ya kai ga inda Iblis ya jarabce shi da abinci Yesu ya ci nasara ya ce ba da gurasa kadai mutum sai rayu ba sai dai da kowace kalma da ke fitowa daga bakin Ubangiji Iblis ya sake gwada shi idan kai dan Allah ne ka dira daga wannan soro gama a rubuce yake a cikin littafi mai tsarki cewa Ubangiji zai aiki mala'ikunsa su tallafa maka yadda ba za ka kuce ko da dan yatsanka ba Yesu ya ce a rubuce yake kada ka gwada Ubangijin Allahnka Iblis ya sake ce mishi ya nuna mashi alfarman dukkan duniyan nan da dukiyan da ke cikin ta yace an mallakar mani da wannan duka na kan bama wanda naga daman bashi na kan dauke daga gun wanda naga dama idan zaka rusuna kai mani sujada zan mallaka maka wannan duka sai Yesu ya maida mashi da martani cewa ni ne Ubangiji Allahnka ni kadai zaka bautawa kada ka bauta ma wasu alloli wannan ya nuna mana cewa lokacin nan mu sani Yesu yana cikin azumin kwana 40 ne Iblis ya gwada shi da waɗannan abubuwa na more rayuwa wanda ya kamata sau da yawa yakan jawo hankalin mutane mu kauce daga tafarkin Allah amma ta wajen addu'a da azumi Yesu ya ci nasara akan shedan da jarabobinsa mai sauraro wannan sashi yana kira gare ka yana kira gare ki cewa a gurin Yesu Almasihu akwai ceto musamman a lokacin azumi ya taba faruwa a lokacin da Yesu yake wa'azin ceto a duniya ya aiki manzaninsa ku je dukkan duniya ku yi wa'azin bisharan ceto idan suka tuba ku yi musu baptisma a cikin sunan Uba da na Da da na Ruhu Mai Tsarki
a cikin littafin bishara mai tsarki ta hannun Matthew sura 28 daga aya 1 zuwa karshen aya mun ji wannan to Yesu da ya aiki manzaninsa yace ku warkar da marasa lafiya ku kubutar da waɗanda suke daurarru ku ba da yanci ga waɗanda suke cikin bauta sun tare da wani wanda Iblis ya daure shi bakaken aljannu sun rike shi amma ba su iya kubutar da wannan daga hannun bakaken aljannu ba a cikin littafin bishara mai tsarki ta hannun Matthew sura 17 aya 21 Yesu da Yesu umurni kawai yayi da yayin umurni wannan bakin aljani ya rabu da wanda dama ya rike shi bawa sai manzani Yesu suka tambaye shi ya ubangiji me yasa yaya aka yi mu muka kasa kubutar da wannan bawan Allah Yesu yace irin wannan matsala baya biyayya sai ta wajen addu'a da azumi kenan a lokacin azumi a rayuwar mai bi lokacin addu'a ne shi yasa ikkilisiya ta koyar da mu cewa lokacin azumi lokaci ne da ya kunshi muhimmantattun abubuwa guda uku na daya addu'a na biyu azumi na uku tallafawa gajiyayyu da marasa galihu mai sauraro ina da tambaya a wannan lokacin azumi a cikin kristanci a wannan lokacin azumi a cikin sunan Yesu wani daya wanne ne daya daga cikin uku masu muhimmanci a lokacin azumi ka dauka tamkar zakai kin dauka tamkar zaki na dauka tamkar zani a wannan lokaci mai mawucin hali a wannan lokaci da muna da matsanancin rayuwa a wannan lokaci da muke fuskantar kalubale a rayuwa wanne ne daga ciki ka dauka kai azumi wadansu za su ce a'a ina da ulcer ba zan yi azumi ba wani zai ce a'a ai wannan lokacin abu da tsanani menene nake da shi zan tallafa ma wani wani zai ce a'a ina da ayyuka da yawa ba ni da lokacin da zan zauna in yi addu'a Yesu ya fara da addu'a ya kuma gama da addu'a rayuwar Yesu idan ka cire addu'a bai da ma'ana rayuwar Yesu idan ka cire azumi bai da ma'ana rayuwar Yesu idan ka cire tallafawa marasa galihu daka tarar da cewa Yesu baya nan a gurin ko da Yesu ya bayan mutuwar shi da tashin shi da hawan shi zuwa sama da aiko mana da ruhu mai tsarki mai taimako sai Bitrus da suke fuskantar kofar ikkilisiya suka ga wannan shanyenye a bakin kofa mai bara sai ya roke su a cikin littafin ayyukan manzani sai ya roke su yana kallon su yana tsammanin za su mishi kyauta sai Bitrus ya ce zinariya da azurfa ba mu da shi da za mu baka amma abinda muke da shi mun baka a cikin sunan Yesu ka tashi ka yi tafiya nan take shanyenye ya tashi ya fara tafiya kenan a cikin sunan Yesu akwai warkasuwa a cikin azumi akwai warkasuwa a cikin addu'a akwai tallafi da yake fitowa daga kursiyin Allah mai sauraro ina so in jawo hankulanmu akan kalamai guda bakwai da Yesu yayi akan gicciye domin musamman a lokacin azumi irin wannan mukan tuna shi da kanmu cewa Yesu nan bayan azumi ya sha azaba ya mutu akan gicciye aka gicciye shi amma a hanyar zuwa Calvary ko kuma Golgotha Yesu yayi muhimmantattun kalamai guda bakwai wanda zan so mai sauraro ya jawo hankalin shi akai na daya a cikin littafin bishara mai tsarki ta hannun Luka sura 23 aya 34 mun ji Yesu ya ce ya uba ka gafarce su gama ba su san abin da suke yi ba kenan a lokacin azumi a rayuwar mai bi lokaci ne na gafartawa juna a lokacin azumi a rayuwar mai bi lokaci ne wanda za mu yafe wa juna mu manta da abin da ya wuce domin mu ci gaba da harkan rayuwa wanda zai kawo mana salama Yesu ya ce ka gafarce su gama ba su san abin da suke yi ba zan tambaye ka mai saurare
ko ke mai sauraro zan tambaye ki a wannan lokacin azumi wa kika gafartawa wa ka gafartawa wa na gafartawa wa ya kamata mu gafartawa a kulli yomi mukan yi wa juna kuskure lokacin sulhu ya iso lokacin gafartawa ya iso domin Yesu yana hannun makasansa suna buga masa kusa akan gice yana addu'a ya Ubangiji ka gafarce su domin ba su san abin da suke ba in dai kai ne ko kece ko ni ne menene zai zama amsan da zamu bayar a wannan lokaci tunda Ubangijinmu Yesu Almasihu ya gafarta akan gice wadanda suna yunkurin kashe ba wai ba su san abin da suke yi bane sun sani tamkar muna so mu halaka shi sun sani tamkar kashe shi suke so su yi amma akan giciyan ma yana karban nauyin kusa ya ce ya Ubangiji ka gafarce su domin ba su san abin da suke yi ba sau da yawa mukan yi wa juna kuskure sau da yawa mukan yi wa juna batanci sau da yawa mukan nemi halaka juna amma Yesu ya nuna mana gurbi mu gafarta domin mu ma za a gafarce mu a cikin addu'an ubanmu wanda ke cikin samaniya Yesu ya ji ya koya mana da ce ka gafarta mana laifofinmu kamar yadda muke gafarta mu wanda suke mana laifi to anan mai sauraro idan baka gafartawa Allah ya kamata ya gafarce ka idan bana gafartawa ya kamata Allah ya gafarce ni idan ba za mu gafarta laifofin da aka yi mana ba ya kamata mu ma Allah ya gafarce mu domin aya ta ga mana idan ba ku gafartawa juna ba kuma ba za a gafarta muku idan ba mu gafartawa juna ba domin Yesu ya gwada mana asalin menene amsan gafartawa wa juna mai kisan shi yana addu'a ka gafarce su domin ba su san abin da suke ba mai sauraro kalma ta biyu da Yesu ya mora akan giciye shine da wannan dan fashi da makami babban gawurtaccen barawo wanda an yanke mashi hukuncin mutuwa wato barawon da yake hannun daman Yesu yace ya Ubangiji ka tuna da ni a cikin mulkinka sai Yesu yace na tabbatar maka a daren yau zaka kasance tare da ni a ina ne a mulkin sama kenan akan giciye wanda aka yanke mashi hukuncin mutuwa ya sami ceto domin ya nemi sulhuntawa da Allah kenan akan giciye akwai ceto a cikin jini Yesu akwai ceto a cikin sunan Yesu akwai ceto abinda mai bi ya kamata yayi kawai shine ya kawo dukan kurakuran shi a kalkashin giciyen Yesu a kalkashin bagadin Yesu Yesu zai warkar da mu daga dukan kurakuran mu zai cece mu daga dukan zunuban mu zai jagorance mu zuwa ga mulkin sama abinda Yesu ya yi kenan wa wannan barawo wanda ya tuba akan gici kenan a bakin mutuwa mai bi kana iya tuba ka shiga mulkin sama a bakin mutuwa mai bi kina iya tuba ki sami Yesu a bakin mutuwa mukan iya tuba mu sami Yesu domin wannan dan fashi da makami a hannun daman Yesu ya nuna mana hanya yadda zamu yi menen zamu roki gafara mun neki mun nemi sulhu mun roki fuskan Ubangiji ko a bakin mutuwa kuma ya saurare mu domin ai dama dan fashi da makami ne idan da ya mutu ba tare da neman tuba da sulhu da Allah ba da ya mutu akan giciye zai tafi jahannama straight direct jahannama amma Allah ba abinda ya gagare shi a bakin mutuwa ma yakan iya gafarta mana zunubanmu yace lalle hakika ina gaya maka yau ma zaka kasance tare da ni a mulkin sama wancan Yesu ya yi wancan kalamai a cikin littafin bishara mai tsarki ta hannun Luka sura 23 aya 39 zuwa 43 mai sauraro kalma ta uku da Yesu ya mora akan giciye shine yace da iya ga danki da ga mahaifiyarka ya danka Maryamu uwarsa wa dan uwansa Yahaya dan uwan Yakubu
ya danka ta wa Yahaya dan uwan Yakubu wanda muke kira da Yahaya marubuci. Wannan ya nuna mana cewa ko akan giciye akwai dangantaka, akan giciye akwai dangantaka, akwai alaka tsakanin mai bi da Yesu akan giciye. Domin akan giciye ne wannan dangantaka tsakanin uwa da da da kuma ƴan uwantaka Yesu ya bayyana shi akan giciye. Wannan Yesu ya yi wannan magana a cikin littafin bishara mai tsarki ta hannun Yahaya sura 19 aya 25 zuwa 27. Iya ga ɗanki nan, ɗa ga mahaifiyarka nan.

집에 빠진다 했냐. Kung magista, ninagawag yung soya dagat umang albasa, barpuno na anampan, kahanyag damaginig, kanay tasani. Simplaka na tagalgaji at tajahadong magi. Awan na ranang asabar ko, kasuot ka lumana, kukala ka zon. Magista, nasa upang manaabunti ya zaman na mustamman, pero kachina mustamman da baza, iya man tawa ba.

0: abubuwan tashi me yasa saka lalata rayuwar ka da kwaya kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake gashe su da hannunka
1: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkairi bace
2: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkairi bace
0: tana cire hankali tana kwace rayuwa
2: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
1: saboda kuma sun zama kamar gawaran su numfashi
2: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
0: ku tuna rayuwa ba ta dawowa da zarar an rasa ta
1: kuma kar ku bari ta wata zama kuma rika a duniya
0: matasan ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
2: wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi

0: 我爱你。
1: kai kana tare da BRC 2 FM 94.6 Farfesa Maka kenan ya ba mu gudumawar sa fata sa gobin Najeriya a daina rena sana'a to hakika mutumin da zama yana rena sana'a to zai zama cikin kalwainiya na rayuwa zai zama baya da madafa ma kai sai ko zamu iya cewa saboda duk lokacin da aka ce hagu ta kiya to fa sai a koma dama inji kamar da ya fada cikin kalamansa idan kogi ya hana ketara ko kuma tsallaka to sai a koma baya wato ma'ana a canza hanya to ubangiji Allah ya ba mu mafita kuma Allah ya sa mu dace duniya da lahira a cigaba da kasancewa da BRC 2 FM 94.6 kamar mun je ga shirin mu na wato shirin ciwon ya mace bar mu je ga wannan wakar ta Alhaji Garba Gashuwa da ya wakar da yawa tsohon shugaban kasar Najeriya.

0: Adalla ana tare da DRC to FM 94.6 da karamanta da misalin karfi tare kuma da muka sheda zamu sa a kallon shirin mu ne zuwa ga harshen Hausa kai tsaye wato da zamu shiga zango na hantsi da dubiyu dai kuma shirin na ba kuma a yau da shi ne da misalin karfi tare sanan da karfi 10 sai mu karanta takaitaccen labarai a cikin barka sancewa da DRC to FM Bauchi yanzu kuma ga shirin mu na ciwon iya mace
1: Ce da ke da baba kai kuwa Mai tare da gari kan Bauchi a duk wannan lokaci assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa cikin shirin ciwon ya mace Kamar yadda aka sani ne dai hakkin aure yana kan mai gida duk lokacin da aka ce wannan hakkin da ya rataya akan mai gida ya sake to za a samu tarayya a tsakanin ma'aurata ta fannoni da dama a zamantakewan auren su haka ne yasa shirin na wannan mako ya zanta da Malam Umar Musa Wali yace tun daga kan neman auren aka bata zaman auren
2: na farko dai abin da ya kawo wannan abu na farko akwai ƙarya a cikin lamarin mu mutane wani yanzu ake rayuwa irin inda ake ne saboda tsakanin su iyaye baki ga duk abin da za a yi da daura shi ne a kan gaskiya to duk in wannan aka kauce mu kan wannan gaskiyan to dole sai an samu damuwa damuwa kuwa shi ne matan da za ka aura kun ka je ka gurin ta ka mata ƙarya kai dan fafutukan da kake yi ita kuma mace takan bibi wani lokaci takan bibi zahiri ba za ta binciki menene abinda ita menene abinda kake mata a waje kafin ta shigo kana mata wasu ɗawainiya daban-daban da ka je ka kama nan ba ta san yadda za ka yi ba ka je ka kama ta wannan ɗawainiya in aka shigo gida kuma wannan ɗawainiyan dama namiji shi yana yin wannan abin ne saboda a so shi ya zo ya yi wa wannan ɗawainiyan ya je ya ci bashin wannan ya haɗa nan da nan ya kama wannan ya sayar ya yi saboda yana buƙatan a so shi misali idan mutane yadda ya yi mata wannan haka idan aka yi aure kuma akan samu saɓanin irin wannan ƙarayen da yake mata yanzu ba da iya je ya kama nan ya yi ƙoƙarin bai mata shi ba hidima na gida shi abun shi abu ne wanda ake yin shi yau da gobe shi kuma ɗawainiya na iyali abinda ake yin shi na yau da gobe ɗawainiya na budurwa wanda wannan budurwanka ne ba kullum ne za ka mata wani abu ba kakan iya tanada shi ka tara wasu abubuwa tunne ka tara kafin nan ka aiwatar mata to wa'innan lamarin shi yake sakawa su tunda mata suna sun fi son wanda zai zo gwada musu zahiri ko da da ƙarya ne to shi yasa ake samun tana samun abu a gurinka a waje lokacin da dai tunanin cewa idan aka zo gida shi na yau da gobe ne babu ranar kare ƙaryan da yake shiga ciki gaskiya shi ne yake kawo irin wa'innan abubuwan saboda ba su iya mata abin da za ka mata shi kuma mata suna samun matsala ne na irin wannan kana da wani ba mu maki wani ya neme ta wannan ya neme ta dama yana dan mata alheri wannan ya neme ta shi ma na mata alheri wannan ya neme ta to daban fa da irin nema da irin wanda aka yi na iyaye wannan da wannan da wannan dai ya shiga wai mace tana da tamaruka guda 5, 6, 7, 3 yakan yi wuya saboda abu ne an gina shi akan gaskiya yawwa to shi yake kawo irin wa'innan matsalan da ake samu na gida shiga namiji ya yi magana ma mata yana bukatan ta yi mishi abu kaza ba za ta yi ba saboda bai iya riƙe ta na ci yau da gobe a cikin gidan to dole fa idan har mace ba ta samu wannan yau da gobe tun da a ci da safe da rana da daddare ga ɗawainiyan jinya yakan iya zuwa maka wanki abinda banda abinci akwai abubuwan da sukan iya shigo maka idan an ce yau kai magidanci ne sukan bi wa'in da ba su cikin lissafi kuma dole ne ka ɗauki nauyinsu to wa'innan rashin wa'innan abubuwan ba kowace mace ne wanda take da tunani take da imanin da za a ce yau ba ta samu abu kaza a gurin mijinta ba za ta iya haƙuri kuma wata koda ta yi haƙuri to da a zo fa a samu matsala fa daga baya tana san shi ba wai ba ta san shi bane take wannan abin da take tana san shi ba ta san ta rabu da shi to za ta ga gwamnati ta aiwatar da wani abu na wanda ba na daidai ba a rayuwarta saboda su ci gaba da zama da shi amma kuma ta saba mu Ubangiji.
1: Malam Umar Musa Wali kenan, ita kuma Hajiya Aisha Gimbiyar Bulmu ta bayyana rashin jin dadinta kan yadda mata suke gararan ba akan hanya
3: abin da yake faruwa tsakanin ma'aurata. Kusance mu ce innallahi wa inna ilaihi raji'un, kasancewan abubuwan da suke faruwa an riga an saki abinda addini ta zo mana da shi. Yawwa, don yanda muka san abinda addini ya zo mana da shi shi ne namiji, shi ne ragaman gida, shi ne ciyarwa, shi ne duk wani sutura, biyan bukata, rashin lafiya, duk wani responsibility da kika sani musulunci ta daura shi ne akan ɗa namiji a matsayinsa na jikon gida, kuma shugaban gida wanda Allah Ubangiji ya bashi wannan girma da sarauta. To amma kash, sai aka samu matsala. Majoratin mazan yanzu sai in ce mishi a cikin kashi 100, kashi 95 ba su iya sauke responsibilitin da Allah ya dora musu. Kasancewan za ki samu mace ne, ita ne mata a gida, ita ne za ta nemi abin da za ta ci, ita ne za ta nemi abin da za ta ba wa har school fees da kika sani. Amina, har ga Allah maza so sake wa mata ragama ta inda duk ake tsammani. Don ni yanzu a inda nake zuwa sai in dinga ganin gidajen siyasa da ba irin waɗannan mata, matan aure da wahala ki gansu a gidan siyasa. Za ki ga 'yan mata ne da zaurawa da sauran hakan nan. Amma abin da zai baki mamaki yanzu idan kika tafi gidan siyasa, sha'anin mu kin san hidimarmu na mata ne, ba inda ba mu shiga mu fita saboda hidimar mata mu samu mafita wa kawunanmu. To a irin wannan tattaki da muke yi, idan muka tafi gidan siyasa mukan samu mata sun fi a kirga a cikin matan gidan siyasa, sai kiga kashi 90 matan aure. Idan kika zauna kika tuntuɓi mata, sai ta ce miki wallahi in ba ta fito ba ranan ba abin da za a nan.
4: Kuma tana da miji,
3: wallahi da mijinta. Kuma mijin ma abin da zai baki mamaki, mijin har yana ce mata wai yau ba za ki fita ba ne, ya kike so mu yi? Wallahi billahi, wata mata da na hira da ita ta ce duk ran da ta kai karfe 10 ba ta fita ba, sai ya ce mata yau ba za ki fita ba ne, yau ba za ki fita ba ne. To tsakani da Allah da annabi, namiji dai wanda aka dora masa nauyi, sai ya kasance wai shi ne yake sa matansa ta ma fita ta je kwaram 2,000-3,000. Amina, akwai matar da ta ce min ba ta taɓa samun 2,000 ba. Kuma kullum sai ta fita, na ce to fitan ne kike wa, tana samun 600-800 ran da ta gama samu ta samu 2,000. Kin san daga ina? Daga cikin ƙananan cikin ƙwaryan anguwa zuwa GRA suke zuwa da kafa su dawo da kafa su samu 1,800-1,600. Za a dawo za a sayi masara 450 a yi nika naira 50 dan tuwo. To saboda haka har ga Allah muna cikin matsala, muna cikin halin haula, mata ana cikin damuwa, maza kuma har ga Allah su sake tsari da kuma turba da Allah da manzansa suka daura a kansu su sake mata ne.
4: To kina ganin hakan kamar zamani ne ya kawo hakan ko kuma a'a?
3: Gaskiya wato shi kowane zamani akwai addini a cikinsa. Kowane zamani da kika kai ganshi Allah ne ya kawo shi, saboda haka akwai addini a cikinsa wanda idan muka bi turbar addini babu abun da za mu sake. Take for example now, a ce baka da shi ne. In baka da shi, bai kamata a ce ka sake ragamawan mace wai ta fita inda take so da lokacin da take so, baka damu da lokacin dawowar. Ni sai ina ga kaman akwai sakaci na 'ya'ya maza, ba wai zallan babu ba ne, zallan lalacewa ne suka sa wa ransu, wanda suna ga ba za su iya daukan wannan nauyin ba ya musu yawa saboda haka bari su yi sakaci da shi saboda su samu sassauci garin yin haka kuma sai ya zama tarbiya da tarbiyyar matan da tarbiyyar ƴaƴan ya gurbata sanadiyar wannan sakacin sa saboda haka ba na iya cewa ace miki zamani ne kai tsaye aha har da sakaci irin na ƴaƴa maza
4: to su iyaye matan wani shawara a wannan gaban ya kamata a basu
3: kai alhamdulillah wannan tambaya na ji dadin sa ina da shawarwari ga ƴaƴa mata musamman su matan aure da muke magana akan su macen aure ki ji tsoron Allah ki sani Allah ya sa kin yi aure kuma ki amana ne a karan kanki ko da ina kika shiga ki zama mai rikon amanan mijinki da iyalanki duk inda kika samu kanki ki kasance mai taka tsantsan da rayuwarki da rayuwar ƴaƴanki saboda in kika yi wasa da mutuncinki da rayuwarki to kin yi wasa da mutuncin ƴaƴanki da rayuwarsu
4: wallahi ko miji ya riga ya sake miki ragamar gida ya kamata ki samu kina da control bayan da zaki tsara rayuwarki a bisa ya fita ya tafi bai bar miki komai ba in ni ne ke zan yi alolana zan yi sallah at least raka'a biyu in gaya wa Allah damuwana na halin da na samu kaina a ciki da wannan bawan Allah da ya Allah haɗa ni aure da shi ya sake min ragamar gidansa da na ƴaƴansa zan gaya wa Allah wannan damuwan saboda in nemi mafita daga gurinsa sannan kuma idan na yi wannan sai in koma in je in gaya wa iyaye na cewa ga damuwan da nake ciki amma ina so su taya ni da addu'a su taya ni da addu'a kin ga wannan addu'an iyaye na za su je taimake ni da ƙarfin addu'a da ƙarfin addu'ansu sai kuma ka roka a gurin Allah sai ka nemi sana'a komin kashinsa kana yi kana yi kana yi yau da gobe sai ki ga Allah ya taimaka
5: gindiyan bulmu Hajiya Aisha kenan shi ma uba kuma limamin masallacin yankin dada Malam Aliyu Mustapha Ilela ya bayyana yadda addini ya zo da shi a musulunci. Mustapha Ilela kenan kuma da haka za mu tsaye da shirin na wannan mako a madadin mai kula da shirin Muzar Falmi Balewa jagoran shirin Aliyu Adamu Rafin makaranta wanda ya ɗauka mana shirin Muhammad Haruna Amina Abdullahi Durbo ke cewa a ci gaba da sauraron BRC.
0: Amina Abdullahi Girbo ta gabatar mana da shirin ciwon ƴamace na ƴamace ne in ji masu azancin magana to muna fatar masu sun ji daɗin wannan shiri idan haka ne ku sai su tare mu ranar juma'a da misalin ƙarfe 12:30 domin jin cikakken ya maimaicin shirin agogon yana cewa karfe 9 a saura minti 17 wato 13 afwan karfe 9 saura minti 13 da misalin karfe 9 daidai muna nan dauke da shirinmu na bakonmu a yau amma kafin wannan lokaci bari mu karkade kunnuwanmu da tanadi na musamman da muka yi wa mai sauraro

ga banga yo kuma na ta bada yin banga yo ga ga in ka gane su ga ya ta ta ta sanan ga mamma ta ta ta su shaji ke ga ta ta ta na ga ta kamar shi ka kuza an yi ga nan ba ga gan gan ne ya da amma mamma ta sai ga yin ne wala da abun mamma ke da zani ga ga yin na ga gan ko sai shi da na ka shaba ci ma ko nan ne ina da bayani dan dai dan na taba gayi dan dai eh taba kalma dan dai

0: mai tare da gidan radion Bauchi daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum, barkanmu da arzikin sake saduwa cikin shirin bakonmu a yau. To yau bakonmu, bakon da muka raka ne sake dawowa a director hukumar yan kwana-kwana ta jiha da Dauda Bala Fali, wanda a wancan mako muka karɓi bakoncinsa. To a yau ma shi ne muka sake gayyato shi domin mu ɗora kan abin da muka tattauna a wancan mako. Sai dai wani abin farin ciki a yau, gidan radion Bauchi ƙarƙashin shugabancin Alhaji Umar Muhammad Shira yana taya shi Bilda Dauda Bala Fali murna kasancewar kwanaki biyu kacal ba mun tattauna da shi a wancan mako, sai kuma Allah ya ƙaddara aka tabbatar da shi a matsayin cikakken darakta a ita wannan hukuma ta yan kwana-kwana. Abin da Bature yake ce masa
1: substantial
0: director ko
1: haka ne.
0: Yawwa, to gidan radion Bauchi na taya ka murna. Sunana Aliyu Ahmad Damanguza, tare da ni domin gabatar da wannan shirin akwai
2: Awal Musa Yakubonka.
0: To madalla, to ko za mu ɗora, amma dai Bilda Dauda Bala Fali don taya ka murna, bari mu fara da kasancewarka. Ka ɗauki lokaci mai tsawo kana matsayin mai riƙon muƙamin daraktan ita wannan hukuma, a iya cewa ka san ƙabli da ba'adin da ke cikin wannan waje. Kamar kafin kasancewarka wannan muƙami da aka tabbatar maka a yau, wani hali ta fuskar ƙalubale za mu iya cewa wannan hukuma ta yan kwana-kwana a jihar Bauchi take ciki?
1: To alhamdulillahi, zan fara godiya ma Allah subhanahu wataala da ba mu wannan dama muka zo wannan wuri, kuma gashi muna ƙoƙarin mu isar saƙo masu muhimmanci. Kuma babu shi ne, babban farin ciki shi ne yadda muka fara aiki muka zo wannan level ɗin. To ba wai mun bane, ba wai kinmu bane, ba kuma iyamu bane, amma Allah ne yadda. Kuma abin da kusan ƙarfa ɗana shi ne yadda muka samu goyon bayan wannan gidan rediyo da wasu kafafe. To za mu cewa alhamdulillahi, kuma shi kansa wannan shugaban wannan gidan rediyo Umar Muhammad Shira, muna su godiya domin kullum yadda ke kokarin ya ga program zamu yi tafiya, kuma sakon na isa. To abin da muna daɗi, kuma muna jin farin cikin yadda ke ba mu goyon baya ribas ɗari. To gaskiya alhamdulillahi, kamar yadda ka ce, wannan hukuma ita na kwana-kwana jihar Bauchi, hukumar nan da ka ƙirƙira domin kare rayuwar al'umma da kuma kare dukiyoyinsu da kuma tabbatar da cewa wasu abubuwan da ke tasowa ya zama cewa an magance shi, kuma ya zama cewa saƙo yadda za a kare aukuwan gobara da wasu iftila'i ya zama cewa ya isa wurin jama'a, kuma jama'a suna kare shi. To wannan ma'aikata gaskiya ma'aikata ne mai muhimmanci, kuma ma'aikata ne wanda muke ganin cewa a jihar Bauchi ta da tasiri sosai ma'aluma, domin in ba ita akwai damuwa. Kuma shi kansa tattalin arzikin jihar Bauchi yana ta ƙara haɓaka, kuma da taimakon Allah wannan kafa ko muce wannan ma'aikata tana yaba bakin kwanta daga ta kare rayuwar al'umma da dukiyarsu baki ɗaya. Kuma wannan abubuwan da muke ganin cewa ci gaba ne ba kaɗan ma jihar Bauchi ba, har wasu jihohi da suke makwabta da wannan jiha suna irin guda murnarsu da kuma farin cikinsu da kuma ganin yara su masu kwaya da jihar Bauchi suke yi. To wannan gaskiya muna ƙara godiya ma shi kansa mai girma gwamnan jihar Bauchi da wani wannan daman, da kuma zan ƙara goyon baya idan muke gudanar da irin aiki na hukumar kwana-kwana. To ƙalubale da muke samu wannan ma'aikata na farko, tunda a matsayina wanda tun lokacin da na fara tun daga scratch ake fara daga fari har zuwa yanzu, kaga abin da muke mun dan fahimci wasu abubuwa da yake faruwa a wurin. Kuma za mu ce gaskiya alhamdulillahi, kamar na farko shine babban ƙalubale shine yadda jama'a suke kokarin lokacin da wasu an je an ambata emergency, sai ga ana kokarin aiki gaggawa, ana kokarin a ci zarafi ko kuma a ci mutuncin su jami'an kwana-kwanan. To wannan abubuwan mun fuskanci shi ta fuskoki daban-daban. Mun fahimcewa akwai masu son zuciya, akwai masu niyyar su kawo wani irin koma baya, akwai masu neman su sata ko kuma su yi wani barna. wato irin wannan abubuwan abin wanda su san su kauda haka da mutane so su yi abin da suke so su yi su ai awatar to amma wannan kalubale mun ta kokarin shiga kafa irin wannan
0: wato bildare da bala ba ina son katse ka ba
1: eh
0: dan nake nufin kalubale ina nufin tafaskar ma'aikata da kayan aiki a hukumar yaya
1: eh zan je wannan gaba ina so bada kamar matashiya ne sai je wannan wurin so kamar abin nake ara farashi ne wadannan kalubalen da yasa su jama'a suke kamar an kira gudaran suke jifan su jama'a kwana-kwana to yana daga cikin abubuwan da yake kama yake sa su wa'annan jami'an a ga na zo kan irin tambayar ce bakin kenan jami'an ba sa jin daɗin irin wani abubuwan shi kuma kullum ma ga ci ya so ya build masa confidence ne lokacin da ya zo ya ga mashi goyon baya so ya aiwatar da aiki mai kyau to amma daga mudun da ya ga yana zuwa a jifansa to kullum zai ringa zama yana karya kuma ba zai samu wannan confidence ya ɓacin mutum ba to wannan shi ne ƙalubale na farko amma dai a yanzu abin na raguwa saboda muna ƙoƙarin mu wayar mutane kai kuma saƙon na isa kuma mutane suna fahimtar irin aikin hukumar kwana-kwana so kuma aiki ne wanda sai an faɗa ma hukumar kwana-kwana kafin su fahimci cewa ga irin yadda ake yake da tsarinsa in ka rufe a baya da yawa mutane suna ganin kawai hukumar kwana-kwana ai kuma ne wanda kawai kashe gobara suke yi kuma ba haka ba ne aikin tunanin da faɗi yana da yawa suna sai rayuwar mutane lokacin da aka ce an samu mutum ya faɗi a rijiya ko a ruwa ko ya jikita a wuri ko gini ya faɗi a kansa ko kuma akwai mara lafiyar da ake so ma a ji a masa wani abin da ake da buƙatar wani agajin gaggawa ko kuma batun maganar wayar da kai ko kuma batun maganar wani community engagement a je kamar unguwanni a zanna mutane a ce musu ga irin illolin gobara da kuma yadda za a yi a kare akun gobara kuma ga yadda za a ake so abin jama'a su jama suna ba da haɗin kansu to duk irin wani abubuwan wanda na lissafa ma yana da yawa ba yan sa alaƙa ba ne ko a kashe gobara to sai muna ganin cewa irin wannan abubuwan su jami'an kwana-kwana suna samun yanzu kamar mu ce wani kamar goyon baya daga al'umma da aka yi da yadda muke ƙoƙarin muke wayar da mutane kai da kuma su fahimci cewa in aikin hukuman aiki ne wanda yake buƙatar a ba su goyon baya lokacin da suka zo aiki sai na biyu ƙalubale daga ɓangaren ma'aikata shi ne batun maganar communication abin da ke neman communication shi ne za ka samu yanzu za a kirawo emergency a wani wuri to ba za a kira kai tsaye ofisin ba sai za a kira wani wuri daban shi kuma wanda kira wani wuri daban shi kuma sai ya ƙara kiran shi ma wani wuri daban sai ya zama kawai daki-daki ba ma ke da ƙarshe shi wanda ta shi ƙarshen shi ne ke da wani nan jami'in to in ya kira wani shi ma jami'in to ba za a gaya masa cikamin wurin da tunan abu yayi dori-dori to ba maki na ƙarshe shi bai gama jin wurin da abu yake ba to sai an gama shi jami'an kuma shi ya zo da wurin sai ga ba wurin ba ne to sai ga wani abubuwan yana daga cikin ƙalubale da muke samu a wurin ɓangaren ma'aikatanmu an gaya maka an baga ba maka lokacin mai kyau ba so kai kuma lokacin da ka fita ka je wurin ya ga ba wurin ba ne so daga wurin sai ga kana koyon ka ina gane ina ne wurin to wannan abin yana bamu wahala sosai to sai na uku shi ne yadda su hukuman kansu suke kokarin su ga sun fita akan lokaci amma sai ga akan hanya ko masu yan acaba ko kuma masu kina fef basu hanya akan yadda kamata duk da ma ana sa sarin ana ga mu cewa emergency ne to amma sai ga wani sai yafi akun nan sa yana kan mashin kuma yana kan kina fef ko yace mota baya ji wani sarin kuma sai ga in ya samu matsala ko wani matsala sai ga na kuri shi ma yace bai da ba to irin wannan abun duk alubale da wani muke sa muke ganin cewa a bangaren ma'aikata su jami'an ba su jin daɗi kuma shi jami'an kuma kwana-kwana kullum mutum da ake so zama yana confidence kuma lokacin da aka ce ya je ko zai tafi emergency to yana buƙatar ba shi hanya kuma yana ƙarfin ya isa a ƙara ba shi goyon baya kuma a tabbatar da cewa aikin da yake nan aiki ne wanda baya son katsalandan kamar da ake angonin sa kan sa an shiga sai ga wani sun zo sun karbi tirin suna ƙoƙarin su wannan abin da kira mesa kenan ko da Hausa wannan delivery horse da kike a Turanci to sai ga sa ƙoƙarin su karbe shi wasu su yi aiki kuma ba za ka iya ba saboda ba ma tuna kan shi ba so abubuwa ne wanda muke ganin cewa in dai muna ƙoƙarin yin wannan faɗakarwan to saƙon na isa abin na raguwa da zamu ci abin ya ragu ba kamar da ba to amma dai wannan su ne ƙalubale da muke ganin cewa a yanzu su jami'an kwana-kwana suna fuskanta kuma abubuwan ba mu su daɗi kamar da muke faɗa kullum abinda ba shi jami'an kwana-kwana yake buƙata shi ne a support na shi kuma ba shi wannan confidence cewa yazo aikin gaba shi ake sa.
2: Idan jawaban ka suka nuna mana kamar bangaren matsalolin ma'aikata da waɗanda ake yi wa aikin kafi mai da hankali, kuma tambayar da manguza ya maka anan ya cikin gida inda ka taras da ma'aikatanka kana da cikakkun jami'ai ma'aikata, akwai kayayyakin aiki da su ma'aikatan za su yi aiki da shi, yayin nutsuwar ma'aikatanka a gurin aiki, ma'ana ofisoshinku duka dai kayan aiki ba a cewa dai akwai matsala, tunda dai yanzu mun ji tsakaninka da mutane ne saura kuma gurin aiki da ma'aikatan wurin.
1: To alhamdulillah, shi wannan abin da muke staff trend gaskiya za mu ce ba mu da matsala, kuma abu ne wanda muke ganin cewa ita hukumar kwana-kwana babban abin da take da kashi na fushi ne, daman ya zama cewa ma'aikaci ya san menene aikin sa, ma shi ne ake kira professionalism, ka san cewa menene aikin da kama kuma ya tayar da wanda shi. To gaskiya wannan abin da yake abu ne wanda za mu ce kafin ka fara aikin zama training, kuma wannan training duk wannan tsari da matakai da irin yadda kawai a ce ana gudanar aikin za a gaya ma kuma za a gwada ma a zahirance. To lokacin da aka yi mana training za a ce ma to kaza nan kai shine kaza, kaza nan shine kaza. To gaskiya a bangaren ma'aikata ba mu da wani abin za mu ce yana mu ciwon kai, don dan babban abu shine a ce ma'aikaci ya gane cewa shin kan aikin nan nashi nan ga irin mahimmanci ga jama'a, kuma ga shi in an kira shi suna aiki na emergency ba son almasa min delay. To gaskiya amma kace na muce muna musu godiya, suna ba mu hadin kai su 100%. Bari maka misali na farko, lokacin da aka samu wuta a Maraba da aka ji in ka iya tunawa ai driver ai masu ciwo, amma saboda jajircewa da sanin menene mahimmancin al'umma da mahimmancin dukiyoyinsu da kuma tirin da aka masa an zama ciwo a hannunsa, amma bai bar mutan ba, haka ya ja mutan da jin ciwon, ana ma kokarin a fasa masa ma wani su yin tayinsa sauransa, amma duka bai sa ya bar mutan ba. Inda wurin yashi bakwai na bai training da rukun da za a fara samun sanda ko wani irin kalubale da zai fita ya bar mutan ya gudu. To amma duk abin da ake masa an kada shi a hannu an masa ciwo, ga nan ana kokarin ya za a yi zai iya makai a yi wani abu ya taka wurin ma da mutan. To amma saboda korewa da kuma ya samu horo mai kyau akwai discipline bai taka kowa ba, kuma za a kokarin ja mutan tabbatar shi ga al'umma, kuma yayi kokari ma akan ma ina kokari dawo ga shi da musu ya kashe wannan wutan ne, to amma su da matasan ba su bar shi ba. To ga wannan ina gwada ma cewa jami'an kwana-kwana jami'an ne wanda suke da training, suna da discipline, akwai gogewa da sanin ya kamata, don duk wanda aka masa wani abubuwan in ba wanda ya goge ba ba zai iya ustadin ya jure har ma ya iya fitar mata ba. To wannan yana daga cikin kalubalen da zamu ce gaskiya a yanzu ma'aikatanmu wani bangaren aiki da gogewa alhamdulillah, wurin bannin kuma kan aiki shi ma shi mai girma gwamna yana kokarin ya kara inganta wurin, kuma dukkan aikin da ya mu yanzu kamar da nake fara muku baki kajin ba da a bacan ba mu da wannan irin su biye su buta apparatus su helmet su body breeches, amma yanzu duka mai girma gwamna ya kama su da su muke aiki kwanakin ba ma da su muka je muka ce ban su a cikin rijiya da suka aka ce ya samu ya jikita yare ma ya saran sa da shi aka ce mu rijiyan aka cire shi abu ne wanda aka sara ma ya shi ana rata shi a baya, kuma lokacin da ya ci an samu wuri ba iska ko wuri ko an shiga cingini akwai haƙi ya tuni kyauri, to wanda ba ake sa ba a shiga shi iska ne wanda ke bada iska na musamman, so aka sa shi a shiga ciki a ɗauko mutane ko sai burazin ɗan su ga baki ɗaya.
3: Haka da kai waɗannan bayanai sai na lura cewa ba da horo abu ne mai muhimmanci, watakila wani ita ce ma aikin da Bature ta cewa training and retraining, domin ai updating a sake kaifafa tunanin shi ma'aikaci la'akari da muhimmancin wannan hukuma taka, la'akari da yadda abubuwa suke canzawa na zamani, kasancewarka cikakken darakta wannan hukuma yanzu kamar wani shiri kai ta fuskantin karar horo da sake horar da ma'aikata domin su tafi daidai da kalubalen zamani.
1: To alhamdulillah, kamar a tsarinmu na wannan shekaran shi batun maganan horo da horosarwa shi ne farko ma, don duk abin da za a yi in jami'in kwana-kwana baya da training to gaskiya kamar ana aikin banza ne, so babu shi ne da muka cewa ya kamata a ce wayannan jami'ai namu sun samu karin zamu ci advanced training kenan zai bada muhimmanci sosai saboda kan ruwa jihar Bauchi gine-gine na zamani sun kara inganta mutane sun kara yawa to dole akwai shi wannan horsawa training din kenan na zamani da wani access to school saboda yanzu kamar na ce maka an samu ta a Beni mai hawa 10 ko mai hawa 20 ko mai hawa kaza ko kuma wani gini ne idan muna cewa in ka shiga cikin sa akwai tsari na ginin daban-daban ko section daban-daban to duka sai an koya ma yadda zaka yi shige shi ka kashe wuta kuma ka kada ku mutum to kuma yin shi gini na zamani zaka samu kofin sa da irin da bane
3: kullun sa na
1: zamani ne to dole sai an kai wa'annan jami'an sun kara samun wani advance
2: akan
1: wannan training akan wannan tsarin gine-ginen so kuma an yi sa'a mun samu kai na farko an je an yi wannan training an dawo dan kamar kwanan nan ma akwai abin da ke kira aviation firefighting wato dabara ne da hikimomi da horon musamman akan kashe wutan jirgin sama to sun je kashe na farko sun je kuma Allah ya sa sun da sun gama sun dawo in kashe biyu ma su tafi to ka duba tun shekaru bayar suka wuce shekara 50 kenan kafa wannan hukuma ba a samu wani damar ba to amma wannan gwamnatin Sanata Bala Muhammad Karan Bauchi ya ba da dama an je wannan training yanzu wannan shine kashi na kusan na uku kenan muke zuwa training to kuma ƙarin kuma still a ƙara tafiya training din sabbi da kamar na faɗa muku training shine jingishi da zai ba mu shi ma ga cikin ƙarfin ruwa da duk wani abin da ta so na iftila'i zai iya zuwa fuskantar shi a cikin ɗan lokaci kuma ya magance shi
2: to har yanzu dai muna so mu ji misali a ce kana da cikakkun jami'an a ma'aikatarka kuma ma'aikata ne na dindindin koko kamar yadda muke ganin wata runduna ta tsaro tana aro wasu jami'an tsaro su taya ta aiki wadda ba ainihin ma'aikatan gurin ba amma dai da yake duk dai dodo dai ake wa tsafi ma'ana kana da irin wannan kalubalen koko duk dai ma'aikaci da gan shi sanye da kayan sarki a ma'aikatarka a dan wajen ne baka bukatu baka da matsalar irin wannan
3: ara to akwai ma'aikata cikakku
1: alhamdulillahi gaskiya a yanzu akwai ma'aikata cikakku kuma babban abin da muke ma kokarin yi shine muna so in aka kaddamar da kanan hukumomi shine a ƙara ibon wasu kuma a yanzu haka ma an fara shirye-shiryen ibon wasu don har wasu masu fara zuwa suna reporting cewa an basu appointment a wurinmu so muna ganin cewa wannan shi zai ƙara damu wani ƙarfin gwiwa da mu ƙara basa wasu irin kamar yanayin session namu wasu warasa namu wasu wurare wanda kuma muna ganin cewa nan da kaɗan ba jima ba wani abin zai fara aiki
2: a tukuntarnin bashi gaba a manyan biranen jihar Bauchi banda fadar jiha irin su azare jama'a da misau din nan ba a da wannan tashoshin ne
1: muna shi a jama'are muna shi a misau muna shi a azare so wannan yanzu muna so mu kara bude wasu irin garuruwa kamar su Ningi su Darazo su Alkaleri su Toro da sauran su daka so muna so mu tabbatar cewa irin san su yayi yawa so da tunan kirawo sai aka mun kwarti ma kirawo ta Adas ai daga nan daga mota aka tafi fitan gidan mai kuma Allah ya bamu nasara aka ja kashi to amma da ce akwai a cikin ta bangaren ko a Adas ko a Bagoro ko a Tabalewa to har zai ran sabbin aiki wanda suke wurin ko zai suka shi wutan ba tare da garan Bauchi an tashi ba to ina so ga maka lalle yanzu shirye-shirye ya nisa kuma ma ka san sanar da suwa da shirye-shirye zuwa ko wasu masu fara zuwa to kaga muna cikakkun makata kuma shi irin aiki irin na hukumar kwana-kwana da kai da aka ci ba magata masu yawa to aiki ma ba zai tafi inda ya kamata ba don aiki ne wanda ake kamar arzikin shoot akwai yan safe akwai yan rana akwai yan dare
3: to
1: ka ba karɓa ne dole sai da
2: cikin shirin
1: ta wace yau kullum a cikin shi kwata kwana kuma ashe wanda amma sai dole sai ana shirin kwata kwanan kamar yadda nake faɗa muku kullum sai a ce wai an je emergency ba ruwa cikin mota ba zai yiwu ba saboda aiki ne wanda akwai ra'ida akwai irin kamar standard order ake barwa in wani ɗan sabbi suka zo da su tabbatar cewa akwai ruwa cikin motan akwai kayayyakin aiki akwai giya mutum da ci sai a fita ma an kira da ita motan a tabbatar cewa akwai mintuna yi ba su wace sai an fita sai a kanin cewa a giya ba yi ko kuma a bata shi ba duniya wannan sai ana dubawa wani suka yi rana su ma haka an suka bi wannan safen su ma sun tabbatar cewa wannan abubuwan aiki yana nan shinkan mutunta ce lafiyanta shinkan ta bukatar wani abin da za mata duk wani abubuwa abu ne wanda kullum ana dubawa on daily basis kuma yana daga cikin kaida na aikin cewa in ka zo ka bi aikin sai ka tabbatar wani abubuwa suna nan intact saboda in kai da ka karba ma wani abu a ciki to kai kana da laifi kuma za a hukunta ka kan abu
3: aikin ko ya shafi dole sai da ruwa musamman in ya shafi kashe gobara
1: haka da maruwa tsalla ba ai a fuka yake aikin kaman abin da kira wani abu son shi in aka ci an samu mota na gidan mai to shi wannan fadin muke amfani shi baka je kan samu gidan mai a wuta ya ce wuta sama sa ruwa ba ka da kara kenan to wannan fadin muke mukalli wannan shine ke kashe wuta irin na gidan mai to duk ba ma zalla ruwa ba mara wannan fadin muna da wasu abubuwan da ake kira shi wannan kaman ya fada wuta apparatus da wasu batun bridges da wasu stanki anda duk abubuwa ne na aikin wanda dole da su ne za a fita je aiki wani abu na rescue ne wani abu na shiga ruwa ne wani abu ana bukatar ma gini ne rusa zaman da ya faru anan bakin masa kashin wasu suna gini su gini da rafa da su to dole akwai na abubuwan akan aiki za mu shiga ce an tono wannan abubuwan an samu mutanen an tso su a cikin kan lokaci.
3: To muka koma wancan tabbatar da muke son dire a kwanakin ba makon da ya gabata kayan magana cewa musamman an zo tsara gine-gine musamman a cikin kasuwanni a kuna tafiya tare da hukumar nan ta
1: rai birane
3: to mu dauka cewa za a yi irin waɗannan rassa na kwakwanin hukumomin jiha baki ɗaya a cikin garin Bauchi watakila akwai wuraren da ita hukumar wata jiha ta samu ku da su kamar waɗansu tashoshi ne na wanda idan kun je ruwa ya gaza muku za ku sake zuwa ku zo ku ɗebi ruwa a waɗannan wurare. To a nan ma kenan idan za ku je kanan hukumomin ku yi waɗannan rassa naku kamar ta yaya za ku haɗa hannu da ita hukumar ruwa.
1: To dama na farko kafin a bude shi kansa wannan rassa akwai requirements da ake nema
3: buƙatu
1: kuma wannan buƙatun dole wurin za a zo a ce to yanzu za a masu bude rassa a kauri kaza amma meye kuke so muna son bohol muna son janaito muna son baitan muna son shi kansa wurin ba zama cewa ga wurin yanayin adadin girmansa kuma cewa akwai fire bay wurin da ita mutum ta tsaya akwai kuma yanayin tsarin ma da ta shiga ga da ake so din mafaki saboda fitan emergency akwai kuma yanayin kayayyakin da ake so sai lalle ana da su kamar fara wannan abubuwan to kaga irin wannan abu tsari ne wanda zamu ce kamar a fara ma sai an neme su a ajiye su to ina ganin dole ne madaka da ita wannan hukumar ruwa so that ta yi faɗaɗi wani abubuwan so that an zo lokacin za a buɗe wani rasan kuma zama cewa aikin da ya sauƙi ba za a ce an buɗe rasa ba babu wani abubuwan sai aikin ba zai yi ba da ka zuwa zama ruwa ne babu ruwa kuma ana so ka amma wani abu kuma ba janaito ko kuma aso ruwan ya zama cewa yana tafiya kulla yadda ya kamata ba wannan kayayyakin ana ku kalubale.
2: Director abin da yake so mai sauraro ya ƙara sani ya san cewa wato ruwanku na cikin motar ku da kuke zuwa kashe gobara daban take da ruwan da yake ɗibo a rundun shi ko rijiyarsa sau na ji kayi magana wasu sinadarai da ake sanya duk da ka karkata kawai kan gobara na gidan mai ne gobara na cikin gida da sauransu ko shi yake da nasaba da rashin kashe gobaran da jama'a suke yi da wuri don kafin ku zuwa ga jama'a ana ta kawo ruwan bokiti ana zubawa amma duk da haka yakan jinkirta gobarar ba ta mutu ba amma kuna zuwa feshi ɗaya biyu sai a ga an sha kanta wannan sinadaran da kake magana ne sanadi koko.
1: To wato abun kashi biyu ne akwai ruwa zallan ruwa ne akwai kuma shi wannan sinadaran to amma sau da yawa kamar wuta irin na gida shi ruwa ne abun da akwai abun da kira na ba na gama cewa horo da ake ma shi kansa magaci to wannan horon ne shine in ya je wutan zai gane cewa ta yaya zai kashe wutan zama spray ne zai jet ne zai masa wani abu da ake kira open wannan ne duka da babbari ne wanda in shi jami'in yana zuwa wurin zai gane cewa mai kawata yi to amma kai wani rubutu da baka tare ba gane mai kai ba sai ka tafi ruwan amma baka sa ba sai ka zo ruwan yana karawa saboda ko shi wutan da yana bukatar masa wannan spray ne akwai wanda
3: ke sawa
1: akwai wanda ya zama su kuma jet ne zaka yi shi amma da dan karfi yawa to duka shi jamin kwana-kwana yana zuwa yana tsayawa na sayan da zai yi so shi sa gani so dole sai ga jama'a
2: wato a bakin na'urar taku akwai
1: wani control ne akwai control ne su suke matsa shi kuma na biyu akwai tsanugwali na jama'a ba sani ba wuta tashi a gida sai gane buɗe kwano to wannan buɗe kwano da ake yi ana ƙara wuta ne
2: ana
1: ba shi dama ne ta
3: biki to bari mu mai da abin cewa idan a matakin farko wuta ta tashi a gida a matakin farko ne ya kamata masu gida su yi kafin su nemo ku.
1: To, na farko kamar da nake faɗa kullum shine akwai abin da muke kira fire extinguisher.
3: Rakurtun.
1: In kana da shi, shi abin da ka fara na farko ka ɗauko shi, ka zo ka samu zuciyar wutan, ka matsa shi zai kashe wutan. Na mai zubi da shi wuta ne a ƙaramin nan, to za a iya kuntuna shi. Amma fa in girma sai da mu iso wurin. Sai da ba za a yi wace wuta girma. Kai baka da horo, baka da masaniya ka yi kashe shi zai ma wahala. Sai wani ikon Allah. To, so da yawa muna gaya mutane farko wuta ya tashi kana tsoron tsaye wuta. A yi ƙoƙarin gane a nutsu, a gane menene ijar wannan wutan. In kuma da ka iya buƙatar tsota, to ka yi ƙoƙarin ka hanzarta, ka yi ƙwalle-ƙwalle, gaya mutane cewa akwai wuta a gidana. Ayyukuwa. Ayyukuwa. Ba wa maki wannan kowa da kai nan shi wanda yake waje ko wanda yake ciki zai ankare ya fita. Ko ya sa abin da zai yi. To kaga abu ne wanda mutane ba sani ba sai a ta yi ƙoƙarin wani ma ba zai kira ba ya ƙunshi ta kai kashi abin kuma abin ya girma. Amma babban abin da ake so shi ne farko shi ne ka yi ƙwararren wannan. Wanda suke ciki su ankara su fita. Wanda suke waje su san cewa akwai kaza ne. To duk wani abubuwan wanda yau da gobe ana sani. Amma wannan kuntun shi kuma ba ga ƙwararren sai ka ɗauke shi ka je ka ganin wutan yi zai kai shi.
3: Don na ji kwanakin baya da kuka wayar da kan mutane. Kunci abubuwa guda uku suke sanya wuta ta zama suke sai dai ta kamar makamashi akwai makamashi
1: akwai iska
3: sannan akwai zafi irin na abubuwa su suke haddasa wuta
1: sosai ba kuwa
3: saboda haka yanzu duka fara bayanin cewa idan wuta ta tashi wasu za ka ga sun fara cire kwano ko su bude kofa wato barin kofa a bude ko cire kwano kamar ana ba da dama wa iska ta kusa sannan idan iska ta kusa sannan wutar kamar tana karar ruwan
1: kyawa to ga wannan wani abu da mu ce ba kowa bane sani sai ga an ce an yi wuta a unguwa matasa su zo da gudu a wani kan ma zuwa zai ga fasa ma uban gidan ko mai fasa wani ya ce a shi ai na wurin ya shiga ne ko mai za ta ai kwano to duk wani abin kuskure ne kuma babban kalubale shine a bar jami'an kwana-kwana su zo su yi aikinsu suna zuwa sun sami dasi kuma
3: wato ke da ana ganin kafin ku son
1: yau kafin mu son yauwa to irin wannan kafin mu son shine muke ga muku cewa ai kokari a tabbatar cewa an sanar musu mai kuma kwana-kwanan su kuma sai isowa sun sami dasi amma in kokari kake kashe wutan kamar na faɗa wuta ya girma mutum wanda bai ba da horon me ya kashe me ya wuta ba zai kashe ta ba sai bai san ta da fara ba
3: kana magana da kurtun idan mutum bai da kurtun kuma sai ya
1: yau shine kullun shi faɗa in ba da kurtun to bai kokari gani ina ne silan wutan nan in ga wutan kaimi to akwai abin da muke kira wannan shi wani da bayan ake sai a dauki ganye ko wani abu da wanda yake bushe sai a nemi a dinga ana buga wuta wurin yin wani abu da mutu in kuma kana da ma wani kamar ko tawo ko rabu akwai yanayin da zaka jika shi ka gane abun ba mai ba na electric bane da ka iya zuwa ka sa masa akan abin ka rufa shi shi zai mutu
3: wato ka toshe duk
1: ka toshe duk zai iska da shiga to duk ana samun wannan ci gaban to amma ga san yawanci kamar nake faɗa in aka samu kalubalen wuta gaskiya jama'a suna razana ba sa iya ma zuwa kusa da wutan har ma su iya su kashewa idan ta kulle kulluwa ta yi wasa da zai kulluwa yau kulluwa to sai ina gani kamar cewa babban abin da ya kamata a yi dama shine a nemi nan ba hukumar kwana-kwana a kira su shi ne fi muhimmanci so da yawa sai ga an goma ga baki daya wannan jama'a kullum ba a samun wanda ke da nan ba kuma sai ga ana bin ya ci tira ya ci ya ci sai a ce ai a kira wani shi ma wani ya kira wani kafin a yi jiri hukumar kwana-kwana ma a samu minti goma ko nan mashi wuta a ce minti goma zai lamshe gida.
2: To ina ka kwana game da gangamin wayar da kan nan ne domin ta hanyar hakan ne kadai jama'a za su samu wa'annan lambobi baya ganin kafofin labaru da sauran bin ma'aikatu wajen ko mummuna wa'annan lambobi misali ina ka kwana don ganin cewa
1: wannan gami shi kullum aikin kuma kwana-kwana babban abun da ya fi muhimmanci ne dama wannan da muke kira awareness din public awareness
3: wa
1: da kai yana muhimmanci sosai aikin mu kuma abu ne wanda shi kullum muna kansa ne har a ta wani abin da yake yaka shi ma su fada ga awareness din tunda muna isar sako ne ma jama'a kuma jama'a suna fahimtar cewa aiki irin na kuma kwana-kwana aiki ne wanda yake da tsari kuma aiki ne wanda yake da yana da yawa kuma yana bukatan goyon baya da gurin al'umma shi mai kira community engagement su mutanen community su gane cewa kuma kwana-kwana suna bukatar goyon baya saboda aikin baya so a ce ana yi suna samun tsangwama ko ba a su ba su suna yi ana samun kace na ce ko a ce musu a baka suke so ba a bazu da wuri ba duk wannan baya ba su kafin guga to amma lokacin da aka ce a san samun goyen baya daga al'umma to abin zai musu sauki kuma kamar da ke cike maka wannan magana na wani kan abu ne wanda kullum muna cin shirin sa ko yanzu ma muna da shirin da mu kara cewa kasuwanni makatu da makarantu da masana'antu mun ga musu cewa lokacin nan yana nan yana zuwa da nan gaba kadan za a shiga lokacin da wutan zai iya yana yin akuwa lokacin da cewa an shiga lokacin hutu to kuma dole ne a samu takan na tsarewa da wuri su gane cewa ga abin da ya kamata a yi har a tabbata da su kauye su ma su gane cewa ga irin abubuwan da za su daukar matakan kare a kuma nan gobara
3: kafin mu je ga batun kididdiga har mu je ga masu kira ka na san hukumar ku tana ziyartar masallatai da majami'u da wuraren zaman jama'a amma akwai wata gaba a tsakanin al'umma da take da matukar muhimmanci ban ga kamar kuna tuntuɓar su sarakuna iyayen ƙasa ba la'akari cewa kuma kamar su ne tsani tsakanin gwamnati da ita al'umma
1: to abin kamar na faɗa daki-daki ne akwai tsari na gaba shine su sarakuna za su shigo kuma in ka duba baya an taike masu angwani muna ci musu ga yadda kamata to yanzu tsarin na gaba shine mu sa sarakunan a ciki kuma dama already sarakunan suna ciki dan ka duba baya mun kai ziyara na sarakuna kuma mun ga musu cewa lallai muna buƙatar goyon bayan su domin su su iya magana kai tsaye masu angwani su masu angwani da su magana ma al'umma to sai muna ganin cewa lallai wani tsari da muke na masu masarakuna ya shigo ciki kuma sai dai mu ce mu ɗaura a kai dai amma already muna kai muna kan tsarin amma dai yanzu za mu iya ba shi wani irin fasari da kuma daban zai ka zo da wani tsari daban ba kamar da muke da ba za mu ba shi wani fasari ne wanda za mu je mu samu masarakunan mu ce musu muna buƙatar su kirawo masu angwanin so that su magana su yana da muhimmanci kuma yana da nauyi kuma zai isa da wuri ga al'umma saboda su masu angwani za su kara gaya ma cewa to yanzu ba hukumar kwana-kwana sun ce ga irin yadda suke so in suka zo anguwa ba su ana musu wani kasa dandan ba su kuma ana shiga ake su a gwada musu cewa za a ɗauki wannan mesa ana amfani da ita ba tare kana horo ba to duk irin wani abubuwan saƙon zai isa ne lokacin da su sarakuna suka gaya masu angwani su kuma masu angwani su isa ma mutanen al'umma angwani sai muna ganin cewa wani tsarin Allah ya taimake mu tsarin ne wanda har wanda ke ƙauye wanda ke lungu yake sako sako zai sai shi mu zai kiyaye dan ga duba yanzu kwanan nan an samu wani irin wani case a Kano wani rijiya ne aka samu kada a cikin rijiyar to kaga wannan abu da mu ce
3: kada
1: abu ne wanda za mu ce ba mu saba ganin irin wannan abubuwa ba to amma abubuwa ne wanda yake son su kansu masu angonin yana kyau a burin ba sakon a dinga gaya musu cewa to ita kanta rijiyar nan da ake ganin nan yana buƙatar a dinga mata ganga a dinga rufe ta ka a dinga banta a bure yanzu wannan kan da ake gaya wa rijiyar kana ne babban kada yara suna wasa a gidan rijiyar a ce maka rijiya bude ne sai ga yaro zo fada ba mashi wani ya bi shi to wani karin na ciki sai ga samu matsala
3: da yaron da wanda ya
1: duka sai ga samu matsala to amma sai muna ganin cewa mu makamu abu ya muna wani sabon salo ne da mutum gani a ce a samu kada a ci rijiya ba to amma sai zama cewa an faɗa mai ilimin na samu mai ilimi sai muna ganin masu gidaje yana da kyau wannan gangan da ya kamata ci sun gai sa rufe rijiyar nan yana da kyau saboda kar a ringa barin yara suna shi ma kariya ne musamman suna wasa a gidajen har masu faɗa da mun samu kisa da dama sai ga ana biki ko a wani abu yaro je rijiyar ya ba sani ba sai ga yaro faɗa ci rijiya daga baya a gane cewa a yaron mana cirijiyar ne bayan ya kwana ma ya tare masa wasan mishi ba daga baya sai a cirijiyar to sai muna ganin ya kamata su mahaɗa kai da su hukumar raya birane su masu waciki mu makamu zamu
2: na ga ba sai fama suna bi gida gida
1: yawa dukkan da su ba sai fama sai masu maka tun da su sai mu kara ganin cewa ya zamu iya bada wani irin kaman doka na musamman da duk wani mai rijiya da yake da shi a wuri ya rufe shi da sai da kare na musamman
3: to da yake in muka dauki batun kididdiga
1: haka.
3: Eh, na ga kamar shi ma wani batu ne mai muhimmanci.
2: To karka ka hada mishi da ba da number waya.
3: Eh, za mu zo wannan
2: gaba.
3: Eh, in muka dauki abin a wata uku, to yanzu ai cewa an shiga zango na uku. In muka dauki abin a wata hudu, to yanzu kuma ana cikin zango kusan na biyu, kusan na karshe. A zango na hudu. Kamar batun abin da ya shafi ceton rayuka, kasara, nasarori da aka cimma, kamar daga watan January zuwa yanzu ya lamarin yake.
1: To, daga watan January zuwa yanzu, zamu ce an samu zango na biyu kenan. Ni zango na daya, ni zango na biyu. To, abubuwan da muka samu yawan kira-kiran waya. Tun daga yawon zuwa wata yanzu, mun samu kiranye-kiranye guda 188.
3: 188
1: kira na al'umma. So sai kira na neman ceto, mun samu guda 17, wanda ya ce mutum ya fara a rijiya ne, mutum ya fara a wani wuri, yana buƙatar taimako, ko ya je wuri suna gini-gini ya rusu a kansa, to mun samu guda 17. Sai kira-kiran da aka samu na ƙarya, wani sai an kirawo a ce wuri kaza ne an je kuma ce a gaba ka bane, mun samu guda 12. To sai yawan kayayyakin da aka su hukumar jami'an kwana-kwana sun iya bakin ƙurinsu sai sun ciro wannan kayayyakin sanadiyar guba ko na bulat sauransu, to amma ya tura. To sai muka kiyasi, sai muka samu an samu misalin miliyan 268
3: asara kenan,
1: asara kenan miliyan 268 da 435
3: yawwa,
1: sun damu da aka samu asara daga janar zuwa yanzu zuwa watan shida. To sai abubuwa kayayyaki da ita kuma kwana-kwana ta yi kokari ta iya ceto su, wanda ba su wanta ba, nasarori shi ne muka kiyasi, shi ne aka samu biliyan 2 da miliyan 663 da 653.
3: Biliyan 2
1: da miliyan 663 da 653.
3: 653.
1: Wannan su ne abubuwan da aka iya ceto su, ba su isa wanta ba. Sai gidaje da aka samu suka samu suka kama da gobara, mun samu 110
3: gidajen da su kama da wuta.
1: 110. Sai gidajen mai da samu su ma iftila na gobara guda 11. Sai kasuwa gidajen mai guda 11. Sai kasuwa an samu guda 1. Sai rayuka da aka rasa banbaki wani fada a rijiya kafin a je ya mutu ko kuma kama a sanar masu hukun kuma kwana-kwana, Allah da kiransa. To irin wannan musamman guda 11.
3: Aka 11.
1: Sai rayuka da aka yi aka shirye su, su kuma an je ne, Allah ya ba su kuma kwana nasara, suka zuwa suka ɗauko su a ransu. To musamman 222.
3: 222. Waɗannan su ne adadin abin da
1: aka samu
3: cin ma a cikin
1: diga, yawa muka yi diga mu samu su. Yawa, to sai kamar da ka faɗa cewa nan bugun wayan mun nuna da muhimmanci, kuma kullum muka zo ka faɗi wannan muna so mun ga muna faɗa, sai ba abin sun ga kiyayewa. Akwai na farko muna da 0700
3: 8 6 6
1: 4 6
3: 4 6
1: 3
3: 3
1: 4 3 0700 86 46 93 43. Sai 0900 38
3: 35
1: 29 82
3: 82
1: 0900 38 35 29 82.
3: Haka, waɗannan su ne lambobin da indai har akwai wata matsala za a kira a samu ku. Lokacin da aka kira kuma lokacin insha Allah rabbi za a ga kun amsa.
1: Da Allah.
3: To, awwal yanzu ya kamata mu je gama sauraro, sai ka kira mana lambar da za mu ba da dama mai sauraro ya kira domin ita su tambayar ko ya ba da tasa shawara.
2: To, lambar da za a kira dai yanzu ita ce 0800 69 75 95. 7 wato 0800 69 75 95. Malayin mabuɗe yake don yin tambaya tsokaci a ƙarin haske dangane da tattaunawa da muke da sabon DG
1: director
2: Amin na wannan hukuma.
3: Dan kashe radio ko? Ka kashe radio. Assalamu alaikum. Muna jin ka da muke tare. Awala ko abin da mai sauraro kamata ya fahimta idan zai kira sai ya kashe radion sa. Hakan zai ba shi dama ya ji mu ji shi duniya ta ji mu. Amma idan bai bar radion a bude da mu da shi da duniyar ma ba mu ji kowanne.
2: To fatan za a kiyaye. Da ita ce 08 6 9 7 5 9 5 7 muna jira da gare ka mai sauraro. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wato text messages ne suke ta
3: shigowa suke
2: da suna hana abin tafiya amma.
3: Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da muke tare.
4: Ba tare da Habib daga
3: wa ne ne?
4: Harisu
3: garin kundun.
4: Bununun kundun.
3: A bunu to Harisu bununun muna jinka.
4: Yau, za a fara zo da babban ba.
3: Muna jinka.
4: Yauwa, kuma jama'a na nan wani shiri suke yi ne ma kauyuka saboda wallahi abinda zai baka ciwon zai baka bakin ciki za a gani ta kama a gida guda sai dai ga mutane suna tsoko.
3: Ba duka
2: su da kashe wanda ba ta yi tunan ba. To za ka ci amsan kamala. Za ka ci amsan
3: kamala. Godiya muke Harisu daga garin Bununu, tambar su tana da ma'ana kwarai da gaske. Salamu alaikum. Salamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam da muke tare.
4: Kuna tare da sallai da garin Bauchi.
3: Dalladi.
4: Dalladi burga daga garin Bauchi.
3: Dalladi burga wace unguwa Bauchi?
4: Gwangwangwan.
3: To muna jin ka Dalladi burga.
4: Na ce to a gaskiya mun saurari abubuwan da ke tafiya alhamdulillah. To mai girma gwamna ya yi kokari. Amma muna nema ya ƙara kokari wa mutanen nan. Domin wani lokaci sukan je wutan motar sai an tura. Muna gani iya kokarin da suke domin su gasin ceto dukiyar al'umma. Amma abin shi yake zama wani iri. Saboda motar sun ba ta tuba ma. Muna neman guduma a wajen mai girma gwamnati mace su ko da moto ta.
3: Haka ne.
2: A ƙara musu mota. Mun gode sosai burga.
3: Dalladi burga da gwangwangwa.
2: Mun gode sosai da wannan kira da kai duk dai a cikin soyayya ce. Muna godiya sosai. Muna godiya burga. Mun gode. Bari mu ba wani dama. Shi ne ya maida musu martani.
3: Salamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam.
3: Da wa muke tare.
4: Ina
3: da Nasiru mai shayi ko ban na Nasiru mai shayi
4: ko hurbin
2: Sarabochi.
4: To alhamdulillah muna yi
2: ma DG barka da kowa. Barka da rashin ne kuskuren
4: faranta.
2: Ma Nasir.
4: Na ji kuma muna roƙo kuma gwamnati jihar Bauchi ta yi wannan hukuma wajen tallafa da ƙananan motoci wanda za a shiga lunguna da sakuna musamman lokacin da aka kira su wajen ba da gudunmawa kyakkyawa. Muna kuma addu'a Allah ya kara kare ku da ku da sauran jama'an ku baki ɗaya daga dukkan wani irin ƙalubale na irin wannan hatsarurrukan ayyuka da kuke fuskanta. Allah kuma ya sa muku da alkhairi ya mu zo.
2: Jama'ar Allah mun gode Nasir.
3: Nasir mai shayi kofar Nasarawa yana gani ya kamata mu wayar da mutane uku nan a kafin mu je tun da akwai sauran lokaci. Harisu Bununu cewa ya yi kamar wani shiri kuke mai
1: mutane da kakara ya yi.
3: Kawai sai dai a rikada ko kwanka.
1: A kashe ka.
3: Yawa har ma ana cewa ruwan kashe gobara ba abu ko
1: ta tattare. To kamar yadda na faɗa baya. cewa muna kokarin mu ga cewa an bude rasa a wasu kanan hukumoki kuma ina ganin kamar wannan abun shi zai magance irin wannan abun da ke faɗa kuma lalle ya bayani bani mai kyau yana kyau a ce kanan hukumomi su ma an samu mutan to zama cewa akwai mota a wurin kamar da fara na baka sai adas wanda tashi gidan mai ake nan boci sannan muka ruga zataran tsadara da kanan boci zuwa das amma garin mun tashi a mota muka isa kuma Allah ba mu sa aka kashe wutan to amma inda ce akwai rashi a can to mun da sauki to gaskiya ni na ina daga cikin wanda muka rubutu ma cewa yana da kyau ayi wannan tsare-tsaren kuma mai girma gwamna yayi nisa wannan shirin kuma ina so in ga maka cewa nan da ba jima ba za a tawo da wannan abubuwan tsarin kuma su mutanen kauye za su fancewa lalle a san da zaman su kuma ina ganin kamar a kowane shirin da muka yi makwanan nan bakin bayan nan wanda mun ji har kauyen ma mun kara ba su wasu irin hikimomi da dabaru cewa an wuce taso ga abin da su yi akwai mutanen wani kauye nan hanyar wurin wurin nan kwarkin baya hanyar ningi gauce kam gaje ningi wani kauye da wuta kama wani na ya sa wuta a gona wutan iska ya bushe zuwa ya ci wannan garin to su ma da muka je mun kara ba su wasu irin matakai cewa ba a kone jeji ko gona da rana kuma ana yi tabbatar cewa wutan an sha mutu duk irin wannan abubuwa gudu wanda mutane koyi sani kuma su kara kyaiwa kar a dinga kona gona ko yayi kona da dare ko da wani rana ko kuma iska ki karawa kuma an yi shi a tabbatar cewa ya mutu kurmus kamar bawurin so da yawa sai ga wutan iska ne ya bushe zuwa zuba a cikin gidajen su sai kuma an samu iftarin ruwan a wutan
3: sai kuma Ɗanladi Boga Ngwaragun Gwangwan shi ya roƙi gwamnatin jiha ce ƙarƙashin sanata Bala Abdulkadir Muhammad ta ƙara muku motoci
1: alhamdulillah
3: yawa kamar me zaka ci mu wannan magana da shi
1: to ai kamar ni ke faɗa shi mai girman mu ya yi ƙoƙarin ba mu murshi yadda ya kamata amma abu duba nan shi ne boci ya girma boci jama'a sun kulika waske to ana buƙatar ƙarin mutan kuma kamar da faɗa in an samu ƙarin mutan za mu so saboda kamar abin da muke respond time nan in aka kira mu a jiya kan gawa to mun mutu suna da yawa in sai wani sai ka an kira wuta lokaci ɗaya an kira wuta sau uku ko sau biyu to akwai mutum da yawa sai ka ga an baza su wannan ya je can wannan ya je can wannan ya je nan to amma aka ce ba su da yawa sai ka ga can ana ƙoƙarin a fati mutum ga can.
2: Amma darakta ya sharaban ku da ku fuskanci irin wannan kalubalen ku ta yi zuwa garin aiki sannan a karkare da tura mota kun jima ko ku bayan nan ma kuna fuskanta
1: to gaskiya mun jima amma kamar da shi yake faɗa ka san tsohon karfi ba maki wani sa'in yake iya zuwa ana cikin aikin yayi zafi da yawa sai ga da aiki mutane wanda ana
2: ƙoƙarin aiki ko garin ta mata
1: na ta aiki jima to maki da zafi mutane yayi ya jima da yawa tai taje zarawo ace da wuri to irin wannan abun da zafi da yawa tunda tsokar bi ne dole da ta fili
2: ƙarin motoci
1: ya zo shi ya zo

0: shine
1: akwai wa'azi
0: ko kuma cinza to shi ke fada irin wannan abubuwan an samu su rasu amfani kuma gaskiya ne an samu da shi rasu amfani
1: ta
0: wannan
1: mutane su
0: eh ba da su amma dai akwai shirin
1: ta
0: kada su
2: a to sai ka sanya kiran lambar nan don mutane su cigaba da shigowa
1: kwarai ko to da mun nan babba da an sani na 08069975570 ita ce number ya mutum
2: assalamu alaikum
3: assalamu alaikum assalam
2: da muke tare
3: kai
2: ko magana kai iya muke sai gudan iya muke ra kuma ka sai gudan iya
3: ina gaira sarki
2: na gode
3: ina maka fata alheri
2: Allah ya saka da alheri
3: to fata alheri mu director
2: ah director ne
1: director so
3: a mu director afuwa mu director
1: zan yi magana
3: da kai Allah ya saka ku da fa da mu karaki amma Allah ya dora da kai Allah ya saka shi kasa
1: amin sunan ne
3: ko ko sannan lagi eh da wannan shi da ko ba to da shi sannan ina da tsanzo kici go amma ina kuma farko ina kuma to jiha ya ka ta tallafa mu wannan hukuma da kayan aiki inganta tuna kali wanda abubuwan da suka dace musamman ga inganta ma'aikatan su saboda gaskiya kuma kwana-kwana suna kokari a cikin cikin jihar Bauchi ko kuma sannan ne akwai magana da yake tsamar ne akan maganar mota da kuma rajin wannan tsoro ko wannan tsoro su ni akwai kana nuna ake wannan tsoro su suke da cikin lungura da gunta samu da yalla sai kuma kan da yake tsare ma director ina ina alfari ya ko ta tsare ne jiki Allah ta a lokaci naka a ce an samu don zaman ofishin kuma kwana-kwana a cikin kasuwanni yake jihar Bauchi da shi kila ce masu irin kasuwan da lawan kasuwar center irin su kasuwan minti ya kamata in a wannan lokaci na ka ina maka alfahari ta karatu a ce an samu wannan ɗanyen na ofisoshin a cikin kasuwanni ko da yake balle sai da kuɗi kusan da aka taɓa cewa an gina tana daga ta sabi saboda shekara da ce ko shi ne kada ji da baka ce da wannan ke kasuwan da yawan tunna to ya muka fata na ga Allah ta ci wannan lokaci na ka ce an samu wannan abubuwa
1: amin sarki na godiya Shaibu Makera muna godiya sosai da kasancewarka a cikin shirin amin sauraro
2: Allah shi ba assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam barkan ku da yi
2: na da yarda muke tare
3: kai bidi kuma Muhammad
2: daga ina
3: da na tun ko
2: ta ko eh is mun na sun ko tas
3: barkan
2: ku muna jin ka
3: gaskiya mutu da da jawabin shi director zana kaya shi muna na tabbatar da cewa kan wannan matsayi da aka yi Allah ubangiji ya tsaya shi riko gaskiya ne kamar yadda ya faɗa ma'aikatansa suna iya bakin kokarinsu wajen sadaukar da rayukansu don ci gaba da kiran al'umma da kuma dukiyoyi da wannan da abin karfafa zuwa ne a gare su mai to a yanar da wannan sadaukarwa da suke gari suna kallo don ba a bangaren gwamnati da kuma kasuwa sun kokarin ta wajen wadata ita hukumar da kaya yi wa ma dai kullum akan faɗa cewa ko ji da ke yi ba inda da hali ya kasance a kawo kayayyakin aiki na zamani wanda za su iya tunkaran kalubale na zamani din domin saboda ko da yake zamani takan sa abu ya canja ko kasance an kawo kayayyakin aiki na zamani ta da dijital ba wai dijital ba to gaskiya da dan kama ka daga shi mai girma gwamnati da mutum ne mai zuciyar yin aiki din to ni mutanen da zamu yi farin ciki da wannan Allah ya gije kuma ya sa kiran ta je da shi gwamnan da kuma muka rabon sa gaskiya a cikin makamin wannan hukuma da kayan aiki na zamani wanda zai taimake shi wajen gudanar da aiki
2: alhamdulillah godiya muke Idris Muhammad na sun kwatas a Bauchi a muka da kyau nan shikin assalamu alaikum marla da muke tare
4: na sarra da abubakar Bauchi daga nan
2: jumagogi abubakar Bauchi
1: daga dan
2: jumagogi muna jin ka abubakar Bauchi
4: a fata alkai wa
2: ranka marla ina jin ka
4: a dawo ne na gaskiya wai kamar sanatar tumu guda uku da suke Bauchi sai ba sa lissafi a kan kawo mana tallafi irin wannan motocin ne yayin bai daga sun tarayya mu guda goma sha kuma wala suna ɗan sakawa a mazaɓin su zasu dila da yanzu kamar yadda ya kada labarin
2: ga waɗanda suke majalisar dokokin jiha
1: ga na jiha ma baka faɗe su ba
4: a je ma wannan a ce state government

0: wato kana nufin dai ba aikin gwamnati ka
1: gwamnati jakin nan ya taso a kan ta tashi daga boti ta tafi da gagosalo yanzu irin kranan kaso mararraba din nan ne dan Allah wani ran asara ne dai ya kamata su zanto masu aiki da hankali da tunani su ma ko da kananan irin wannan motocin ya kamata su ma su zuba yadda ta ana cewa kananan hukumomin da suke
0: wakar gwamnati ka ba da shawara mai kyau ka ba da shawara mai kyau mun gode sosai muna godiya sosai shawara kuma
2: kada wannan ma shi ne na karshe director kai ma na kana ta da yi to mun fara da shi abubakar gwamnati
3: kuna za ka yi wasu wayannan yan majalisu da ya zai yin
4: gaskiya ya yi magana mai kyau kuma kamar da faɗa da mace gwamnati a yi suna bukatar
2: tallafi
4: kuma shi wannan sojojin da jama'a da ka zaɓe su yana kyau su ma su duba
3: don ka ce gwamnati fa tana da faɗi ta
4: faɗi shi gwamnati shi gwamnati su ma kuma kamar da ake abu na jama'a kuma da fara yaji auta abdas su yi kwai su masu
3: kama da suka tura su
4: yau suka tura su kuma su kwai su kawo ɗasu in tallafin abu ne mai kyau tunda kamar na shekara kullum yanzu zamani ne kuma abubuwa na ana bukatar na zamani
2: lokaci yana ta tafiya ta sai shi Idris Muhammad wani madauka mai sama shi Idris Muhammad cewa gwamnati ta kara samun muku da kayan aiki irin na zamani
4: duk magana ne akan layi abu ɗaya ne kuma magana ne mai kyau so na yi abubakan su jami'an kwana-kwana an kara basu wani karfin gwiwa kuma an kara basu wani kamar mai zamu ce dama ne su kara inganta aikin su da ya kamata so gaskiya wannan maganganu abu sun yi kyau kuma za mu yi cewa Allah san barka
2: shi ma shi aiko da yin yadda kusan maganganun kenan da mai tare da gidan rediyon Bauchi gaskiyar magana lokaci ya riga cin mana doki bai gaji da gudu karkarar ta kare amadadin abokan aiki

0: zuwa matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake gashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biyar

0: godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan lokaci kuma ya bamu damar saduwa da ku masu sauraro a cikin wannan shiri na gaskiya tokin karfe. Wannan shiri ne da kungiyar masu kishin kasa na jihar Bauchi, wato Bauchi State Patriotic Citizens World, ta dauki nauyin kawo muku. Kungiyar Bauchi State Patriotic Citizens World, wacce ke da membobi daga rukunai daban-daban na al'umma da suka hada da dattawa da suka kai kololuwa a fannoni daban-daban na rayuwa da kuma wajen karatu, ayyukan gwamnati, manyan mukamin siyasa, likitoci, ko mulki da hidimar al'umma. Kuma suke da ra'ayin ya kamata a fara ɗaukar matakai na jan hankalin jama'a don haɗin ƙarfi da ƙarfe wajen ɗaukar matakai na gyara. Wannan ƙungiya wacce membobinta suka yi alƙawarin gudanar da aikinta ba tare da wani son kai ko nuna bambance-bambance ba, ta kuma haɗa da mata da suka yi fice a fannoni daban-daban na rayuwa, sai kuma irin matasan da ka iya ce musu dattawa saboda halayensu na kirki.
1: Bauchi State Patriotic Citizen Forum, kungiyar masu kishin cigaban jihar Bauchi, kungiya ce da ta kafu a kan manufofi kamar haka: bijirowa al'umma, girman matsala, da kuma fadakar da su irin rawar ganin da za a taka da ta dace wajen neman sahihiyar mafita ba tare da son zuciya ba. Kungiyar na tashi faɗi wajen ganin al'ummar jihar Bauchi sun tsaya da kafafunsu. Kungiyar kullum tunaninta shi ne ya za a yi Bauchi ta cigaba. Idan an zauna sai ka ji suna Bauchi ce a gabanmu. Bauchi, Bauchi a farfado da tattalin arziki na jihar Bauchi, samar da abin yi a jihar Bauchi, kore duk wata matsala da ke jihar Bauchi. Manufofin kungiyar Bauchi State Patriotic Citizen Forum, kungiyar masu kishin cigaban jihar Bauchi, mayar talaka ta su dan garba lingi asali na shi ne: duk girman matsala tana da mafita, duk girman matsala haɗin kai ne kawo ƙarshen ta, jinsan zuciya kawo shugabanci na gari tsaftatacce shi ne manufar Bauchi State Patriotic Citizen Forum, kungiyar masu kishin cigaban jihar Bauchi.
0: A cikin shirye-shiryenmu da za su biyo baya, za mu rika ɗaukan fannoni daban-daban na rayuwa da matsalolinsu, kuma mu ba da shawarwarin gyara idan ta kama. Kafin mu karkare bayani, muna jaddada cewa wannan ƙungiya ba ta da wata manufa ta siyasa ko neman kuɗi, gyara kawai. Kuma kar wani ya tsargu a kan wani abun da ya ji, bulalar ka hanya ce shauri yaro, shauri babba. Idan ka ji ka tsargu, to ka binciki kanka. Dukkanmu muna buƙatar gyara. Yanzu za mu je ga shugaban wannan ƙungiya Dr. Ahmad Mai Abba da mataimakin shugaba Dr. Bala Abubakar Mahmud domin ƙarin bayani kan manufofin da buƙace-buƙacen wannan ƙungiya.
2: Lallaƙiƙa an daɗe abubuwa sun ruguje ko ina masu tunani na ƙwarai abin yana damunsu a ce ga da al'amarin nan kaza haka ne yake kaza, amma yanzu al'amura sun ɓaci. Haka nan za ka ga a da gwamnati za ka ga ta yi budget duk abin da take buƙata na cigaban al'umma za a shirya shi kowane shekara, kuma da ikon Allah za ka ga cewa sun dage sun ga sun cimma wannan burin. Saɓanin yanzu wanda za ka ga gwamnati ma ta yi dodo-rido da sunan budget ba a yi saboda abi, kamar da yanzu ya kuke faruwa a yanzu a fadar labin ko budget da yawa wanda ba a yi su ba. Wannan ya nuna kawai budget ɗin daban, abin da yake faruwa kuma daban, abin da suke yi daban. An aje talaka a gefe, ba ruwansu da talaka, saɓanin dukiyar nan da ake kawowa don amfanin talaka ne, amma sai ka ga an yi ayyuka wanda bai shafi wani cigaban da talaka ba. Asali ma za ka ga shi talaka wani akuba da aka shigar da shi don wanda za a yi amfani da shi a gyara rayuwarsa, an kawo da shi. To kullum maganan kenan, maganan kenan, sai waɗansu masu tattunani iri guda suka taru suka ce ya kamata fa magana kawai din ya kamata ya wuce don dole ne gyaran ba waɗansu ne za su zo daga waje su mana gyaran ba mu za mu gyara al'amarinmu to nan muka zauna muka ce to shi kiran mu kafa ƙungiya na masu kishin ci gaban jihar Bauchi muka haɗu da muka sa masa suna Bauchi State Patriotic Citizen Forum a Turance kuma muka zama muka yi tunani wane ne zai zame mana grand patron uban tafiya sai muka ce yadda za mu yi za mu ɗauki da mazaba sarkin das shi ya zama grand patron namu kuma za mu ɗauki patron ɗaya daga cikin zon guda ukun nan zonin Bauchi muka ɗauki mai girma Galadiman Bauchi sai muka je central sai muka ɗauki Chiroman Ningi muka yi arewa sai muka ɗauki Galadiman Katagun muka tashi muka je muka sami kowane ɗaya daga cikinsu muka fara da sarkin das muka shiga abin da yake tafi da mu a takaice ya ba mu goyon baya kamar yadda ya shimfiɗa ya ce wani al'amarin da tuntuni wani al'amarin da ya kasance daga nan muka bi su ɗaya a takaice suka ba mu tabbacin goyon bayansu muka fara da ya tuntuɓa haka duk wani wanda yake tunaninsa na cigaba mun maya ba da shi ta haka akwai al'umma kamar yadda Bature ya ce ya katin cross kowane irin tafiya a takaice likitoci ne tsofaffin family secretary ne haka dai a takaice kafin haka din muka je muka yi rijistan sunan shi kungiyarmu na da certificate kuma yanzu an zo aiwatar da abin da muke da niyan yi kuma shi ne duk al'amari abin da ya shafi talaka yadda ya lalace tarbiya ya lalace ba wani al'amari da ba za mu tunkare shi ba mun san da ikon Allah wanda zuciyarmu a wanke yake tas ba ma yi don wani ba ruwanmu da wani maganan ko wani siyasa siyasa za mu yi shi amma in sai mun zama da mutum ya yadda da ya ba mu bayanin me zai yi wa talaka inda talaka yake a nan muke a takaice
3: ka fara bayani a kan gwamnati kamar ta ɓangaren su talakawa kufa me kake ga ya kamata a ce sun sani game da rayuwar da ake ciki yau
2: ana hakika kamar yadda dama talaka don shi ne muke wannan babatuka kuma za mu ci gaba da wayar da kan talaka saboda ya san right ɗinsa ta yadda a takaice kamar saɓani talaka za a bashi ɗan taliya saboda ya ɓata ƙuri'arsa ya wayewa talaka kai saboda haka domin ba wani wanda yake rayuwa muna rayuwa tare kowa ya san wani irin rayuwa ake ciki wani wanda ya fito ya ce yana buƙatar wani abu kamar irin na shugabanci ya rage da talaka ya zaɓi wani wanda ya san cewa akwai al'aman zai kasance a kan abin da ya shafi talaka so a takaice idan an biya wa abin da za a bayar a kullum tafiyan za ta sai dai ƙara muni zai yi a takaice yanzu mun fara mun shirya kan yadda za mu waye wa talaka kai yi abin da ya dace in an zo zaben wanda zai wuce masa gaba a kan al'amarinsa
4: ba wannan kungiya ne ta ci gaban jihar ko kuma masu kishin jihar Bauchi wataƙila mai saurare ya zo so ya ji waɗannan ma irin mutane ne duk da dai kaɗan ambato wasu kaɗan daga ciki waɗanda suke riƙe da waɗannan mudafu na wannan kungiya
2: yanke a takaice a kungiyar da ta damu da rayuwar talaka kungiyar da ya damu da ci gaban jihar Bauchi don rayuwa mai kyau na talaka a takaice to saboda haka duk wani wanda mai irin wannan tunanin mun maraba da shi abokin tafiya ne a takaice
4: za ka ce jihar nan ta doshi 50 zuwa yanzu akwai abin da kuka tsara na yadda za ku ga irin matsaloli da jihar Bauchi take fiskanta ko take da su zuwa yanzu musamman daga kowane bangarori musamman ma bangaren shugabanci da la'akari da yadda zaɓe ya riga ya doso ga kuma misali 'yan takara nau'i daban-daban ta yara ku shigo wa al'umma musamman masu zaɓe su zaɓi waɗanda suka cancanta ko wanda suka kamata musamman a irin wannan lokaci da za a iya cewa hidimar zaɓe kuɗi yakan rinjaye mutane fiye da cancanta.
2: Ba shakka ɗaya daga cikin babban wayar da kan al'umma da za mu yi kenan su yi watsi da maganan wani ya ba su kuɗi a taƙaice shi ne na farko amma muddin za ka karbi kuɗi a hannun mutum to kuma kar ka yi tsammani zai yi abin da kake so ya yi to saboda haka za mu ja hankalin al'umma wannan al'amari wanda ya daɗe da ɓaci a dawo a gyara domin wannan shi ne karɓan kuɗi lokacin zaɓe in dai za ka karɓi kuɗi lokacin zaɓe to kar ka yi tunani akwai wata rana da za a damu da rayuwanka.
3: To Dr. Bala Muhammad Abubakar kai ne mataimakin wannan kungiya kuma ka je abin da shugaban kungiya ya faɗa me za ka ƙara kai?
5: A wannan kungiya cikakken sunanta ita ce zauren dattawa masu kishin dawowa Bauchi da martabobinta. Dalilin da ya sa muka zaɓi wannan suna shine mun yi la'akari da yanzu muka duba cewa a yanzu ɗin akwai martabobi da yawa na jihar Bauchi da sun ruguje sun rushe saboda canjin al'adu da halayen jama'an jihar Bauchi. To wannan al'amari ya dame mu shi yasa muka ga cewa ya kamata mu samu wani forum wanda da babu ita cewa lalacewar abubuwan nan wato yana faruwa ne saboda an rasa wa'insu gungun mutane masu kishi da za su fito su nuna mutane cewa ga tafiyar nan yadda aka faro ta halin da ake ciki yanzu din nan ga inda aka bar hanya saboda a taho gaba daya a gyara. Jihar Bauchi jiha ce wanda an santa da tarbiyya da biyayya da ladabi da akwai abokanmu daga Kano da Jigawa suna gaya mana yawanci in za su zo Bauchi da sai an ja kunnensu sai an ce musu ku yi hankali fa Bauchi garin hukunci ne kar ku je ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza za ku fada cikin hadari kuma duk inda dan Bauchi ya je a ko ina ne a duniya ana bashi respect saboda mai ya fito wani society wanda duniya tana jinjina musu tana girmama su saboda tarbiyyansu saboda takatsantsan da rayuwa da suke da shi. To irin wannan abubuwa da muka duba sai muka ga duk an watsar da su farko saboda watsar da haƙƙi da Allah ya dora mana farko na iyaye mun watsar da tarbiyyar yayanmu yau kawai haihuwa muke yi da yawa daga cikin mutane da suke haihuwa yau ba iyaye bane ƴan kaɗan ne iyaye daga cikinsu. Abinda ake nufin mutane su zama iyaye shine masu kula da haƙƙin da Allah ya dora musu na tarbiyyar yayansu to ƴan kaɗan suke wannan yanzu yara an bar su kara zube ne ana aiwuwan su wa'insu ma ba san inda suke kwana ba ba su san waye suke hulɗa da su ba da jihar Bauchi ba mu san sara suka ba ba mu san shaye-shaye ba ba mu san ƴan mata a cikin unguwa suna zaune suna karuwanci ba duk ba mu san wannan ba Bauchi amma yanzu duk ya basu ko'ina. Saboda haka wannan abu ba a san Bauchi da shi ba wannan abu ya jawo mana ɓacin suna ya jawo mana taɓarɓarewar al'adunmu da girmama wanda ake mana a idon duniya to sai muka ga cewa lallai ya kamata mu samu wani zaure ba tattaunawa kawai za mu yi ba za mu fito mu nuna wa mutane irin kurakurai da aka yi na rayuwa irin sake hanya da aka yi a dawo a yi gyara saboda jihar Bauchi ta dawo bisa turba to shi ne bayan tattaunawa da muka daɗe muna yi a tsakanin muka ce lallai a zo mu samu wani zaure to shi ne muka kafa wannan zaure na dattawa masu kishi dawowa Bauchi da martabobinta da darajojinta wannan makasudin kafa abin nan din kenan su members na wannan association din na wannan forum din mun zakulo su ne ta hanyar tuntuba muka fahimci cewa lallale akwai mutane da yawa a jihar Bauchi masu kishi wanda abubuwan da ke faruwa yanzu yana damun su ana so aga kuma an samu canji saboda mu samu abinda Bature yake kira egalitarian society mutane nagartattu wanda a samu iyaye masu kishin tarbiyyar ƴaƴansu shugabanni masu wanzar da adalci a tsakanin talakawa wanda za su zama abin koyi na ƙasa masu tasowa a samu kuma yara wanda ake imbibe musu tarbiyya da addini yawa yadda za su taso su zama mutanen kirki su amfani kansu su amfanar da society wannan dalilin da yasa kenan aka kafa wannan forum kuma kofar mu a bude take duk wani wanda yake jin abubuwan da suke faruwa a jihar Bauchi yana damun sa na rashin tarbiyya rashin tsaro rashin ladabi rashin kunya da ake yi to yazo ya shigo wannan forum saboda ya zama member mu saboda ya bada gudunmawansa wajen an karar da al'umma cewa lallai an goce hanya kuma sai an dawo kan hanya kafin mu ga daidai so wannan tsare-tsare kenan da muka sa a gaba don ganin cewa lalle-lalle mun dawo wa jihar Bauchi da martabubinta wannan shine tsarin da
3: Dr. Bala Shisiya ne ya fara da batu akan irin mutanen da suke cikin wannan ƙungiya muna so ka kara mana bayani shin kan waɗanne irin mutane ne domin saboda in an ce ƙungiya kawai baka san irin mutanen da suke cikin ƙungiyan ba wataƙila za ka ɗauke ta dai kawai shi kenan don kowa-kowa a cikin a tasha ma za a iya cewa muna kishin don shi ne a faɗi kawai a ce ga shugaba ga mataimaki amma idan aka ji irin membobin wannan ƙungiya da matsayinsu mutane za su fahimci cewa sun kai matsayin da za su iya yin wannan aiki.
5: Ita wannan forum an yi ta ne don ɗaukacin al'ummar jihar Bauchi gaba ɗaya amma yanzu a takaice waɗanda suke members a wannan ƙungiya sun haɗa da tsofaffin permanent secretary kamar yadda mai girma chairman ya faɗa akwai tsofaffin commissiononi akwai tsofaffin directoci akwai ma 'yan siyasa waɗanda lallai-lallai ba abin da ya sa su siyasar illa su ga jihar Bauchi ta ci gaba ba son kansu ya sa su a siyasa din ba yawa da kuma shugabannin addini da shugabannin al'umma tsarin kenan kuma ko mutum baya cikin wa'innan jinsin da muka lissafa so lokacin yana kishin jihar Bauchi kuma ya damu da abubuwan da suke faruwa yanzu to yana da rawar da zai taka a wannan forum din ba forum ne na tsofaffin permanent secretaries commissiononi 'yan siyasa masu shugabannin al'umma shugabannin addini kawai ba duk ɓangaren da mutum yake ya tabbatar cewa yana da kishin Bauchi a ransa kuma yana ganin cewa abubuwa sun gurɓace kuma yana da gudunmawar da zai taka wajen ganin mun samu sauyi a yanayin yadda Bauchi take tafiya to muna maraba da shi ya shigo saboda ya bai da nasa gudunmawa shi yasa na faɗa a farko cewa forum ɗin na kowa da kowa ne mu buƙatar mu kawai zamanto kana da kishin Bauchi kuma kana nazarin cewa lallai abubuwa da ke faruwa abubuwa sun gurɓace kuma yana da kyau a haɗa kai don a kawo canji a jihar Bauchi saboda jama'a sun kasu kashi-kashi ne a yanzu duk abubuwan nan da suke faruwa na lalacewa na gurɓacewar tarbiyya da wani ma bai yarda abubuwan sun gurɓace ba shi a wajensa baya ganin komai na fata ya gane to amma da yawa daga cikin irin mutanen da muke tuntuba sun yi imani cewa Baucin da aka tassanta shekara 40-30 da suka wuce ba ita ce Baucin yanzu ba abubuwa da yawa sun canja kuma abubuwan nan da suka canja muni suka yi ba kyau suka yi ba so saboda haka lallai muna ganin wannan forum din forum ne na duk wani wanda yake jin lallai yana jin Bauchi a ransa sannan kuma yana jin abubuwa sun lalace sannan kuma yana ganin lallai ya kamata a samu waɗansu mutane waɗanda za a zauna a haɗa kai guri guda a ankaro wajen al'umma a tankaɗo tunaninsu a nuna musu cewa tafiyar nan da muke ta yi tuntuni ga inda muka bar hanya shi yasa muka sako shugabannin addini da na Kirista da na Musulmi wanda su ma muna zama da su muna tattaunawa yanayin yadda za a yi ita kanta addinin ta taka rawa wajen canje yanayin al'umma saboda duk al'umman da take da addini to abubuwan da ke faruwa ba zai riga faruwa ba so saboda haka mu wannan tsari da muka dauko tsari ne wanda kowa yana da ruwa da tsaki a ciki muna kira ga al'umma lallai a fito don mu ceto wannan jaha namu particularly waɗanda suke turban shugabanci saboda yawanci al'umma za ka ga jama'a ba ta lalacewa sai shugabancin ta ya lalace so saboda haka a cikin abin da forum za ta yi za mu duba bangaren da ya shafi shugabanci su wane ne suke neman shugabantar mu wannan forum din abin da nake so in tabbatar shi ita ba ta fito ta fada da kowa ba a'a ta fito ne ta nuna fa cewa ga tsarin da ake bi a kai din nan ga gyaran da ya kamata a yi ba a tafiya daidai so saboda haka kar wani ya ji a ransa cewa wannan forum ta fito don ta yi fada da shi ne a'a ta fito ne don ta yi gyara duk wani ko mai son gyara a ransa tsakani da Allah to mu ya taho mu ta fita da shi mun fito ne don a yi gyara kuma mun kira al'umma jihar Bauchi su ba mu cikakken goyon bayan su rashin wannan forum din a baya shi yasa abubuwa suka kai matakin da suke yanzu na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba mai bayani ba mai magana a saurare shi ya kamata a ce muna tafiya a wani tsari wanda za a samu waɗanda suke haska mana fitila a inda muke bi kuma yanzu babu
3: waɗanda matakai ne ita wannan ƙungiya take bi take tantance mambobinta
4: da ma kuma sharuɗa ko ka'idodin shiga ƙungiyar ga wanda yake da
5: ita ƙungiya yanzu jaririya ce members da suke cikin wannan ƙungiya yanzu ba su suka kawo kansu ba sai da aka gayyato su sai da muka yadda da cewa lallai wannan mutumin yana da tunani irin namu to da haka muka gayyato members ɗin ƙungiyar a yanzu gaskiya guda yake gaskiyar nan kuma Hausawa sun ce ba ta neman ado daga cikin yadda muke tafiya yanzu mun fara shirye-shirye irin na kafofin watsa labarai mutane suna zaune a gidajensu za su rika ji ana tattaunawa da members namu da waɗansu baki ma da za mu rika gayyatowa don a tattauna matsalolin da suka shafi jihar Bauchi da zaran mutum ya ji waɗannan abubuwa da ake tattaunawa sun dace da abubuwan da suka dame shi a zuciyarsa to lallai mun san akwai mutane a kowane local government a Bauchi wanda suna ganin abubuwa sun taɓarɓare ƙalu dai baya ɗaukan jinka shi yasa muke kiran al'umma waɗanda wannan abin ya dame su maza da mata su zo su ba da gudunmawa amma a yin hakan muna da ƙa'ida na registration wanda mutum za a ba shi form ya cika da ƙa'idodin ƙungiya wanda dole ne mutum ya bi idan ya shigo da tsare-tsare na ƙungiya da ta shirya wanda tsari ne wanda zai auna a cikin halayyar mutum in aka fara tafiya da shi ya dace a tafi da shi ko bai dace a tafi da shi ba to ƙungiya tana da tsari inda mun fito ne mai ci hankalin mutane akan tarbiyya da tsarin rayuwa to tarbiyyar daga kanmu ya kamata ya fara so saboda haka insha Allah ƙungiya tana da ka'idodin ta tana constitution nata wanda yake guiding duk wanda ya shigo ciki ga tsarin ta ga ka'idodin ta ga ka'idodin ta ba da ka za mu tafi ba bayan membership window ɗinmu da yake buɗe sannan kuma akwai ƙungiyoyi wanda su ma members ɗin forum ɗin ne su ƙungiyansu suna ƙarƙashin forum ɗin saboda me sun yi imani abinda forum ɗin za ta yi al'amari ne wanda yake buƙatan contribution na kowa da kowa particularly a ɓangaren shugabanci da muke magana ƙungiyarmu ba political ƙungiya ba ne amma muna da haƙƙi a kan tsarin waɗanda ya kamata su shugabance mu so saboda haka za mu buƙaci sanin su waye ne suke buƙata za su yi takara yanzu idan muka san su za mu gayyace su za mu yi zama da su za mu tambaye ka waye kai mai kai a baya wasu gudunmawa ka bayar wajen ci gaban jihar Bauchi idan ka bayar ne za mu nemi sanin kuma me ya baka sha'awa ya sa kake neman ka zama gwamna mai kake so wani buri kake so ka cimmawa idan ka faɗi wannan za mu so ka yi magana akan manifestos naka shi ne zai gaidin dinmu mu san cewa su waye suka shigo da tsari na ganin sun ciyar da Bauchi gaba ta wannan ne idan muka yi irin wannan tattaunawa da su zai guiding din mu guiding al'umma jihar Bauchi su san su waye suka cancanci a zabe su so saboda haka wa'annan kungiyoyi da suke karkashin mu su ma za su ji abubuwan da muka yi za su ji wa'ansu shugabanni da suka taho da tsari na ci gaba na baiwa talaka haƙƙin sa da bin tsari da ya kamata a kawo tsaro a kawo tarbiyya a kawo tsarin rayuwa wa jihar Bauchi wanda zai kawo mata canji na alheri saboda kalibar mutane da suke cikin forum din mutane ne da yawa daga cikin su sun yi aikin gwamnati har suka yi retire ba irin experience da ba su da shi so saboda haka muka ga ya dace wannan forum din tunda bamu taba yin irin ta ba a jihar Bauchi wannan karo Allah ya kawo mana to process da ake bi na recruiting leadership din mu shi ma mu shiga ciki mu tabbatar waɗanda za su mulke mu cin waɗanda suka cancanta ne suna da aƙida mai kyau suna da niyan kawo ci gaba ko meye tsare-tsaren da suka zo da shi shin tsare-tsaren da suka zo da shi din shin zai kawo ci gaban da ake magana ko kuma ba irin sa ake bukata ba a wannan lokaci so wannan abubuwa ne wanda ita kungiya ta sa a gaba saboda me saboda muna so jihar Baucin gaba ɗaya mu sa ta a gaba ta kowane bangare a zamanto an yi gyara bangaren kuma shugabanci muhimmin bangare ne wanda in ana so a samu wannan gyara so muka taba bangaren shugabanci taba bangaren tarbiyya tarbiyyar mu a makarantun mu a gidajen mu yadda iyaye ya kamata su yi tarbiyyar ƴaƴansu insecurity da muke ciki menene al'ummu za su yi wani rawa kowa zai taka don ganin an samu improvement na security bangaren addini wani rawa shugabannin addini za su taka wani kira za su yi mutane saboda addinin da muke kare zama a fatan baki addinin ta yi tasiri a halayen mu da rayuwar mu so saboda haka wa'annan abubuwa ne da muka sa a gaba wanda duk sectors da ya shafi jihar Bauchi da idan Allah subhanahu wataala nan zuwa shekaru masu zuwa al'umman Najeriya za su ga canji a jihar Bauchi jihar Bauchi zakaran gwajin dafi ne a Najeriya ko siyasar Najeriya da ake yi foundation din ta Bauchi aka fara kafawa su Malam Sa'adu Zungur saboda haka duk wani canji da zai zo a Najeriya ya kamata daga Bauchi zai fara wannan forum din abin da take so ta assasa kenan kuma da idan Allah Allah zai dafa mana
6: muryar talaka sako na shine mu daina daukar doka a hannun mu mu dinga kashe yan uwan mu ga falawa tsakanin mu muna gin yan uwan mu ai mu ma sai mun gyara halayen mu sai Allah ya dubi kocen mu domin na ga yadda muke a tsakanin mu mu ma muna kashe junan mu mun kasa da kan mu aiki muke da san zuciyar mu dan ta da su kashe mu mu ma mu kashe yan uwan mu muna shiga hakin junan mu to ta ya za a duba kocen mu har ma Allah ya share kukan mu bayan mu ma muna kashe junan mu muryar talaka su dan garbaningi magana nake akan mu yadda muke daukar doka a hannun mu mu dinga kashe yan uwan mu ga falawa tsakanin mu muna kin yan uwan mu muna kyamar junan mu muna tsoron junan mu mu ma muna da laifin mu mu fara gyara namu kullun yan ta'adda suna neman mu mu kuma mun kasa hada kan mu to sai mun hada kan mu gwamnatin ta samu damar shiga tsakanin mu mu daina daukar doka a hannun mu muryar talaka sako na shine mu daina daukar doka a hannun mu
0: kafin mu karkare shi muna shaida muku ku masu sauraro za mu ci gaba da kawo muku shiri na gaskiya dokin karfe kuma kuma bude take ga masu sha'awar shiga ko hada kai da wannan kungiya mutukar an tantance kuma an amince a yau kan a nan za mu dakata ne da shirin da fatan za a ci gaba da sauraron wannan shiri a wannan tasha a kowane mako daidai wannan lokaci a madadin wanda ya hada mana sauti a na'ura Yahuda Yahaya Doka ni Aliko Ibrahim Gurama nake mana fatan hawa dokin karfe.

0: tashi me yasa saka lala tana warkar kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saboda kuma sun zama kamar gawa masu lumbashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: mutuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: kuma kar ku bari ta wata zama kamar rika duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta kudari da ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da makon gidan rediyon BRC Bauchi

0: Radio Bauchi ke gabatar da shirin dan sauyin yanayi. Shirin haɗin gwiwa tare da DW Academy reshe daga muryar Jamus. Idan mai sauraro zai tuna a makon da ya wuce, ta cikin wannan shiri mun fara kawo doguwar latsa da ta gudana ƙarƙashin ma'aikatar gidaje da muhalli ta jiha, da haɗin gwiwar ƙwararru a jiha suka shirya ga masu gudanar da sana'o'in hannu domin wayar musu da kai akan yadda za su kauce wa lalata muhalli yayin sana'o'in nasu. Kuma cikin shirin mun fara kawo wani bangare na makala da Farfesa Isa Muhammad daga tsangayar kimiyyar muhalli a jami'ar ATBU ya gabatar, inda yake togaciya akan yadda Allah ya halicci muhalli kuma ya alakanta halittu da tsirrai domin su tallafi juna a rayu cikin nishadi tare da samun muhalli mai nagarta. To yayin da muka dauki alƙawarin kawo ci gaba da makalar a wannan shiri na makon yau, sai masu iya magana suka ce sawun giwa ya take na raƙumi.
1: Gaba da nan hajjin a ce ka ce wani ko inda dubi ya da ce da ji da gari a ce ka ce a da sa a yi ban ruwan kulawa.
0: Rahotanni

0: Rahotanni daga hukumar hasashen yanayi ta Najeriya NIMET da na ma'aikatar albarkatun ruwa sun nuna cewar akalla jihohi 33 da babban birnin tarayya na fuskantar barazanar ambaliyar ruwa a kakar daminar bana ta shekara ta 2026, musamman a lokacin kololuwar daminan, wato watan Agusta zuwa watan Satumba. Fitattun jihohin da rahoton ya sanya cikin jerin masu fuskantar barazanar ambaliyar ruwar sun hada da jihohin Sokoto, Kaduna, Zamfara, Kebbi, Kano, Jigawa, Katsina, Borno, Bauchi, Gombe, Yobe, Adamawa, Taraba, Nasarawa, Benue, Kogi, Niger, Ogun, Ondo, Edo, Delta, Bayelsa, Rivers, Cross Rivers, Akwa Ibom da kuma jihar Anambra sai babban birnin tarayya Abuja. Ana sa ran samun ruwan sama mai yawa da zai wuce kima a wasu sassan Borno, Sokoto, Kebbi, Kaduna, Enugu, Cross Rivers da kuma birnin tarayya Abuja. Wannan ya samu hukunta suke jan hankali da alurar cikar magudanan ruwa da rashin kyawun hanyoyin fitar ruwar, musamman a manyan birane, wanda ka iya haddasa ambaliyar ruwa a sassa daban-daban. Daga nan suka shawarci mutanen da ke zaune kusa da bakin koguna da su kiyaye, sannan a share magudanan ruwa domin rage illar hakan. Jihar Bauchi tana cikin irin waɗannan jihohi da muka ambato a baya waɗanda suke fuskantar barazanar ambaliyar ruwa. A makon nan, ma'aikatar kula da muhalli da gidaje ta jihar Bauchi da haɗin gwiwa da shirin ƙarfafa muhalli da samar da kandagarkin jure hatsarin gurgusowar hamada da zaizayar ƙasa ƙarƙashin Bankin Duniya, wato ACRISAL, suka haɗo kan masana domin tattauna yadda za a tunkari ambaliyar ruwa a daminan ta bana. Wannan dalili yasa gwamnati ta tashi haikan kamar yadda ta saba domin tsare gida, tare da wayar da kan masu ruwa da tsaki domin naɗe kafar wando a yi dukkan mai yiwuwa domin ƙarfafa samar da mafita alabishi ko da ambaliyar ta auku a samu damar kai ɗaukin gaggawa. Right Honorable Dallami Ahmad Kawule shine kwamishinan ma'aikatar gidaje da muhalli ta jiha, ya nuna farin ciki da wannan taro inda ya buƙaci mahalarta su tattauna abubuwa masu muhimmanci.
1: Dukkan nan wanda yake da ruwa da tsaki yake da mu'amala da al'umma na ganshi a nan, kuma hakikanin gaskiya ambaliyar ruwa yana faruwa ne kamar yadda na san kun sani, mafi akasari in ya faru ya yi illa saboda sakaci ne. Sakacin kuma yana faruwa ne saboda rashin ƙwararren bayanai da ake wa al'umma. To kai ce ɗaya daga cikin matsalolinmu shi ne karkasuwa, wadda wani lokaci yana kawo mana koma baya a al'amura da yawa, ba kawai a magana ambaliyar ruwa ba, amma a duk wani al'amari na rayuwa da muke gudanarwa, wannan karkasuwan yana sanya idan wani ba magana daga wajen su wani ya ji ba zai aiwatar ba. Amma akasari hakan yana faruwa ne saboda mugun ɓangaren gwamnatoci ba sa ɗaukan ɗawainiyar da ya dogara a kansu. Yau da aka yi abin da ya kamata, aka yi salta kira kowa da kowa ba tare da ta ware wani ba, da ga an yi abin da ya kamata, za a idar da saƙo a yadda ya kamata, sannan saƙo za a ɗauke shi yadda ya kamata, sannan a gaya wa mutane wa al'umma yadda ya kamata, su kuma al'umma su yi abin da ya kamata. To ta haka in Allah ya yarda za mu samu tsira daga ambaliyar ruwa. Maganar ambaliyar ruwa magana ne na girma wanda ya dame mu ko kuma yana damun mu a kowane lokaci, amma gaskiya irin wannan tarukan na ga amfaninsa bara, domin hoɓɓasa da muka ɗauka bariya, domin bariya wancan ambaliyar ruwan da ya faru musamman in akwai mutanen da suke ɓangaren gamawa Katagu sun san irin yadda aka fuskanci ƙalubale, wadda a wannan lokacin mun tafi wani taro na ƙasa da ƙasa da PC da sauran pieces da commissioners na environment na jihohi da yawa, muka tafi wani ƙasa Baku a can Azerbaijan ko a wannan wajen sai da muka yi maganan damuwa sauran ambaliyar ruwa da ya faru a wannan lokaci, wanda kuma dukkanin taruka da muka yi na makarƙara wa juna ilimi ya fahimtar da mu cewa abin da yafi muhimmanci shine awareness, shine abin da muke yi yau. To da muka dawo a wannan shekara a wannan gaban, mun karfafa wayar da kai, mun shiga lungu da saƙo, mun yi ta maganganu a kafafen yaɗa labarai, mun yi billboards muka nuna alamu, kuma da aka tashi sai ya zamto Bauchi tana daga cikin jihohin da za su fuskanci ambaliyar ruwa a wannan shekara na bara kenan. Amma cikin hukuncin Allah da yake an kiyaye, an bi ka'idojin da ya kamata a bi, duk inda bai kamata a bar dotti ko makwararin ruwa ya toshe ko a je a yi gini yayin da bai kamata ba ko wani abu makamancin haka, duka an kiyaye. Da Allah ya taimake mu sai shekaran ta zo ta fita lafiya. To wannan yana tabbatar mun da cewa irin wannan hoɓɓasa da yau muke yi ya tabbatar da in Allah ya so, in Allah da wannan damina na bana za ta zo mana cikin albarka. Babu wani abu da zai faru na ambaliya wanda zai kawo asaran dukiya ko rayukan al'umma ko na dabbobi, domin akasari abin da yake faruwa kenan. Saboda haka ina mai tabbatar muku da cewa kullum godiya muke wa mai girma gwamnan jihar Bauchi, domin a duk lokacin da wani policy na gwamnati ya taso na irin wannan da za mu yi mu'amala mu sharaɗa da mutane, mukan je mu same shi kuma yana sahale mana. Kuma duk abin da aka ce masana kula da muhalli ko yanayin canjin yanayi, climate change kenan, ko dashe-dashen itatuwa, da girma gwamna yana sa shi a priority na farko, domin ga cewa lalle an yi abin da ya kamata, an tabbatar da abin da ya kamata, kuma komai ya gudana yadda ya kamata. Muna da hukumomi da yawa waɗanda suna da ayyuka wanda yake taimaka ma rage faruwar irin wayannan ambaliya, kamar Basefa, kamar Basigma, da dai su state development da sauransu. Mun tabbata cewa da hukumar ƙasa da ƙasa na Najeriya, wato NASRE, wadda su wa suna ba mu haɗin kai a kulli yaumin wajen ganin cewa mun aiwatar da abin da zai zama ya taimaki al'umma. To yau da muka kira shugabannin al'umma, wannan ya ba mu tabbaci cewa biiznillahi za mu samu sawaba a cikin al'amarin da muke tsammanin faruwa na wannan damina da ta huwa. Kuma ina mai tabbatar muku da cewa irin wannan round table discussion da stakeholders ba za mu daina yinsa ba, za mu ci gaba da yinsa, domin akwai wasu waɗanda suke tasowa wanda yana da nasaba da irin wannan al'amarin, da kuma ma'aikatan muhalli na jihar Bauchi, musamman yadda muka yadda da cewar mu shuko wani mutum ɗaya shuka bishiya ɗaya. Shuka bishiya yana da matuƙar muhimmanci, idan baka ɗauke shi a kowane ɓangare ba, in ka ɗauke shi a ɓangaren ambaliyar ruwa kawai za ka ga amfanin bishiya yana da matuƙar girma, domin idan ruwa ya zo da ƙarfi, idan ka shuka bishiya ya girma, to idan ruwan zai sauka da ba komai a wajen fallo ne, in ya sauka yadda zai yi gudu ya zo yare ba kamar yadda in ya sauka akan bishiya ba. Don in zai sauka akan bishiya zai sauka da salama, sannan bishiyan ya sauke shi a ƙasa da salama, saboda haka ba zai yi illa kamar yadda ake tunani ba.
0: Right Honorable Dallami Ahmad Kawule, shirin Acrisal shiri ne da ke ƙarƙashin Bankin Duniya, wanda shi ke tallafa wa gwamnati a jihohi daban-daban gudanar da alkinta muhalli, domin samar da mafita akan yadda za a jure haɗuran da ke tattare da lalacewar muhalli. Dr. Kabiru Ibrahim shi ne coordinator shirin na jiha.
1: Ambaliyar ruwa tana faruwa sanadiyyar cike magudanan ruwa. To abin da na ga ba ya magana ba shi ne akwai wuraren da su ko ba su da magudanan ruwa, sannan akwai bambanci tsakanin ambaliyar ruwa a cikin birni da kuma ambaliyar ruwa a ƙauyuka. Akwai bambanci tsakanin ambaliyar ruwa a wurin da suke da koguna suke bakin kogi da kuma ambaliyar ruwa a waɗanda su ko babu kogi, kuma duka muna samu. To wannan yana faɗa ne saboda kar lokacin da malamai ko pastoci za su je su magana a wurare sai wasu ɗauka cewa ambaliyar ruwa a wurin da kogi ne, mu da bamu da kogi babu ruwanmu. Abu na biyu, akwai abin da shi GM na Urban Planning ya faɗa, maganar gini akan hanya, gini a hanyar ruwa. gini babu tsari gini a dan karamin fili da baka da wurin da zaka sa wurin da bayan gida zai fita da wurin da zaka fitar da magudanan ruwa daga cikin gida sannan babu wurin abubuwa da yawa a ciki abu na uku engineer Mukhtar yayi magana akan siltation na rivers da ya bada misali da kogunan mu guda uku na jama'are da wannan na dindima da na kari cewa da suna da zurfi amma yanzu in ka ji za a ga cewa ba su da zurfi saboda yashi ya cika akwai abubuwan da suke jawo waɗannan abubuwan abin da ya shafi noma a bakin kogi din duk lokacin da za ka yi noma to kana rage ƙarfin ƙasar da take wurin wanda ruwa ya zo zai wanke kuma zai ce ya cika kuma ba kamar yadda ya faɗa ba ruwa ne da ya tashi daga bauchi ba ya ratsa jihohi da yawa so wa'annan jihohin ko da mummun hana to in su suna yi shin za a samu cewa ƙasa za ta shiga ciki.
0: Dr. Kabiru Ibrahim coordinator shirin Akrisal a jihar Bauchi. A mako na gaba za mu sakuro kaɗan cikin jawaban masana a inda suka faɗi dabaru da kuma hanyoyin da za a bi domin kaucewa ambaliyar ruwa a jihar Bauchi. A madadin DW Academy reshe daga muryar Jamus sai kuma sauran gidajen rediyo masu haɗa hannun gabatar da shirin. Muhammad Mukhtar nake cewa a kasance lafiya.

0: saurare shirin don sauyin yanayi daga nan BRC to FM mita 94.6. Idan Allah ya kaimu ranar Juma'a da misalin karfe 11 da kwata na safiya, za a ji mu dauki da maimacin wannan shiri. Muna kuma ba da hakuri saboda tangarda da muka samu ta na'urar da ke ba masu kyautar lantarki. An jima da misalin karfe 12 za mu kawo mai sauraron shirin nan ne na Sunday Sermon, wato karfe 12:03 bayan mun karanta takaitattun labarai. Yanzu kam a gyara zama domin jin shirinmu na Adawu Lafiya.
1: Lafiya, matafiya a dawo lafiya.
2: Matafiya a dawo lafiya.
3: A dawo lafiya. Tuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake saduwa ta cikin wannan shiri na Adawo Lafiya BRC Bauchi. Shirin da ke tattauna hanyoyin kiyaye ako haɗura a kan hanyoyinmu na ciki da wajen gari. Masu sauraro, kamar yadda aka ji a makon da ya gabata ta cikin wannan shiri, mun kasance da shugaban hukumar Barota, wato DCM Zubairu Mato mai ritaya, darakta jiran na wannan hukuma ta Barota, musamman yadda muka fara tattauna batu na al'amuran damuna a yanzu fara shiga wannan yanayi ko lokaci gadan-gadan. DCM Zubairu Mato, muna maka marhaban da sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na Adawu Lafiya BRC Bauchi.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
3: DCM Zubairu Mato, mun shigo ne yanayi na damuna. Da farko, me ya kamata su waɗannan matuƙa su kula ne ko su lura ko su yi la'akari bambancin tuƙi a lokacin damuna da lokacin da ba na yanayin damuna ba?
4: To alhamdulillah, kamar yadda masu sauraron mu suka sani, shi abubuwan da suke kawowa haɗura na abin hawa, wato manya-manyan ginshiƙan su guda uku. Na farko akwai shi kansa ɗan adam mutum wanda yake tuka wannan abin hawa, wanda daga turanci muke cewa human factor na causes na road traffic accident, na abin da ke jawo haɗura. Na biyu akwai ita kanta wannan abin hawan, wato ima mashin ne ko mota ko makeke, wadda in ba a lura da ita ba tana nan ba ta cikin ƙoshin lafiya, akan samu rashin inganci wajen sarrafa ta ko kuma ta sarrafa kanta don a samu biyan bukata. Wato da turanci ana cewa akwai mechanical factor. Sai kuma ita kanta na uku, ita waje yanayi ko environmental factor shine na uku, wadda shi kuma yanayi a wajen da kake, yanayin ƙasa, yanayin titi, yanayin sanyi, yanayin hazo, yanayin iska, yanayin da ka samu kanka ko a cikin hunturu ko a cikin zafi, duk yana iya affecting, yana iya sa shi kansa ɗan adam ya kasance inda ya bi ƙa'idodi ya samu haɗura a sanadiyyar. Saboda haka waɗannan ginshiƙin abubuwa guda uku, human factor, mechanical factor da environmental factors, su ne abubuwa waɗanda suke jawo haɗura. To kamar misali, yanzu da muka shigo yanayin da damuna, to yana daga cikin yanayin wadda Bature yakan ce ana tuki a cikin special driving under special condition, wato tuki a cikin yanayi na damuna ya bambanta a cikin yanayi tuki na sanyi, ya bambanta a yanayi na zafi, ko kuma ya bambanta a cikin yanayi na zafi ko na rani. To alal haƙiƙa shi tuki a cikin yanayi na damuna ko ma jirgin sama ne, za ga haɗarin ya fi yawa idan an kiyaye kuma insha Allah za a samu a kiyaye wannan hadura. Kamar misali ko jirgin sama ne da damuna za a gani an ce yanayin hazo bai da kyau, ko yanayin sararin samaniya bai da kyau, jirgi ba zai iya tashi ba ko ba zai iya sauka ba. Haka shi ma mai mota idan yanayin ya gurɓace, akwai mummunan iska wanda takan karyar da bishiyoyi, kaga ainihin environmental factor kenan, bishiyoyi sukan karye su fado a kan titi. Shi kuma ya ce shi direba yana amfani da tuki da titin, yana gudu bishiya ta karye ta fado kansa da yanayin wannan, to kaga yana jawo hadura. To abubuwan da ya kamata direba na farko ya gyara yanayin abin hawansa ta zamanto tana da cikin koshin lafiya. Menene koshin lafiya? Zamanto na farko abin hawansa tana da tayu masu kyau ba su daddu ba. Saboda me yasa nace tayu masu kyau? Saboda su daddun tayu idan waje akwai lema ko akwai ruwa akan titi ko akan hanya, duk lokacin da shi direba yake tuki akan wannan ruwan da ke kan titi, ita wannan tayan ba ta iya samu ta haɗe da ƙasa yadda zai hana motar nan ta dinga yawo tana zigzag akan titi. Na ɗaya kenan. Na biyu, ita kanta idan tayan nan ta riga da ta suɗe, idan an taka burkin nan yadda za ka tsaya a cikin minti biyar, burkin nan zai iya ɗaukan ka minti wajen mita biyar, za ta iya ɗaukan ka wajen mita 25 ko 30. Kamar yadda muka sani akwai taya, ko da sabuwar taya ne, idan an yi ta taya ana ba ta ta yi aiki, ana ina daga ranar da aka buga ta ana ba ta shekara 4.
3: Daga ranar da aka buga ta
4: shekara 4, to duk lokacin da aka ba ta shekara 4 nan, a wannan shekara 4 da amo da roba da sinadarin da aka yi wannan taya yana da ƙarfi wanda ba zai iya yin bindigawa ya fashe ko ya yage wanda zai iya jawo haɗura. To saboda haka idan ma mutum zai sai taya ko sabuwa ce, sai ya duba yaushe ne aka yi wannan taya, yaushe ne kuma taya nan zai yi expire, zai mace. Saboda haka sai ya saya ya duba, idan har taya nan ta riga da ta mace to kada zai saye ta. Saboda me? Idan ya saye ta, idan ta ji zafi na tafiya akan kwalta ma kawai kansa, tana iya yin bindiga ta jawo haɗari.
3: Mana ko ba a yi amfani da ita ba, in dai ta daga buga ta ta shekara 4 tana aje, wannan ana tunanin cewa a doka kar a saita ko a tsari?
4: A doka dama kada a saita, kada kuma a ɗora, kada a sa ta a jikin abin hawa. Saboda me? Za ta yi bindiga, za ta fashi. Haka kuma shi yasa wannan tayin ta kumbo wato ɗan Kotono su ma suna zuwa kala-kala ne. Za ka ga wasu akwai ƙososi a jiki. Ya zai zai da rubun hainawa tana kyas kamar mai takalmin ƙarfi. To wannan taya ba na yanayin temperature, yanayin ƙasar mu ba ne. Ita wannan taya mai ƙososhi taya ne wanda aka yi ta na masu ƙanƙara, ƙasan da ƙanƙara. Ita wannan tayan tana tafiya tana fasa ƙanƙara ne, tana narkar da shi don ta sama wa taya wajen da za ta iya kama kwalta. So amma nan za ka ga mutum ya zo ya saka. To haka kuma yanayin sanyi, ita wancan taya tana son sanyi ne. Sanyi zai sa ta yi contracting, ta haɗe, ta yi aiki yadda ya kamata. Idan nan kuma an kawo ta ƙasar mu Najeriya, ƙasa ne na yanayin zafi, idan ta ji zafi kuma za ta sake ta yi laɓe-laɓe. Ta yi wannan zafin da za ta sake ta yi laɓe-laɓe sai tayan ta yi bindiga. Kana tafiya sai ta yi bindiga, sai moto ta yi ƙuli-ƙulin kubura, sai a samu haɗura.
3: To daga taya batu na madubi wani abu ne mai tasiri, yaya amfaninsa yake ga abin hawa musamman a wannan yanayi na damuna?
4: To madubi shi ne ido na ganin bayan musamman wa direba, kuma madubin na kowace mota tana da shi a tsakiya a cikin mota tana da shi a hannun dama da hannun hagu. So bayan haka madubin nan ma shi ma ba ta da garanti da cewa zaka ga bayan ka gaba daya. Akwai baya, akwai wanda ana cewa blind spot, wajen da ba za ka iya gani a madubi ba. Dole sai ka yi hatara a lokacin da kake tuki, in za ka yi reverse za ka juya. Sai dole ne ka yi haka. Kuma idan kana tuki, motoci suna zuwa wanda za su wuce ka, da shi ne za ka gani akwai mota a bayanka zai zo ya wuce ka, ya yi overtake ɗinka, sai ka bashi hanya. In ya fi ka gudu, yawwa, in ka bashi hanya shi zai zo ya wuce a tafi. Haka kuma a yanayin damina ya zama wajibi duk mai mota ya tabbatar da cewa wayfansa, abin share ruwa, abin da ke share gilashi, ya zama duk shekara ya sai sabo. Idan ka saya na shekara, misali na ce duk shekara ya kamata mutum ya sai sabo. Idan ka yi amfani da ita da damina, idan rani ya zo ta dade, takan daskare ne, takan sandare, takan kandare. Wanda in damunan ya zo ka zuba ruwa ka yi shi, za ka ga ba zai share maka ruwan nan da kyau ba, domin ka ga gabanka. Haka kuma ya zamanto wajibi, ya zamanto dole ka tabbatar da fitulunka suna amfani.
3: Disa Zubairu, matakafin mu je da fitila, batun wayar nan ma da ka ɗauko wani abun duba ne. Sau da dama wani lokacin za ka ga wasu masu motan scan sai ɗauko fasinja, amma ana tafiya wayar ma ba ta aiki, sai da ɗauko tsumma ne ka ga ana gogewa, kuma an riga an rufe gilasai. Ni hatsarin rashin wannan wayar ne
4: da ba. Babban haɗarin rashin isa kanta wayar lokacin da ake ruwa. Idan ana ruwa babu yadda za ka yi ka share ruwa da ke zuba a gaban a kan gilashinka don ya baka dama ka ga gabanka. Haka kuma idan ba a ruwa kana gani 100%. Idan ana ruwa fa ruwan nan ta yi ƙarfi, gani ka zai dawo kashi 60% ko kashi 40%. Idan wani lokaci hadiri ma baƙin hadiri ne, ruwan yayi yawa, bai fi ka gani kashi 30% ba. To ka gani da ma waifa kenan za ka ga kashi 30%, balle a ce baka da waifa. Idan baka da waifa bai fi ka ga kashi 1% ba ko kashi 2%, saboda haka ba za ka iya ganin gabanka ba. Za ka iya jawo haɗari wa kanka, za ka kuma iya jawo haɗura wa waɗanda suke da ababen hawa wanda suke amfani da hanya. Haka kuma ya zama wajibi a duk lokacin da ake ruwa, ita kanta mota tana da wani dan fanka wanda ake cewa van. Shi wannan fankan shi ne za ka kunna shi idan baka da AC. Idan kana da AC ka kunna shi, saboda me yasa? In kuna cikin motar nan tururin numfashinku, yawa, da tururin abin da ke fita daga bakinku yakan saka cikin gilashin ya dishi. To amma idan ka kunna wannan fanka wanda zai dinga busawa wa gilashi, yana busawa a ciki, ko ka saka AC, shi kuma yana busar da wannan tururin wanda yakan dusar da gilashi. So ka gani, za ka ga gilashinka, za ka gan shi garas, kuma ka yi tukinka ba tare da matsala ba. Haka ya zama wajibi mutum ya tabbatar da cewa ya gyara fankansa na cikin wanda yake kan dashboard, yau ne ke ta cikin dashboard wanda yake ba da iska. Idan kuma yana da AC ya tabbatar da AC sai yana amfani, saboda a cikin damuna ba ka san lokacin da ruwa zai zo ba, baka da control. Duk lokacin da Allah ya ga dama zai saukar da ruwansa. Kuma in kai kana so ka yi amfani da hanyar nan, dole sai wayfanka yana amfani, shi wannan fankanka ko AC yana amfani. Haka kuma ka tabbatar da cewa fitilunka yana da amfani, saboda me za ka saka parking light ko za ka kunna fitilanka, duk wanda ya ganka cewa kana tafiya ne cikin yanayi mai wanda zai iya jawo haɗura a kan hanya.
3: Ko ba da daddare ba idan dai har ana ruwa?
4: Ko ba da daddare ba, ya kamata ana ruwa sosai, ya kamata ka kunna fitila. Wani baya da kaifin gani a idonsa wanda zai iya gani, amma wannan hasken fitilan zai iya sa ya san cewa ga abun hawa, ga mota ko ga mashin nan na zuwa, don ya ci gaba da waɗannan huɗa. Trafiketo ya zama tushima wajibi, saboda idan za ka shiga dama zaka kunna, in zaka shiga hagu zaka kunna, idan kana tafiya wajen akwai hadari a gaban ka ko waje ne wanda ya ambaliya ruwa kai ka shigo wajen dole ne ya zama to wajibi ka saka wannan amfani wannan double trafficator kenan. Duk wanda yake zuwa daga bayan ka ba zai zo da gudu ba san cewa eh wannan yana tafiya a cikin wani yanayi mai hadari, a'a ruwa ne ya zo ya cika titi, dole ne ka tafi a hankali baka sani ba zaka iya zuwa ka je ka fada cikin lambatu ko ka je ka fada cikin kwadwal, dole ne ka tafi a hankali don ka kiyaye kanka kuma ka kiyaye abin hawanka.
3: Shugaban Baruta, ma'ana idan ka ga an sa sigina guda biyu ana tafiya, ma'ana akwai matsala a cikin abin hawan
4: kenan, kuma akwai matsala yanayi ko akwai matsala na abin hawan tana da matsala kala.
3: To amma me yasa za ka ga wasu sun sa trafficator guda biyu wato sigina guda biyu amma ana zabe gudu a abin hawa?
4: Suna zabe gudu bisa rashin sani ne. Shi ba a saka trafficator guda biyu ka yi ta gudu, tunda alama ne na hadari a gaban ka ko kake tattare da shi zai iya faruwa da kai, kuma bai kamata a ce ka saka wannan alama kana gudun fanfalake ba. So ya kamata duk wanda ya saka wannan alama dole ne ya tafi a hankali, ya yi tsantseni, ya kiyaye kansa, ya kiyaye abin hawansa, ya kiyaye sauran mutane wanda suke amfani da hanya.
3: Akwai iska, akwai tsawa, akwai kuma ruwa mai yanayin da gaban kan maka kuna fitilan ma ba gani kake sosai.
4: Akwai ambaliyar ruwa.
3: Akwai ambaliyar ruwa. Ababe guda hudun nan idan sun faru me ya kamata lokacin da kake tuki kai kai la'akari da su idan
4: kai? To Allah hakika a gaskiya idan ana mummunar ruwa a ko'ina kake kana tafiya ba a yadda ba a amince maka bai kamata ma kai ka je ka yi fakin abin hawanka a gindin bishiya ba. Tsawa in zai duhu yakan fara ya fi saukowa a kan bishiya na ɗaya kenan. Bayan haka iska guguwa mai ƙarfi in ta zo iska ita bishiyar ne take tare ta kuma tana karya wannan rassa ya faɗo a ƙasa, saboda haka in ka ajiye motanka za a iya kada bishiyar nan a kanka, tsawa zai iya faɗowa. A duk lokacin da kake tafiya in har ba ka ganin gabanka ka je ka samu fili sararin fili ba gindin bishiya ba, can ne za ka je ka yi fakin ka tsaya, saboda tsayawa a gindin bishiya yana da haɗari, ba a tsayawa a gindin bishiya in ana ruwa da mota ko ana iska ana guguwa da mota, in kana so ka ceci kanka sai ka je ka samu fili sararin fili nan ne za ka je ka tsaya don kare kanka. Sai kuma

0: ana ruwan nan ka tafi ne a hankali har sai an dauke ruwan nan kafin nan saboda me ita kanta kwalton ruwa ne tayanka akan wannan ruwan yake tafiya ga kwalta zaka iya samu santsi motar da zata iya jefa ka jeji ko ta jefa ka cikin lambatu ko ta saka ka je kai karo da wani abun hawa to ya zama to wajibi in ana ruwa ka tafi a hankali ka bi ka'idojin tuki yadda ya dace haka kuma idan ana ruwa shi ma a cikin ruwan dole ne ka bi waɗannan ka'idodi haka kuma idan yanayi ne na hazo ba ka ganin gabanka sosai dole ne ka kunna wuta na abun hawa ka tafi a hankali domin ka kai yadda za ka kai lafiya
1: to a DCM Zubairu Mato shugaban hukumar Barauta na Jihar Bauchi ina ga a cikin wannan shiri saboda shirye-shiryenmu da suka gabata kasancewar muna ba da lambobin waya mun samu sakonni da dama amma akwai sakonni na yabo akwai kuma sakonni na tambaya da kuma wasu sakonni na korafi wanda zamu karanto kaɗan daga cikin waɗannan sakonni amma kafin nan ma sauraro za ku iya turo mana da naku sakon a 0808065565 sai mun ji da gagari a yi muna tare da shugaban hukumar Barauta na Jihar Bauchi ne wato DCM Zubairu Mato mai ritaya wanda yake shi ne darakta janar na wannan hukuma ta kiya akwai haɗura ta Jihar Bauchi akwai saukanni da suka ce lallai muna jinjina mu shaida ne al'ummar Jihar Bauchi musamman mutane uku da muka samu akwai mace ɗaya wadda take Maryam Hussein akwai kuma mazaje guda biyu akwai wani Ibrahim Haruna daga Yalwa sai kuma Hassan Ishaq daga Winti suka ce gaskiya hukumar Barauta daga zuwan Zubairu Mato mun ga irin canji na yadda jami'an ka suke gudanarwa kuma ana daidaita lamuran tuki musamman yanayin lambobi da ake sawa akan ababen hawa kuma da mu iya cewa barna ta ragu irin yabon da suka yi kenan to amma akwai wani Simon Joseph daga Yalwa ya ce an ce mana ana aikin haɗin gwiwa tsakanin wadda ita wannan hukuma ta Barauta ita ce jagora ta kunshi jami'an sauran wato masu kayan sarki jami'an 'yan sanda civil defense da sauransu to amma abin da yake ba mu mamaki ya ce shi ya gani da idonsa a saƙon da ya turo mana jami'ai sun tare babur maimakon a rubuta tare an karɓi naira 5,000 a hannunsa a wannan lokaci akan hanya shi ne ya ce menene dalilin haka me yake kawo haka kuma waɗannan jami'ai su ne jami'an hukumar 'yan sanda kuma sun tare ne da suna an tare ababen hawa kuma a cikin irin aikin da kuke so me da ka ce ga haka
2: alhamdulillah godiya wa waɗanda suka lura kuma suka yaba mana cewa muna aiki kaɗin da na'im kuma an samu ci gaba gaskiya a jihar Bauchi na bin doka da oda da kuma tsari na tsaro na su kansu masu ababen hawa na kasuwanci wato yan acaɓa da yan masu keke na fef yawwa alhamdulillah mun gode wa Allah kashe su ya ragu ko ma kusan babu yanzu a kwace musu waɗannan ababen hawa haka kuma amfani da ababen hawa da ake yi tunda muka sabunta musu rijista na body court shi ma aka kuma hana zirga-zirga da daddare da gwamnati ta tsara shi ma duk ya daƙile wannan fashi da makami da ake samu a gidajen jama'a wanda su ma jama'a sun yaba mana ko da shike daga farko ba su san menene gwamnati take so ta yi ba a lokacin sun yi ta ƙorafe-ƙorafe amma daga baya da suka ga suna iya bacci yanzu ko a barandan ka zaka je ka kwanta baka da wani matsala da wani wanda zai zo ya maka fashi ko wani abu a jihar Bauchi to alhamdulillah mun gode kuma mun gode wa jama'a ba tare da haɗin kansu ba da gaskiya ba za a samu ci gaba ba a duk jihohin arewa guda zan ce ko 21 babu jihar da ta samu kwanciyar hankali da zaman lafiya da tsaro irin jihar Bauchi kuma wannan jajircewa ne na shugabanmu mai girma Sanato Dr. Bala Abdulkadir Muhammad kauren Dole Usmaniya wadda gaskiya ya kashe kuɗi sosai na tsaro wadda

0: books.
1: Elephants. Me elephants.
2: Jiwa.
1: Was it called among the Musalian animals?
2: Lion.
1: Me lion.
2: Zaikin.
1: Was it called among the Musalian animal?
2: Cat.
1: Cats. Me cat.
2: Kulia.
1: Kulia. Was it called among the Musalian animal?
2: Dog.
1: Me dog.
2: Kari.
1: Was it called among the Musalian animal?
2: Rabbit.
1: Rabbit. Me rabbit.
2: Pera.
1: Pera shino rabbit?
3: Yes.
1: Rat. Aha, rat
2: me
1: rat? Yeah. Rat pera. Rabbit pa?
3: Zomo.
1: What is that among the animal?
2: Cow.
1: Cow, me cow?
2: Shani.
1: Sanya. To, mungbar animal. Aka te place. Abang msali na place. Do you know the muke?
2: Bauchi.
1: Bauchi. Musalma. What is that about Musalma in a place?
2: Kangiri.
1: Uh-huh, say me.
2: Abuja.
1: Borno.
2: Maiduguri.
1: Maiduguri. This Sula in a place, ko?
3: Yes.
1: So, choose pa. Answer Sula in Abubwa. Answer, do you have Sula in? Answer, wana Abuko? Shima Nauni. Come on, Musalma. Example of things.
2: Book.
1: Me sunan ki?
2: Hafsat
1: Allah ta ba mu Hafsat. So, pen. Ko bairo ko pencil ko? Sunan ne na things.
2: Pencil.
1: Ko?
2: Toy.
1: Phone. Me phone. Where?
2: Back.
1: Me back.
2: Jaka.
1: Chair. Chair. Me chair.
2: Kujera.
1: Don Allah ku tafa maka ku yan kalle. Kunga ya ta ko yara da gida abinda ake nufi da nan ko?
3: Yes.
1: Kunga a part of speech ko? To be pronoun ne, kun ce part of speech. Waje akwai da san pronoun wakilin suna. Amin sai nan shine suna ko? To me wakilin suna?
2: Muhammad
1: suna ne, nauni. Wakilin suna. Idan baka so ka ce Muhammad amma kana magana ne da Muhammad kana so
2: Muhammad
1: Muhammad duk suna ne baka so ka kira sunan sa kana so ka sa masa wakilci ka nuna kana idan na magana da Ibrahim akan Hassan to ina so in faɗa ma Ibrahim da ina ba shi labarin Hassan amma baran ce Hassan ba yanzu idan ina magana ina so magana akan mata ko akan mace amma ina so in nuna ba mu so in kira mace amma ina magana ne akan mace wace ce
2: kamar yanzu wali sun ce wannan yayi kaza
1: sai in ce shi yayi kaza shi kaga shi din wane ne masunanka idan na nuna mace kaga shi wancan shi ne yayi kaza ma'ana Abdullahi da yayi kaza ko to shi din shine wakilin suna idan mace ce fa to za a ce
3: ke
1: wa
3: ke
1: ita wacce ko ita ko haka ne to ku tafa ma kanku ko manyan gobe mu dawo yanzu mun gama da darasi mu dawo rayuwa me kuke so ku zama a rayuwanku
2: soja
1: me sunanka
2: Habib Muhammad.
1: Kana so ka zama soja saboda me?
2: Sai in kare kasa na.
1: Saboda ya kare kasar sa.
2: Pilot.
1: Sunanki?
2: Patricia.
1: Me sai kike so ki zama mutuƙin jirgi?
2: Sai ke na kai ne wannan yaka.
1: Allah sarki kana so ku wace zama mutuƙin jirgi ne dan ta kai mama ta maka.
2: Likita.
1: Me sai kike so ki zama likita me sunanka?
2: Yakubu Umar. Dan ta al'umma.
1: Yace miki al'umma.
2: Soja.
1: Soja me sai kike so ki zama soja?
2: Soja.
1: Ya kamata ka tara an karanta muku taken Najeriya a fassara muku saboda a sa kishin kasa in ka zama soja kai ba iyayenka bane ko kai na al'ummar garin ku ne na jim al'ummar jahar ka ne na al'ummar Najeriya ne ko hakkin da yake kanka kenan sai wa yake so zama wani abu to me kake so ka zama
2: likita
1: me yasa Me sunanka?
2: Abdullahi.
1: Abdullahi.
2: Likita.
1: Me sunanki?
2: Hamsita.
1: Saboda me kike so ki zama likita?
2: Saboda in kare al'umma.
1: Al'umma ke ba?
2: Injiniya.
1: Me yasa kike so ki zama injiniya?
2: Ina da katotin gida ne tashi.
1: Katotin gida ne tashi. Ke ta da gidanta kawai ya tashi sama ya zo kuɗa ta. Me sunanki?
2: Salma Sulaiman.
1: Ina Salma Sulaiman Umar. To ku tsaya a makanku. Me za ku ce wa mama da baba da suka sa ku a makaranta? Yanzu mu ba mu yara na gidan shawari mana. Ba zai ba mu yara na gidan shawari. Me za ki ce mu yara na gidan?
2: Sibiyoyi
1: ma iyayensu. Akwai wani shawarin ga yara na gidan?
2: Yansu za su a makaranta.
1: Yansu su sa su a makaranta.
2: Su ƙaunaci iyayensu.
1: Su ƙaunaci iyayensu. Yara na gida su ƙauna su nuna ƙauna ma iyayensu. Yayi kyau. Ni shawari na ga yara na gida. Kada a bi abokan banza. Kada a yi rashin ji. Kada a maƙale a hanyar makaranta ba a je ba. Yara na gida, a nan za mu dakata da wannan shiri na yara. Mun kasance da ɗaliban makarantar Future Leaders Academy da ke kan gira a nan cikin garin Bauchi. Don haka, me za ku ce wa malamanku?
3: Gode.
1: Ban ji ba. Addu'a ka ga malamai da baba da mama. To, a madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri, sai kuma ɗaliban makarantar Future Leaders Academy da ke kan gire. Mai lura da shirin, Nizar Kolbi Biya. Sunana Uzairu Daura Bangake cewa yaran gida, ai biyayya ma iyaye. Mun gode.

kuma faɗakarwa. Yanzu da yawan san lokaci ne na damuna, to yana da kyau mu kasance masu tsaftace muhallinmu, kar mu zauna mu ce komai sai gwamnati ta mana. Magudanan mata a cikin gida a kasance ana gyara gurin abinci da sauransu, domin yanzu za a iya a samu su cutar kwalara da dai sauransu. Kaga kudaje musamman a lokacin damuna suna hayayyafa a guri, kaga sun zo sun taru in abu kaɗan ya zuba. Yara kuma a kula da saka musu kayan sanyi musamman idan guri ya yi sanyi, sannan idan an ɗan yi ruwa aka ga yanayin da zafi a ɗan buɗe runduna domin iska su shiga. Da fatan da ci gaba da kasancewa tare da mu. Sunana Jamila Alhassan ne nake kasancewa tare da mai sauraro a daidai wannan lokaci.

Masha Allah, baki kaɗi bane habibin ki zawa duniya. Kuma ko da yaushe masu sauraron mu muna nan domin su domin kasancewa da kawo musu kaɗe-kaɗe da rere domin nishaɗantuwar su. Yanzu dai agogo mu ne cewa karfe 1 lokacin da za mu je ga labaran duniya.

0: yanzu agogon mu cewa karfe takardar ɗakin wasan shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi wato DRC.
1: Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Aliyu Ahmad da Manguza farko Kano sun. Hukumar jin daɗin mazaje ta jihar Kano ta sanya ranar 25 ga wannan wata a matsayin ranar ƙarshe ta miƙa fasfuran aikin hajjin wannan shekara. Hukumar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa ta jihar Jigawa ta kulle yarjejeniya da cibiyar sassan tarihin gimo domin inganta ayyuka. Rundunar 'yan sanda jihar Benue ta ƙwace wayoyin hannu masu yawa daga hannun 'yan ƙasar Pakistan guda biyar da ke da zama a yankunan karkarar jihar. Za a iya sauraron waɗannan labarai a shafukan sadarwa na zamani na BRC Bauchi waɗanda suka hada da TuneIn Radio Gallery, Radio Garden da kuma Maituna Radio. Yanzu kuma ga labaran ɗaya bayan ɗaya. Shugaba Bola Tinubu ya ce a tsohon gwamnan jihar Kaduna Sanata Ahmad Muhammad Makarfi wannan cika shekara 70 da haihuwa, inda ya bayyana shi a matsayin zakakuri kuma jajirtaccen mutumin da ya hidimta wa jihar Kaduna. Shugaban ya bayyana tsohon gwamna a matsayin mutumin da ya gudanar da rayuwa a barkwai da kuma shugabanci na buga misali wanda ya wa jihar Kaduna aiki a lokacin da yake gwamna ba tare da tsangwamar kowa ba. Wannan batu na kunshi ne cikin sakon taya murna ta cika shekara 70 da haihuwa da ya aike wa tsohon gwamnan. Kuma shugaba Bola Ahmad Tinubu ya bayyana Alhaji Ahmad Muhammad Makarfi a matsayin mutum mai karamci da sanin ya kamata, wanda gudunmawar da ya bayar a ɓangaren shugabanci ta janyo masa kima da daraja daga dukkan ɓangarorin siyasa. Shugaba Bola Ahmad Tinubu ya yaba masa bisa salon takunsa a siyasance, nutsuwa da kuma amannin da ya yi akan tattaunawa a matsayin hanyar lalubo bakin zaren warware duk wata matsala domin samar da zaman lafiya a ƙasa. Yana mai cewa waɗannan kyawun ɗabi'u ne suka kamata na baya su yi koyi da su. Ya yi addu'ar Allah ya ƙara wa makarfi shekaru masu yawa nan gaba cikin ƙoshin lafiya da kuzari da kuma hikima ta yadda zai ci gaba da yin amfani da kaifin basirarsa wajen ba da gudunmawar cigaban ƙasa. Hukumar jin daɗin mazaje ta jihar Kano ta yi kashedin cewa duk wani manicin da ya gaza mika takardun fasfo nasa na ƙasa da ƙasa daga yanzu zuwa ranar 25 ga wannan wata na Agusta ta wannan shekara ka iya rasa kujerar aikin hajjin wannan shekara. Darakta jiran na hukumar Alhaji Abubakar Ibrahim Matawalle shi ne sanar da haka a wani ɓangare na ƙoƙarin da ake na kammala rajista da taskance sunayen manyanta aikin hajjin bana gabanin rufe manhajar ƙasar Saudiya da ake sa ran yi a ƙarshen wannan wata na Agusta. A cewar sa wadin ba wani abu ne na da za a tsaya ana inda ko tattaunawa kansa ba, wanda aka yi da nufin baiwa hukumar dama da sukunin kammala tsare-tsare da suka wajaba. Ya buƙaci waɗanda har zuwa yanzu ba su miƙa takardun fasfon ɗinsu ba su gaggauta miƙawa don gudun ɗan da na sani yana mai jiraja cewa kada ko kada hukumar kan duk wani mataki da aka ɗauka kan waɗanda ba su miƙa takardun ba. Sanarwar ɗauke da sa hannun jami'in yaɗa labaran hukumar Suleiman A. Dederi ta ce gargaɗin ya shafi dukkan waɗanda suka yi rajista da hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Kano. Hukumomin Saudiya za su rufe shafukansu na yin rajista ne a ƙarshen wannan wata domin kammala shirye-shirye, lamarin da ya tilasta wa hukumomin jin daɗin alhazai na jihohi a faɗin tarayyar ƙasar nan ɗaukar matakan da suka dace don gudun abin da ka iya biyo baya. Hukumar sauraron ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa ta jihar Jigawa ta rattaba hannu kan wata yarjejeniya da cibiyar samar da zaman lafiya da sassan tarihin gimo domin haɓakawa da kuma inganta ƙwarewa domin kyautata ayyukanta a jihar ta Jigawa da yake jawabi yayin ƙulla yarjejeniyar a helikwatar hukumar samar da zaman lafiya da sassan tarihin gimo ta ƙasa da ke Abuja. shugaban hukumar sararin korafe-korafe da yaki da cin hanci da karbar rashawa ta jihar Jigawa, barista Salisu Abdu, ya bayyana yarjejeniyar a matsayin wani muhimmin yunkurin kyautata alaka da kuma inganta kwarewa domin ingantuwar ayyukan hukumar. Ya ce yarjejeniyar ta biyo bayan ziyarar Bangirma da shugaban hukumar sassan tara gingimu ya kaiwa hukumar sauraron korafe-korafe a watan Afrilun wannan shekara, inda so duka suka amince da kulla wannan yarjejeniya. Barista Abdu ya ce kasancewar aikin hukumar shine sauraron korafe-korafe da yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa. Sashinta na sassan tara gingimu yana taka muhimmiyar rawa wajen sulhun tara gingimu da suka shafi filaye, iyali da na tsakanin al'ummomi a ƙananan hukumomi 27 da ke faɗin jihar ta Jigawa. Ya ce yarjejeniyar ta shafi ɓangarorin horaswa, shiga tsakani, bincike, tsara manufofi, tattaunawa da musayan fahimta. Ya bayyana amana cewa yarjejeniyar za ta haifar da dama ido kasancewar jami'an hukumar ta jihar Jigawa za su nakalci yadda ake gudanar da lamarin da suke da nasaba da irin ayyukan hukumar a matakin ƙasa da ƙasa, wato a matakin ƙasa da kuma na ƙasa da ƙasa. Barista Abdu ya yaba wa hukumar sassan tara gingimu ta ƙasa kana ya nuna gamsuwa da irin goyon baya da nuna Malam Umar Namadi yake baiwa hukumar tasa. Ana sa ɓangaren darakta jan na hukumar sassan ta Darakta jan na hukumar sassan tara gingimu Dr. Joseph Otugo ya bayyana jihar Jigawa a matsayin jihar da ke kan gaba wajen zaman lafiya a fadin tarayyar kasar nan. Yana mai danganta lamarin da kyakkyawan shugabanci a jihar, a gujewa wato siyasar nuna gaba, a kuma wato kiyaye dukkan dokoki da shuruɗan gwamnatin jihar Bauchi domin tabbatar da haɗin kan jihar. Waɗannan labarai na zuwa ne daga nan sashen Hausa na gidan Radio Bauchi. Shugaban majalisar gudanarwa kuma wanda ya samar da jami'ar shiyar arewa maso gabas wato North Eastern University da ke Gombe, Dr. Sani Jauro, ya sanar da bada kashi 50 na tallafin karo ilimi wa ɗaliban da ke ƙoƙarin shiga kwasa-kwasan kimiyya domin wato a jami'ar. Dr. Jauro ya faɗi haka ne yayin bikin ɗaliban jami'ar na shekara ta 2026. Ya kira ga ɗaliban da suka kammala karatunsu da sauran masu buƙatar wato su yi amfani da wannan dama. Dr. Jauro ya faɗi cewa wannan ba da tallafin ƙaro ilimi na daga cikin ƙoƙarin da jami'ar take wajen samar da ƙwararru musamman a ɓangaren kimiyya da kuma fasaha da kuma ɓangaren makamashi. A cewarsa, tallafin zai shafi ɓangaren wato kimiyyar sinadaran da suka shafi albarkatun man fetur da kuma ɓangaren muhalli, sai kuma ɓangaren sinadaran da ake amfani da su a masana'antu da sauransu. Jauro ya bayyana cewa ɓullo da waɗannan shirye-shirye na da nasaba da yadda aka samar da wato cibiyar haƙar albarkatun man fetur a Kulmani da ke jihohin Bauchi da kuma Gombe, wanda aka da kuma ƙara ko kuma ƙaruwar buƙatar samar da ƙwararru a ɓangaren masana'artar aikin gas da wato albarkatun man fetur da sauran darussan da suke da nasaba da kimiyya da fasaha. Ya faɗi cewa jami'ar ta wato da kufa wajen tabbatar da cewa an baiwa ɗalibai ilimin da ya dace da kuma samar da ƙwararru da ƙwarewar da ake buƙata a kowane ɓangare domin ba da gudunmawar ci gaban ƙasa. Ya kuma faɗi cewa jami'ar tana aiki domin samar da wata cibiya da ke da nasaba da albarkatun man fetur da kuma iskar gas. Ya faɗi cewa cibiyar za ta aiki tare da hukumomi na ƙasa da ƙasa waɗanda suke hukumomi ne na ƙwararru domin samar da horo da kuma ba da takardar shaida wa ɗalibai da ƙwararru a matakin ƙasa da ƙasa. Rundunar 'yan sanda a jihar Benue ta kame waɗansu 'yan ƙasar Pakistan guda 5, kana kuma ta kwace wayoyin hannu wato wayoyin tafi da gidanka guda 35 daga gare su, su biyo bayan wani bayanan sirri da ta samu a cewar kakakin rundunar 'yan sanda a jihar Benue DSP Ochia Peter Ondogun an kame waɗannan mutane ne a yankunan Otupo da kuma Obukolo a ranar Asabar. Uku daga cikinsu an kama su ne a tashar mota ta Adoka da ke yankin karamar hukumar Otupo. Kana kuma ana zargin wato a lokacin suna kokarin shiga mota domin zuwa ƙauyen Adoka. Bayanan farko-farko sun yi cewa an kama su ne inda suke bayanin cewa suna saida kayayyakin kyale-kyale ne da kuma wato kayayyakin gyaran wayoyi. Ɗan sandan ya faɗi cewa binciken ya nuna cewa ba su da wata alaƙa da waɗannan kayayyaki, illa iyaka dai an same su da waɗannan wayoyi a hannunsu. Ya faɗi cewa an kuma kama waɗansu 'yan ƙasar Pakistan guda biyu a hotel a Obukolo biyo bayan waɗansu rahotanni na sirri da aka samu. A cewar sabbin 'yan sanda a jihar tana ƙoƙarin wato ta samu wayoyin hannu na Android a hannunsu. Bincike kuma ya nuna cewa kayayyakin da aka samu a hannunsu sun haɗa da waya ƙirar Tecno, sannan kuma an samu waɗannan mutane ne da zumar cewa suna tattara bayanan sirri domin aikewa wa ƙasashen su, sannan kuma ana samun wahala wajen magana da su kasancewar ba sa iya magana da Turanci kamar da ake bukata. Kwamishinan 'yan sanda a jihar Benue Kilatus O Alimi ya ba wa jami'an rundunar da suka yi wannan yunkuri har kuma suka cafke waɗannan mutane. Kana ya kira ga jama'ar jihar da su tabbatar da cewa suna ci gaba da baiwa 'yan sanda bayanan da suka dace domin daƙile ayyukan duk wani ɓata gari. Labaran duniyar kenan, sai kafin salama ga cikin waɗanda suka yi kanu. Da farkon cewar hukumar jin daɗin alazai ta jihar Kano ta sanya ranar 25 ga wannan wata a matsayin ranar ƙarshe ta miƙa takardun fasfo na aikin hajjin wannan shekara. Hukumar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa ta jihar Jigawa ta kula yarjejeniya da cibiyar sassan tare gindimu domin inganta ayyukanta. Daga ƙarshen cewar rundunar 'yan sanda a jihar Benue ta ƙwace wayoyin hannu masu yawa daga hannun 'yan ƙasar Pakistan guda biyar da ke da zama a waɗansu yankunan karkara na jihar. Labaran duniyar kenan, wassalamu alaikum.
0: Tuna fatan mai sauraron mun jin daɗin kasancewa da mu kan mita 94.6. Labaran duniya a kan sauraron dukkanin ɗakin watsa shirye-shirye na gidan rediyon Bauchi wato PRC. Da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu.

0: zo da sanda can masa da jinjar ma sanan kiban haji mai alfarma ka baza maza ko sako ki gudu ka jama da alfarma ka biya gida uku ɗan tur sun gudu
1: atan mata mai shehiya ji sarkin baki masa iya baba atan mata gunguman daure dauran zazzau baka ji larama
0: ga mai jama'a kaman nera auren zazzauna matanta madan kullum jama'a suna jigira mai taimakon talan kanshi sarkin baki nake gadan malaki shi

0: shekaru 20 ce nan aka raga ta mulki jama'a ko gaishe da sarki fadi
1: na ce ina ma sa alfarma a taho a gaishe da sarki
0: shekaru 20 yau yayi aka raga ta mulki jama'a mu gaishe da sarki fadi ina ma sa alfarma ku taho ku gaishe da sarki
1: shekaru 20 ce nan aka raga ta mulki
0: jama'a ko gaishe da sarki fadi
1: a taso a saso dan amshi ku

0: Bauchi, ko kuma zaki iya sauraron tashar BRC Radio Bauchi da Bauchi. Kazalika zaki iya sauraron shirye-shiryen gidan rediyon BRC da kuma karanta labaran su da Turanci da Hausa a adireshin su na internet a www.brcradiobauchi.org da duk sauran kafofin sada zumunta da kika sani na Telegram, Instagram, Twitter wato X kenan, har ma da YouTube domin kallon bidiyo na BRC Bauchi. Sannan kar ki manta, BRC Radio Bauchi sai kaɗai yake da tashoshi a sauran ƙananan hukumomi don ki zaga dukkan faɗin jiha ta ɗebo labarai.
1: Kuma kana nufin idan ina cikin garin Nasarawa ko Edo sai kan BRC Bauchi?
0: Har jiya mun kira. A irin da kike a duniya nan, matuƙar akwai internet a gurin, to za ki iya kama BRC Radio Bauchi.
1: To lallai.

0: Shi na musamman domin ƴan kasuwa ta hanyar da suke fashin baki kan haƙƙin ta kasuwanci ta dinar hajjar su. Madalla sayar da sayarwan kayan gwarin kayan miya ko kuma mu ce kasuwan kayan gwarin kayan miya kasuwa ce mai hatsari gaske ta fuskan kasuwanci. Don kuwa idan ba a sayar ba ya ɗauki lokaci yana lalacewa sai masu sayarwan su yi asara sai ya sa ma ake masa laƙabi da cewar kayan gwari bai yi sha'ani. A yanzu haka dai lokaci ne da kayayyakin abinci suka sauka sosai amma wani abun ban mamaki a ɓangaren kayan gwarin kayan miya an samu akasin haka. Don kuwa in ba ƴan kwanakin nan ba a koda yaushe kayan haurawa yake. Shirin kasuwa a kan yake dole ya dubi wannan ɓangare domin jin ce waina ake toyawa a ɓangaren wajen saye da sayarwan na kayan gwarin kayan miya. Alhaji Basiru Alhaji Baba shi ne mataimakin sakataren ƙungiyar ƴan kayan gwarin kayan miya da ke Muda Lawan. Kuma cikin tantawarsa da wannan shi na kasuwa a kan yake dole ya bayyana yadda hada-hadarsu na kasuwan kayan miya yake tafiya. Inda ya ce sun cimma babban nasara domin kuwa yanzu ba a samun ɓata gari da ke shigowa kasuwan suna sace-sace wa masu yin kaya da masu sayarwa.
1: Kasuwa tamu gaskiya alhamdulillah sai dai mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda mun samu zaman lafiya gaskiya alhamdulillah tsakanin ni da wani ko kuma dai wasu da wasu haka ɗin nan da ake dan samun ɗan barazana na wani abu yanzu gaskiya lamari kowa ya tabbatar da kansa wani ɗan uwansa ne wancan ma ɗan uwansa ne sannan kuma waɗanda suke shigowa kasuwanci domin siyan kaya gurin gaskiya lamari sun aminta sun kuma yadda da wannan shugabanci nasa da kuma zaman lafiya gaskiya lamari ya auku saboda abubuwan matsatsin da muke ɗan samu da abin da ya shafi juna ko kuma tsatsaci ko kuma dai haka ɗan fowar layin ko kuma haka ɓarayin da ake kama da ko kuma dai abin da ya shafi ɗan yankan aljihu gaskiya lamari yanzu alhamdulillah sai dai godiya ga Allah gaskiya alhamdulillah.
0: To bayan kun sani fitinu da suke cikin wannan kasuwa na uku yanayin shigowa a shekara.
1: Yanayin shigowa a shekara gaskiya lamari alhamdulillah saboda gaskiya lamari dama waɗanda muke samun barazanar a gurinsu waɗanda suke zuwa siyan kayan ne idan sun shigo kasuwa wannan za ka ga an ɗauke masa wani abin su an kawo da POP wannan ka ga an ɗauke masa wayansu an kawo da POP wasu suna yi jin tsoron shigowa ne sakamakon irin wannan matsalar sai su tsaye a bakin hanya su abin da za su siya ko su tafi saboda sun zargaza suna yunkurin su kiyaye ɗan ka kawo da wannan abin da wannan to don haka yanzu gaskiyar lamari alhamdulillah wannan sai dai godiya ga Allah.
0: A baya an ka shigo wannan kasuwa kusan za mu ce ba kasuwar da ta fi ta shiyar arewa maso gabas wajen sayar da kayayyakin kayan don aka taho daga wasu jihohi ma shin har yanzu wannan kasuwa tana rike da wannan kambun nata?
1: Eh wannan gaskiya ne don in lokaci ya yi ka san da yake time to time ne in lokacin ya yi wallahi a Najeriya gaba daya har kasar wani jama babu jihar da bata zuwa na wata tafika kayan miya wannan ana a rana ɗaya ana samun kayan da ya kai mota 700-800 wanda ake cirewa a jihar Bauchi wanda kuma yake tafiya sassa wanda kuma wallahi ana yin cikin godiyar Allah sannan kuma saboda mai saka saboda mutane sun yadda sun kuma aminta kayan nan ɗin kaya ne mai kyau saboda mai saka saboda ni zan iya maka wani abu da wadan a ce wani dauda da daɗe ta maka ɗan albasa ko kuma iya ce maka a Najeriya a dai kayan gwaran da ake cirewa a nan jihar Bauchi wallahi tallahi sai dai godiya

0: Hakan nan mataimakin sakataren ɗan kayan gwarin kayan miyan Malam Basiru ya bayyana yadda farashin kaya yake a yanzu haka.
1: Ɗan farashin kaya gaskiyar lamari gaskiya ba wannan tashi ne da tsada ba. An farashin gaskiyar lamari dan abu ɗaya ne yake tsada yanzu haka albasa. Ita ne ta kai dan kuɗin ta naira 95,000 albasa ita ce take da wannan farashin yanzu haka.
0: Shin yanzu a cikin kayayyakin gwarin kayan miya da kuke kawo da su ganye akwai wanda ba ku samu ya wadace al'umma?
1: A gaskiyar lamari a dai yanzu gaskiyar lamari a kayan da ake kawo kasuwa nan gaskiyar lamari alhamdulillah dan kayan da bai dan wadace al'umma ba dama dan kayan miya ne a dan kwanakin bayan nan dai ganye tsada yanzu kuma gaskiyar lamari alhamdulillah da fayin sa dan sakuwa ke kusan yau ganye sakwato ne gobe da ya tashi amma kuma gaskiya dan sakon na sakamakon yana ƙara shigowa ne yanzu gaskiyar lamari alhamdulillah.
0: Mene ne ke mai da muku hannu a gugu ba?
1: Wani abin da ke amma mai da hannu a gugu ba gaskiyar lamari yanzu in har dai mun faɗi wannan abu ce mun ce gaskiyar lamari babu ci gaba ko kuma dai al'umma tana cikin wani hali abin da ya shafi ɗan kayan miyan gaskiyar lamari idan mun ga gaskiya ba mu dare ba sai dai kawai mu ce alhamdulillah alhamdulillah mu gode ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala.
0: To akwai korafi ne dangane da ko kuma koke ko kuma wato kuka ga gwamnati?
1: Gaskiyar lamari akwai dan koken nan na gwamnati gaskiya wannan gwamnatin jihar Bauchi alhamdulillah mu dai yan gwari gaskiyar lamari zamu ga mu gode wa Allah mu gode mata saboda a rayuwa akwai abubuwan da ake yi wanda dai kan 100% ba za ka samu ba. Wato na farko abu da ya zuwa biyu abin da yasa nake cewa ya kamata a ce gaske dan wannan abu a wannan fanni. Wato gwamnati gaskiyar lamari ta mana iya abin da za ta mana amma kuma gaskiyar lamari akwai abin da muke bukata. Saboda ya kamata a ce gwamnatin wannan lokaci ya kamata a ce ta samu mana dan wasu abubuwa da za mu ranka yin abin da ya shafi shara abin da ya shafi hanyar ruwa saboda damuna ne wannan abubuwan muke muna bukata gaskiya gare ta wannan saboda in ka bamu wannan abubuwan mu muna da hanyar da zamu kwashi muna da hanyar da zamu biya dan abin da Allah ya bamu domin mu ga hanyar ruwa ya wadata saboda barazanar mu gaskiyar lamari a wannan kasuwa gaskiya tana ɗaya daga cikin hanyar ruwa wannan.
0: To ko a bangaren ku kuna bada gwamnati hakkin da take nema a wajen ku wato haraji?
1: Gaskiyar lamari muna iya wata kokarin duk wani abin da ya dace muna yin kokari mu ga mun yi ko da a ce bai kai yadda ya dace dan ba amma dai ba zai taɓa yiwuwa a ce dai kan bara gwar gaba ne ba ka fuskanta ko saboda mun ma yan adam ne su ma kuma gwamnati yan adam ne haka yi ko akwai ba lalle ne su ɗauki abu 100% su yi ba to haka mun ma gwamnati amma gaskiyar lamari alhamdulillah amma gaskiya muna bukatar wasu abubuwa kamar abin da ya shafi baro abin da ya shafi suwan jakara cibir haka irin wayanda abubuwan da cibir mai saka saboda yanzu haka dan gida ga kan dan titi yanzu haka dan haka dan kan titi ai ai mun kuma biya kudi yara sun zo da barikan su sun dibe sun kai cikin wani gurin da ake zuwa shara haka ko da a ce ko dan barka ko a ce wata ɗan mota haka dai ɗan yar gajeriya wanda mu dan burin ka space din ta abin da ya shafi mai abin da ya shafi in mai ko kuma idan ya shafi dai dan wani biyan ne direban da dai ya yanka ta tukata wanda motar dai a mazannin mallakin mu ne gaskiyar lamari muna bukata.
0: Hakki ne na hukumar tsaftace muhalli wajen sa ido domin ganin cewa tsaftace jiha musamman ma fadar da su kun taɓa kira mata kuka kan cewa ta tallafa muku da irin waɗannan kayayyakin aiki domin hakkinta ne?
1: To ai ka san mu yan adam ne gaskiyar lamari kamar bani mantawa gaskiyar lamari kamar mun yi wanda kuma an amince mana akan za a yi amma kuma har yanzu gaskiyar lamari ba mu gani ba.
0: Da ƙarshe cikin tattaunawar su kasuwa kan miki dolan da mataimakin sakataren ƙungiyar 'yan kayan gwarin kayan miyan Malam Basiru Alhaji Baba ya nika wannan sako ga masu sayen kaya a wajen su.
1: Daga sako na da su abu ɗaya zuwa biyu ne duk abin da za a yi na kasuwanci tsakanin kai da mai kawo maka ko kuma kai kuma da wanda kake ɗaukowa a kake zuwa saya to abu ɗaya zuwa biyu ne ya kamata ce dukkanin mu mu sa tsoron Allah a cikin mu idan muka sa tsoron Allah a cikin lamarin insha Allah kasuwancin namu zai haɓaka kuma sannan albarka ubangiji zai mu koma nan abu namu wanda ya taɓa wannan kayayyaki abin da muke nufi a nan shine saboda ka san wasu waɗanda suke kawowa kayan kuma kai ka tura musu kuɗi can zuwa can gudu da za a turo maka ta kayan nan farashin sa is lower price amma kuma shi idan ya siya shi idan ya siya in kafin kayan ya zo mota ya zo nan gurin sai ga ya karan an dan kara dan wani kudin da bai dace ba wanda kuma kai in kai bincike da ka iya samu wannan kudin fa ba haka bane an dauko an kara maka ne to kaga irin wannan ya kamata sai kai da aka dauki amana aka baka kai tsoron Allah saboda tsoron Allah ne shi zai sa kai ka ci gaba a inda kake zaune kenan saboda ka san me yasa saboda ni yanzu da idan lalle a ce ina son kaya misali yanzu aka akano ka ce lalle shi na tashi daga nan na dan tamkano ba ina da mutane na atan da iya yi musu waya akan a siya mun abin da nake so sai kuma dawo da shi to irin wayannan ina so gaskiya lamari mutane su yi kuskure tsoron Allah insha Allah da suka abin da suke sannan kuma zan gangaro wajen wadanda suke siyan kaya sai a fadi zuwa juri akwai lokacin da kasuwar nan kaya zai iya yin tashi a lokaci guda sannan kuma in ya tashi din wuri ba shi gari kuma kaje iya yin kana amma kuma waɗanda suke zuwa sai a yanda ka siya jiyan nan haka ka siya ka abarin su daga su masu tsoron Allah idan suka san samu dan sauki su yi wa al'umma su sauki saboda al'umman nan su ne su idan babu al'umman nan su ma kansu Allah talahi ba kowa ba
0: mace mai kinka katarin kungiyar yan gwarin kayan miya dake mu da lawan Basiru Alhaji Baba yanzu bari mu kulle shirin mu a kasuwar wanci a shagon Alhaji Kadir Isa Kari mai sai da kayayyakin kitchen domin jin irin abubuwan da ya kawo na kayayyakin kitchen a wannan mako
2: ne ne Sa'idu Isa Kari ba muna nan cikin kasuwar wanci ne kasuwar wanci Bauchi akwai karin kayayyaki da aka samu ga siya na chess wanda yake sababbi wanda sama wanda muke kawowa akwai su kala kala
0: kamar wayansu kayayyaki ne aka samu sabbi na kayan kitchen
2: kamar irin su kula na cin abinci akwai sababbi wanda suka fito irin su plate akwai su ma sababbin design da plate da su bowl dish akwai irin su dinner set da kuloli duka gaskiya har plasma su shayi ma an samu sababbi da greta mu wanda suke dan bibiyan group din wa da su ga akwai shi sababbi wanda muka sassaka dukan su wanda kusan za ce ya cike satin nan suka zo
0: a baya wannan shago naka ya shahara wajen kawo wato kayan yin kirci wato ko gumi ce da shi ya a wannan bangare har yanzu ana kawo ku kuma an samu wani su sabbin launuka
2: eh kusan yanzu risho ba cika kai sosai ba amma dai mukan kawo irin na yan makaranta sai dai irin su gas cooker da na camping gas da su cylinder su akwai kuma mai kaman fridge babba mai kai biyu ai kai hudu ko kai shida buwai nan su ne wanda yanzu aka fi amfani da su wajen girke-girke da sauransu muna da kuma shi kansa cylinder din wanda yake mai hada da kayansa wanda ake kira shi camping gas su 8kg 3kg 5kg duk muna da su wayannan kala-kala
0: so kuma ne akwai wasu sabbi ne waɗanda suka fito kwana-kwanan ne
2: eh kula akwai sababbi wanda suka fito kwanan nan kamar na Milton irin su na yasa duk da BTCL su ne dai wanda yake mutane suka fi sanin sunayensu akwai su wanda yake gaskiya an yi sababbin design wanda sun zo su
0: ya bangaren kofi ne shan ruwa ko kuma na shanshan
2: akwai kofuka na plastic akwai na tangaran akwai wanda yake zuwa cikin kwali shi akwai kuma wanda yake zuwa in pieces ya danganta yanda customers suke so kuma gaskiya farashin su an dan samu sauƙin farashi sosai
0: Alhaji Sa'idu Isa Kari mai sai da kayayyakin kitchen a kasuwar wanki da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin gidan Radio Bauchi BRC sai na ku a kullum da nasiha da gabatar Umar Faruk Musa ke cewar mu haɗa shiri na gaba
3: Allah ya ba ka da alheri da gani

0: Haruna. Sakonnin hasararo da shirin a daina shan kwaya. Yadda zamu yi tallafin shirin da ne sakonmu na farko a wannan mako. Irin sakon ke cewa salam. Muna godiya da yadda kuke ilmantar da mu a cikin wannan shiri. Yadda sakon ya fito daga hannun Maman Rabi dake bayan Naital nan cikin garin Bauchi.
1: Me sakon mai yi kwa cikin wannan shirin cewa yake muna jin daɗi shirin a daina shan kwaya. Allah ya kara basira sako daga bukata Ishaku kungiyar salama dake bayan Ikin. Wannan mai sakon ko cewa yake salam. Barkanmu da warhaka. To lallai wannan shiri yana da matukar muhimmanci. Mafi akasarin rububbuka sai sun sha kwaya suke aikata shi wannan sakon ba suna. Mai sakon na gaba ko cewa yake muna fatan Allah ya kare mu daga shaye-shaye. Sako daga ɗan amartin wakilin gonan hakimin Kangari. Mai sakon na gaba ko cewa yake salam. Barka da warhaka. Shirin a daina shan kwaya. A gaskiya muna jin daɗin kasancewa tare da ku. Ku ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa. Muna godiya. Sako da MK Zaka Squad. Ku ci gaba da kasancewa tare da shirin a daina shan kwaya na gidan rediyon Bauchi PRC. Kuma za ku iya sani a kan lambar wayarmu kamar haka: 0800880080.
2: A gaisheka a daren Muhammad Muhammad. Duk da faruka shi da hukumomi da ƙungiyoyi ke yi na don rage wannan mummunan ɗabi'a a tsakanin al'umma, hakan ba zai samu nasara ba. Dole sai shugabannin al'umma wanda suka haɗa da sarakun gargajiya da na addini da na siyasa domin tsiratar da al'ummar gobe. Irin wannan dalilin ne ya sa wani dattijo ya yi adabu da shan sigari ta dalilin abokan yarintarsa. Dattijo mai suna Baba Isa ya ce wannan nasara daga abokansa ne, inda suka nuna farin cikinsu na daina shan taban. Don nuna farin cikin daina shan sigarin abokin nasu sun hada masa walima na musamman.
3: Mun zo mu taya ɗan uwanmu murna cewa Allah ya kawo wa'adinsa na barin shan sigari da duk wani abin kayan shaye-shaye da yake a baya. Allah Ubangiji ya kawo iyakarsa shi ne Baba Isa.
2: Me ya jawo hankalinku kan yadda kuka ɗauki hankalinsa wajen ba shawara garin an ja daina shan taba ko sigari?
3: Abin da ya jawo hankalinmu a nan shi ne domin hukumomi ko in ce da gwamnati suna ta ba da shawarwari cewa abubuwa kamar na tsaro, kamar na lalacewar tarbiyya da sauransu ba aiki ne na hukumomi kadai ba, su al'umma ma community suna iya shiga ciki. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya ba mu sha'awa da mu yi wannan aiki. Mu ma mu ga ita ina ne za mu taimaki gwamnati kuma da al'ummarmu da community namu. So shi ne sai muka ga to wannan mutumin bari mu fara da shi mana a matsayin sanadar tijo kuma ya ɗauki shekaru yana wannan harka. Shi ne sai muka ga cewa to yana da kyau mu ja hankalinsa a kan cewa yanzu fa ya girma, yana da 'ya'ya har da jikoki, kuma har yanzu yana cikin wannan harka. To idan 'ya'yansa da jikokinsa suka tashi suka same shi a cikin wannan harkar, kaga bai yi ba.
2: Kana shekara nawa ka fara shan sigari?
4: Fara sigari ina da shekara 35.
2: Kuma daga bisani me ya ja hankalinka?
4: Inda ya ja ra'ayina muna cikin kiwo lokacin da muna rantaka, muna cewa irin sha'awa tun kyaunan wannan za su aike mu ka kalmo mu kaza kalmo mu kaza. To muna sai na gaya yana yana sha sai muna na shiga sha. Shi ne yanzu Allah ya zo ya kawo da nuni abokanai na suka ce a in daina sai ne na gaba ta ba damuwa.
2: Dattijo Baba Isa kenan wanda ya yi adabu da shan sigari.

0: sami sun yi addu'a kan patagari masu safaran kayan maye
1: shayi shayi da kayan kisa da masu shigo da shi da masu sarrafa shi Allah gani subhanahu wataala ka tona sai su ka ba hukumomi sa'ar ce kama su su hukunta su su hana matasan shayi shayi wa subhanaka allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin
0: shirin addini shan kuwa ake sauraro daga nan DRC2FM tunda batun ake nasgari bari mu hada ku da wakilin shirin Mada Abubakar, inda ta yi mana dubi kan wannan matsala na shan sigari.

0: abin jikin huhunmu ya yi shi ya zama brown color, ya lullube shi da huhu da hanyar fitan iskarmu ya zama brown color, sai ya sa maka change artist da sinoma ana yanayin da kake numfashin abubuwan da kake shan suna abubuwa daban daban mutane. Abin da ya daɗe na shan sigari ko wanda ya fara yana iya samun kowa waye. Yanda kake mun yanda da mun small things ne kake yansa suna abu daban, yanda kake cin abu zaka ji taste din shi daban. Yana faruwa a duk mutanen da suke raina shan sigari. Wannan ta din ne ke kosin. Na uku abin da sigari yake contain shi ne carbon monoxide. Kisayen sa mota ya lalace akwai wani irin baƙin hayaki da yake fita a ciki. To sigari yana da wannan component. Carbon monoxide shi ne poisonous gas ne, ma'ana hayaki ne mai mugun illa da yake hana shiga da fitan iska ko yake zuwa ya tattoshe wurin shigan iska da wurin fitan iska, sai kaga mutane sun fara samun damuwar numfashi. Na huɗu formaldehyde. Na huɗu wannan formaldehyde ɗin da sigari yake contain shi ne abin da ake preserving ga wake kar su lalace, musamman da ake using a practical a medicine. Ga wake da ake amfani da su da za a amfani da jikinsu, ɓangaren jikinsu ana samun su saboda kar su lalace. Kuma ana kawai formaldehyde ɗin ana iya kiran shi carcinogen. To wannan abin yana ana samun shi a cikin sigari.
1: Me yake sa a sha sigari? Wasu daga cikin dalilan da ke sa mutane fara shan sigari sun haɗa da kwaikwayon abokai ko wasu mutane, sha'awar gwadawa saboda son sani, matsin lamba daga abokai, damuwa da neman rage stress. Ko da yake sigari ba maganin damuwa ba ne, tallace-tallace da tasirin kafofin sada zumunta, dogaro da nikotin wanda ke sa mai shan sigari ya rika sha'awar ƙara sha.

genetics-in bana sorun global history about genetics-in amma most likely uban da yake sha akwai ƴaƴan da su ma za su bi ko uwa da take sha akwai ƴaƴan ki da za su bi su ma su sha sigari ne na biya da yake sa shan sigari rayuwa social media ƙasashe da suka buɗe ido to akwai wasu ƙasashe da suna sa wannan abubuwan su tobacco su menene nicotine duka a cikin abubuwan da suke ci fruit ne ice cream ne a matsayin flavor to wannan ya zama gaya ya zama trend ba wanda zai ce muke ce maka ɗaya cewa ga shi nan da sigari ba ne matsala ba ne ba wanda zai gaya maka to shi kenan in ka ga haka in ka sun ka ga haka to za ka gani cewa sun yi da shi kamar normal abu ne a cikin abin daɗi ake sawa fruit ware wane wane zan tattauna illar wannan sigarin da kake siya daga ɗinka illar cututtukan da sigari yake sawa wannan da kuɗin ka kake siya kuma sigari kafin ya maka kafin ya ɗauke ka siya maka dutsu dutsu shi sai ya baka yake karɓa zai baka yanzu gaba zai zo ya karɓa

0: matashi me yasa saka lalatar rayuwar ka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: kuma kar ku bari ta wata zama kamar rika a duniya
1: matasan ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi daɗi idan ba ta tare da ke ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BFC Bauchi

Sumidomi da social media manager ne din kasancewa wa tare da mu akan mitan 94.6. Daga nan aikin mu ne na shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi wato BRC. Mai shaukata da waƙar Hamisu Bareka ya ce sai da ke ne to muma a koda yaushe sai mai tare da gidan rediyon Bauchi. A yau wato rana ta Lahadi 9 ga watan Agusta shekara ta 2026. Ana tare mu daga nan titin Ahmadu Bello. Yanzu bari mu je ga waƙar Auta Inji Boy.

0: insha Allah idan aka daura wannan aura ba cin mutunci ba wulakanci tsakani na da miji na
1: har yanzu kina tunanin ba za a daura auren
0: inna dukkan
2: ko saushi zai aure gobe
3: shiru bata bayani shiru ko da falalar shirin zan fada a dausan wai ai
4: Suma da lai da fatan mai sauraro na jin daɗin kasancewa tare da makami ta ce sai inda huɗa da ɗigo shida daga yin ɗakin na watsa shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi wato BRC.

0: ku kanan da buwa ka cutaya da bi gudu
1: baga na re baga
0: Kima bai sha da dadi ba. Duba ba kuma kwallo.

0: Yabuki zahe anga sanama na yan birni kuturu yanzu da ba zai na ce kai ba ni cin naman kuturu ya sanya hannu ne
1: bala bala bala bala
0: in ka ce mai kuturu ne shi in ya maka gare da mara ba rike shi ka duba hannu ne
1: bala bala bala
0: bala in ya maka gare da mara ba tabbakan shi ka duba

0: Jihar Bauchi karkashin jagorancin gwamna Bala Abdulkadir Muhammad za ta karbi bakoncin mai girma Goodluck Ebele Jonathan tsohon shugaban Najeriya tare da waɗansu mashahuran mutane daga ranar Lahadi 9 ga watan Agusta.
1: Ranar Litinin 10 ga wata tawagar za ta halarci gagarumin bikin kaddamar da waɗansu muhimman ayyuka a nan fadar jiha.
0: Gidan Radio Bauchi ya yi shiri domin rawaito bayanai kai tsaye daga dukkanin wuraren da za a kaddamar da ayyuka tare da tattaunawa ta musamman daga ɗakin watsa shirye-shiryenmu, yadda ku masu sauraro za a buɗe muku layi daga lokaci zuwa lokaci domin jin ra'ayoyi cikin kalamai masu tsafta da mutuntawa kan muhimmancin abubuwan da ake yi.
1: Daga karfe 9 na safiyar Litinin, idan Allah ya kai mu, yayin da za mu buɗe ɗakinmu na rahotanni kai tsaye, haka kuma wakilanmu za su watsa rahotanni ta kafarmu ta yanar gizo brcradio.org.
0: Sai a kasance da mu BRC mita 94.6.
2: Ya da

kenan, wato iyalina ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin, ka zo cikin lumana. Kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman, ta lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba.

Nannu wadi ummato je diwal Bauchi Albishir mun gomnaje diwal Bauchi en tare kala huobe lesma ko fu be jabi yaadu hezuru be bayli yaadu mabbe yaaki doydi gongari jogindi gonga yaaki jampiyawa Alliance People Movement APM mardu alama bay nyamdu arandeeru ko magata welu ngal jabrugal ngal gomnaje on hoshi don holla atal mabbutuki risku e diwal Bauchi gam bo jampiyawa ngan bilay e paaki yeso daga kude dum puttoyi bono nonno bay sangitata dade mudun en der lesdi non maris ko diwal Bauchi sa koto ko toy to ko de no ton robe e worbe sukabe e dotti en remobe e bibbe lumoku harma e durobe en gurte en patmen gam lato de der jambiyawa APM e kala suborde mon to woni fu APM marnga alama bay bay bo do risku leydi andinore de hebama diga committee wa tinkinga jambiyawa APM

To nan haka yake dan Musa, da fatan komai sauraro, yana jin daɗin kasancewa tare da BRC 2 FM akan mita 94.6. Misalin fashin sa'ai mana hapuwa na rashin zuwan baƙonmu da muka yi alƙawari wa misalin akan zai shigo su bai samu daman zuwa ba, da fatan za a yi mana afuwa. Yanzu kuwa misalin za mu tattauna ne kai tsaye da kai akan wannan maru'in da kasancewa yanzu dai lokaci ne na hutu. Shin wani tanadi uwa ko kuma uba ku kaiwa ƴaƴanku kasancewa yanzu dai ana ta rarrafe makarantu? Yanzu wani lokaci ya ce wani zai tafi hutu wajen wanki, wani kuma zai tafi zai ta wannan hutu. To yaran nan a yanzu wani tanadi aka musu

tashi sabiya da duk lokacin hankalin su ya tafi makaranta sai idan bayan kuma an je an dawo daga makarantan a zo kuma a samu a rike wani gefe ma wato wa ita mahaifiya kenan amma kuma wani lokacin duk da haka wasu yaran sukan iya tashi da safen da su yi mai wanke-wanke za ta yi mai shara za ta yi za su share gado da su da jik abin da ya kamata da su wanke bayan daki duka to su su yaran mazan su din ma ai ba a bar su a baya ba kasancewan a su din ma ana koya musu da a taimaka tashi je ka debo mada idan babu ruwa a cikin gida wani zai fitar safi kafin ya tafi makaranta ya je ya debo wannan ruwa ya kawo ya zo ya cika wannan randin ka cika wannan bokata yan duka kafin nan ka shirya ka zo ka karya kai ma ka kama hanya ka tafi makaranta to a yanzu an riga da an yi hoto makarantu suna tarfe makaranta malamai su ma da su koma gefe su huta da dan wani tsawon lokaci shin wani tanadi uwa ko uba ku kai wa 'ya'yanku to akan wannan maudu'in mai sauraro zaka shigo mu tattauna kai tsaye tare da kai yadda kuma zaka iya zuwa shigowa ka same mu akan lambar wayarmu kamar haka 08096 695 0 bari mu koma ga dan Musa ya ci gaba da ciyamu shakatawa duk da yana cewa a shayi.

Shirabar ta Mr. Rodia bari shekara ba kana jin dadin kasancewa ne tare da BRC 2 FM akan mita 94 da 6 ko mi sauraro da mu tattauna akan maduin mu ne cewa yanzu fa an riga da an yi hutu shin wa ko ba wani tani da aka yi wa yaran nan kasancewar yanzu ba su azuwa makaranta wasu islamiyun ma kuma sana rufi a yanzu kasancewan ana yawan tafiye-tafiye wani za su tafi hutu nan wanci za su tafi hutu nan ko kuma za mu yi hutu a gida ko kuma tana garin ma ko kuma yana gari amma kuma zai iya canza anguwa dan ya tafi hutu to akan wannan maduin misali za ka shigo mu yi musharaka tare da kai kuma za ka iya samu akan lambar wayar mu kamar haka 0806975975 to ga mi kira na farko a cikin wannan maudu'i assalamu alaikum da muke tare kuma daga ina ake kira to muryan ka yayi kasa ba ma jinka da shi mai sauraro ma kaman a sai dai ka sake shigowa ayi hakuri a sake shigowa saboda muryan ka yayi kasa gaskiya ba ma ji kami sauraro ka sai samu akan lambar wayar mu kamar haka 0806975975 to assalamu alaikum assalamu alaikum to har yanzu dai muryan nan yayi kasa ko menene matsalan ba mu san menene wannan matsala ba dai har yanzu to ga wani abi salai assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to ko layin ne yake da dan matsala assalamu alaikum kada fata mai sauraro zai zaka mana afuwa rashin jin mu da kake yi ba ma jin ka dan muryan ka ba ya fita ma kwata-kwata a daidai wannan lokaci yadda muke tattaunawa ne akan to ga wani abisa

0: sabu alaikum salam yawa da muke tare kuma daga ina yake kira to kuma da fatan ka ji mu duk da muke tattaunawa kan Allah sarki
1: amma zan ji da sosai
0: eh muna jin ka yanzu kan
1: alhamdulillah lokaci ya kawo mu Allah ya kawo amma mai ayyukan hukumar makaranta abu da mun ina magana shine iyaye kafin kai aure na da kyau kai planning ma ƴaƴanka makanka
0: mutum
1: matar da za ta kawo ta gida
0: haka
1: ba sai lokaci yayi bane za ka fara tsare tsare
0: mutum
1: ya kan tsara wasu abubuwa nan da shekara goma ma kafin ya je din kun Allah Allah mai ararai dan alhamdulillah shawara da zan ba mu don iyaye mai hakuri hutu dai an yi za a koma makaranta ranar 14 ne ga watan tara
0: to
1: kaga kusa sati shida kenan
0: kaga sati shida kenan kuma kaga sati shida dai za a shafa
1: wanda zai mu iyaye dan Allah mu daure mu nema ma ƴaƴan mu din sana'a
0: haka
1: sai amfane su kuma a kullum mu in sun ga kuma hutun islamiya ma wasu makarantun sun yi hutu
0: yanzu a yanzu wasu makarantu sun yi hutu sabida da ayyukan lokacin ana da kaga idan an riga da an yi hutun boko mutane al'umma ma ba su damuwa da cewa a islamiya an yi hutu ne ko kuwa ba a yi hutu ba kawai da su dauki yaro ne idan suna da niyan yin yaro dai yi tafiya sai su dauka yaro kawai su tura shi
1: kaga zai ci mu da yake nan iyaye su ba ki mun ta halaka akan boko boko boko boko
0: aka
1: da kyau duka biyun ba ake ba amma yana da kyau da mu tsaya a ɗayan imam mubarak karfi sosai a kai sannan kuma shawara na biyu ga iyaye wanda za su bar gari da iyalansu don Allah yana roƙon su kada a yaba gida ga baki ɗaya a yi don mutu a yi gida
0: haka
1: yana da kyau abin jarabawa saboda sha'anin rayuwa irin na yau
0: haka
1: ina da ku za ku ta ɗau ko kai ko biyar ko biyu su yi gaba biyu su yi gaba waɗannan ma su yi gaba
0: haka
1: saboda samun wani abu da ba a fata ubangiji Allah ya saboda
0: Allah ya kiyaye
1: ubangiji Allah babu ikon tarbiyya ayyan mu Allah babu ikon zama da sai yar ko yan ta fi hutu ne yana da su dage su a gida
0: kwarai da gaske
1: to dan Allah kan ci gobe yaro a kusa da shi
0: jawo yaran jiki ma jawo yaran jiki ma yana taimakawa
1: yanzu jikin ki ma yana kina ce masa ya bari na yi din ba ki karan kansa wani abu ne da kike ba ma yaron
0: da
1: wani tunani na wani wani abu na daban
0: kwarai da gaske
1: yanzu wallahi akwai wani abu da yake faruwa mallam tun ina yaro ina irin iyaye su sa yara a hana ku fita wasa irin namu na da ojoji da sauransu
0: haka
1: ma'aikiya na takan sa mu zauna da kai ne na rike da baki ɗaya mai sasu ne ki tafa mu wai na je ni gidan fillo a bai ta har ko bin da tana wannan abun a raina
0: Allah sarki
1: dan ina jin da kan ina jin da abun a raina
0: gaskiya ne
1: ban mu je ni ga garin ba amma ta zo mun zauna ka da ta tafa zanin ta su guyoyin ta da da ni ga yi wani ta wannan wani ko wannan wani ta wannan ana wasa ne har ko mai ne ana da yake a Najeriya
0: haka ne lallai koda ko ya baka tura yaro wajen sana'a ba amma bai kamata ka bar yaron ya tafi wani waje sakaka wanda baka san ina yaje ba jan yaro a jiki yana sa ka san menene damuwar yaron ko mace ne ko namiji ne da ka san menene damuwar sa sabiya idan ka bar yaro ya riga da ya fita baka san ce wani da wani suke wasa kai da ka ce da wani ne zuwa suke wasa amma kuma in ya riga da ya fita baka san inda yayi ba ai
1: wannan gaskiya ne ina fitan ya haɗu da wani abin da bai kamata ba
0: wannan haka yake
1: ko kuma kai ku je gidan wance ne kuma da ni zan yi bacci ka ga wannan ba alheri bane kira ya ci ku kwanta ku yi bacci tare
0: in an tashi a tashi tare
1: a tashi tare a musu ban su zauna da dinki a kan suna musu kallo da dai inda dai tashi a dan duba an babu da tashi zauna dai a gidan da yana gagarin yafi
0: na ga wasu iyayen ma suna kaman suna tura yaran kuma wani lesson na musamman da a ce maka akwai dan lesson da nan bayan mu ko kuma da mu dauko mai lesson yazo a iya wannan hutun dai bare zaman an bar su kasancewan abinda suka yi a makarantar shi da zo ai ta maimaita musu shi
1: to gaskiya ni ma zan kira da iyayen wannan shi kulluwa wani abu ne mai muhimmanci ga rayuwar dan adam
0: haka
1: kullun ana tura mai abu shi ma na son hutu wannan hutun an yi ma yara ne don su samu sauki da huta kullu su huta da abin da ba mu samu makaranta
0: haka
1: karatu da bidin ba amma ta tabbura yaro kullun da karfi kaza da ai su jin story lokaci kaza za a yi ma da ai ba abun istufa da yawa mai
0: haka ne
1: yana da kyau a yaro a zauna wata ran a masa wasu kwana daya ki suka kace ga gobe ta sun da makaranta zo mu duba ana shigar masa da wannan ana shigar masa da wannan abu
2: haka
1: ubangiji Allah sai wannan abu ya da shigar ta 14 duk irin kitan da ka sani ana yin ya mu wallahi kai
0: to gaskiya
1: sai ki da kureshi da haka da tsari da mata shigar ta 14 tana fara fara
0: masha Allah masha Allah
1: to
0: kaga abun da ya taimaka mata kaga yanzu ita bata da lokacin yin wasa bata da lokacin yin wani zuwa wajen kawaye sabiya da duk lokacin da take yanzu tana tunanin yaya ra'ayi ta samu ta karasa wannan hulan ko kuma wannan kaza kullun alzabinta haka amin summa amin muna godiya to kuma mun gode to mi sai zaka iya shigowa ka sai mun ga sai mu akan lambar wayar mu kamar haka 0809 795 7 0 da fatan za mu ci gaba da kasancewa tare da biyar C2 FM a kan mita 94.6 mai sauraro muna musharaka ne muna tattaunawa ne akan maudu'in to ga wani a bisa layi assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke tare kuma daga ina ake kira to wannan ya tafi ko mu ce baya jin in ya katse mai sauraro muna tattaunawa ne akan maudu'in nan na yara sirgar sun yi hutu yanzu shin wani tanadi kai wa danka namiji ko kuma umma yarka mace ko kuma ke uwa matsayin ki na uwa wani tanadi kika yi wa ƴaƴanki tunda ke dai duka ko namiji ne ko mace ne lalle yanzu ana akwai abubuwan da yanzu ake cewa wai duk abin da mace ta yi ai namiji yayi mace za ta yi wannan haka yake to a gidan ma yanzu da ka je ka iya samu a da namiji ne da yana shara yana wanke-wanke yana shi ma ana koya masa abincin kuma yin koya masa yana taimakawa to da in dai ba wajen sana'a karga da ka tura danka ba ko kai ka tura yarki ba lallai ki jawo su a jiki ko da ka tura su wajen sana'a yana da kyau ya zama kana yawan jin yaranka a jiki sabiya da a wajen ne zaka san menene matsalan yaranka menene su waye ne abokan su idan har baka duba cewa wani shine abokin wani amma kuma ɗabi'ansa baya da kyau in ka jawo yaranka lokacin da zai je su yi wasan kai he zama ka hada shi da wani aiki duk lokacin da yake da shi na wasan ma har lokacin da zai ya wuce bai ma gama aikin nan da yake yi ba to hakan dai sashi tun yana jin cewon deje har kaga abubuwa kuma yazo ya ja da baya sabiya da ka a dabara da ka masa ma ka dawo da shi ka jawo hankalinsa ya koma ya bar jikin wancan din da an ce maka da danka ne kuma yana da kyau ka san duk abubuwan da yake faruwa da shi hantaran yara ba zai haifar mana ta dami ido ba to da fashin dai mai sauraro za ka ce shi ga sami ma kan lambar wayar mu 0809 795 7 0 kafin nan mai sauraro mu je ga ato Isa Gwanja ta yi mu shi ya ga cewa

Wannan haka yake, da fatan ku mai sauraro yana jin daɗin kasancewa tare da BRC2FM a kan mita 94.6. Misalin kuwa muna tattaunawa ne a kan maudu'inmu nan na cewa yanzu an riga da an yi hutu, shin wani tanadi ka yi wa 'yar ɗanka ko kuma 'yarka a wannan lokaci na hutu? Uwa, ke wani tanadi kika yi wa 'ya'yanki a walau namiji ne ko kuma ce? To mai sauraro kuma da ka iya shigowa ka sami mu a kan lambar wayarmu kamar haka: 0806975570. 0806975570. Sai mun ji daga gare ku.

Jama'a masu sauraron mu, barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kullun kanawa ta kafar BRC. Idan mai sauraro na biye da mu, muna nan a cikin littafin mu mai suna Zabi na ko hadin gida. Amina Abdullahi Sharada ta wallafa littafin. Bayiru mai fata zida ya ba mu littafin. Ajiye mai sauraro mun tsaya ne a inda Aisha ya zan yi da wannan wasiƙar da ya ƙara bani kuma. Ni fa ina jin tsoron. In je gida da ita kuma Aisha tace mu samu waje ki bude ki karanta. Idan tana da ma'ana sai mu kai gida ki ba wa inna. In kuma ba ta da shi shirme ne sai ki yaga ki zubar kawai. Nan take nace mata to na samu da kallon wani gida na zauna ina karantawa kamar haka. Ɗanan muka tsaya yanzu kuma za mu dora. Inda a ce kin san irin so da nake miki tabbas da baki yi shayin jin cewa zan jira ki ba. A takaice dai zan yi jiran ki nan da adadin lokaci da zaki aure. Sai dai ina roƙon abu daya shine kada ki girma kuma idan ki ya bude ki ga kin zama babbar yarinya ki guje mu bayan nayi jiran ki tsayin lokaci sannan kuma iyayenki su soye ra'ayi a kaina don haka ina jin tsoron wannan ni dai na amince har sai sanda zaki aure ina tare da ke Fatima ina gaba karantawa cikin murna na dubi Aisha nace Aisha wai ko da gaske yake da yake a fili na karanta ta ji duk abin da yake tace kamar dai da gaske yake amma ki je gidan su ai sai ki tambaye ta ko umman je islamiya ku yi shawara kin ga ita ce kawarki kuma ita ma tana da samari na dube ta Asiya ma an hana ta zance har sai ta yi karatu amma dai zan je in same ta in ji ko yaya zamu yi kuma zan ba wa inna ta duba ita ma ta bani shawara Aisha tace ina waccan wasiƙar nace tana wajen inna nace a'a tana wajena ta bani yau da safe tace to bayan mun iso gida ne na mika wa inna wasiƙar tana karba ta yi murmushi tace wannan yaron dai da gaske yake yi kenan nan take na ji gaba na ya fadi na soba tunanin ya akai ta gane nan dai na barta na shige ɗakin mu domin mu ci abinci mai wanka mu yi shirin islamiya bayan mun dawo ne muka yi sallar magriba na dauko alqur'ani ina karantawa sai inna ta kira ni nan da nan na rufe na tashi na je na durkusa na ce mata gane tace zauna daidai ina son ki bani labarin wannan yaro mai son ki mai shiru kawai ban san komai a kansa ba ni dai na san dan gidan Alhaji Ubale ne mai mutuwa mamansa Hajiya mai kosai tana sayar da kosai a bakin titi tun lokacin da mahaifinsu ya rasu shine kawai abin da na sani a game da labarin sa na ji dan gidan Alhaji Ubale ne mai leda wanda ya rasu ai ko mutumin kirki ne dama mahaifinki ne yace in tambaya ko shi waye nace shine dai dan gidan Hajiya tace ba damuwa in ya shigo zan sanar da shi haka muka kasance yau Asabar babu makarantar boko sai islamiya dan haka duk muna kwance a daki sai abba ya turo inna akan mu zo muka tashi baki daya muka bi bayan inna dukkan mu sanye muke da hijabi abba ya dube mu idansa a namu yace da ni naji duk abin da yake zuwa da komowa game da maganar saurayin naki dan shiru dan ban san me zan ce masa ba ya dube ni a nitse baki fahimci maganar ba kenan ko da gyara zama cikin dalabi nace ban gane tambayar ba abba yace to da kyau ina nufi karatu zaki ko aure nace abba na fi so in yi karatu yace to sai ki fada wa saurayin naki in yana son ki sai ya jira ki gama ko da sakandare ne ko nace ai na rubuta masa wasiƙa na fada masa har ya bani amsa abba yace to me yace nace wasiƙar dai tasa ta nuna zai jira ni har in gama makaranta domin cewa ai zai jira ni na adadin lokaci da zan yi aure abba yace to da kyau ai hakan yayi ya dubi Aisha wadda ke takure kusa da ni ta yi tsoro kamar ita ake tuhuma dan tsoron abba yace mata Aisha kin san saurayin na Fatima tace eh na san shi abba yace yawa ina son anjima ki leda gidansu in yana nan kice ina son ganin sa tace to sannan yace tashi ku je Allah ya muku albarka muka ce amin don muka tashi muka koma ɗakin mu ni dai sai munna nake saboda son ashiru da ya shiga raina Aisha ta shirya ta dauki hijabi nace ina zaki tace kiran ashiru da abba ya tura ni mana ni murmushi nace sai kin dawo ta fice ni kuma na ci gaba da riƙon hadisi da yake hannuna ina karatu wanda a halin yanzu doki ya hana ni karatu ma Aisha na isa gidan sa Aishiru ta same shi zaune a kofar gida shi da wasu abokansa suna ta musun bol duk hayaniya ta kaure
tankar biki ake yi, kowa sai ta da jijiyar wuya yake. Yana son a yadda da maganarsa. Aisha ta tsaya daga dan nesa kadan, tana son masa magana amma ta kasa zuwa inda yake. Sai hango ta a tsaye, ya gane tana son magana da shi, sai ya taso da dindin dokin jin abinda yake tafi da ita. Zuciyarsa na yabawa da irin tarbiyyar gidanmu, domin kuwa inda a ce wata yar ce kai tsaye za ta je cikin samarin ta kwala masa aikin. Yana isowa sai ta durƙusa ta gaishe shi, ya amsa yana mai fara'a. Yace, ya aka yi ne Aisha? Tace, wai abbanmu ne yana son ganinka. Nan da nan Ashiru ya murmushi, yace, to shikenan ki je ki ce masa gani nan zuwa. Aisha ta juya da sauri, shi kuma ya koma gida. Ya sako dogayen kaya da hula, sannan ya fito ya taho. Wani yaro ne ya shigo game da sallama, yace, wai ana sallama da abba? Inji Ashiru, wani irin faduwar gaba da dauke da murnan jin ya zo jikina har rawa yake. Numfashina yana fita da sauri da sauri. Wannan karan bai iya boye wa Aisha ba, na rungume ta ina cewa da Aisha ya zo. Aisha ta tsaya sororo tana kallo na kawai cikin mamaki, sai ce ita ma da dan tarin abin haushinta. Tace, to menene zuwan nasa? Zai dade ni da shi. Ta zama jikinta ta barne a tsaye, ta fice jikinta yayi sanyi. Na koma na zauna daga bisa matashin kai, ina jin wani abu na min yawo a zuciya. Ji nake kamar lega ga Ashiru saboda tsananin sansa da nake yi. Can kuma a zauren mu, abba ne da Ashiru zaune bisa tabarma, sun gaisa da juna cikin girmamawa. Sannan abba ya dubi Ashiru, yace, ni nace ai kiranka, na samu wasiƙonka ne a hannun yarinyata. Kasancewar babu wani abu da take boye min, komai sai ta sanar da ni. Wannan ko yana daya daga cikin tarbiyya da na basu, ba sa yin komai sai da sani na ko na mahaifiyarsu. Haka ne yasa naga waɗannan wasiƙu da ka bata, hatta wadda ta rubuta maka sai da ta bawa mahaifiyarta ta gani. Na dauki wannan mataki ne na ita uwarsu ta zama kamar ƙawarsu, domin ƙara himma ga tarbiyyarsu da kuma tsaro ga duk wani abu da zai iya jawo gurɓacewar tarbiyyar tasu. Domin rashin sanin halin da yara ke ciki shike kawo lalacewa ba tare da sanin iyaye ba. In ko kana sa ido akan harkar yaranka, mace ko namiji, to tabbas lada cewarsu sai dai ta zabo kaddara wadda ta riga yi fata. Ashiru ya ce, wannan gaskiya ne abba. Abba ya ci gaba da cewa, yanzu ina son sanin alakarka da ita, na fi son in ji daga bakinka. Nan take nuna masa cewa son ta yake yi da aure, ya kuma faɗa masa yadda duk suka yi kamar yadda na faɗa. Don haka sai abba ya ce, to da kyau, amma yanzu kai dan gidan waye tukunna? Ashiru ya ce, ni dan gidan marigayi ne Alhaji Uba. Abba ya ce, i kwarai kuwa, ga kama nan Allah ya ji kan Alhaji. Ashiru ya amsa da amin. Abba ya ce, ita Fatima kamar yadda ka sani yarinya ce, domin tana cikin shekaranta na 13 yayin da ƴar uwarta take 12, domin tsiransu shekara ɗaya ne, shi yasa ka gansu kai ɗaya. Ina son ka sani tunda tana kaunar ka, in Allah ya akwai aure a tsakaninku, sai kaga an yi, ban maka alƙawari ba domin gudun sauyin rayuwa, amma na amince da soyayyarku. Sai dai za ka danyi haƙuri har ta gama sakandare, sai in ta gama insha Allah sai a yi maganar aure. Ashiru ya ce cikin biyayya, to abba, amma zan roki alfarma guda ɗaya. Abba ya ce, ina sauraron ka. Ashiru ya ce, ina son a bani dama in dan dinga zuwa wajenta, ina zance. Abba ya ce, ito zai yiwu, amma a sati sau ɗaya tak. Abin nufi, in duk juma'a za ka dinga zuwa, to ka dai zaɓi rana ɗaya, amma a sati sau ɗaya. Ashiru ya ce, to shikenan, na gode abba, ni zan tafi. Abba ya ce, yawwa madalla, sai an jima. Ashiru ya tashi ya tafi, shi kuma abba ya shiga gida. Na yi kasake in ji abin da abba zai ce akan abin da suka tattauna. Shiru sai da zai fita ne ma ya ce, in zo. Na taso na zo inda yake, na durƙusa ya ce, ina son ki sani na amince da soyayyarki da Ashiru, amma ki kula sosai da kanki, kada ki yarda darajarki da tarbiyyarki da mutuncinki su zube, ki kama kanki, kin ji ko? Na ce, to abba, na iya kokari na in boye farin ciki, amma ya ki boyuwa. Sai na yi daki da gudu ina murna. Abba ya dubi inna ya ce, ki ga yarinyar nan? Inna ta ce, ka san saurayin farko shiga rai ne da shi sosai, ko ka manta yadda muka yi da kai ne a lokacin muna ƙanana kafin mu yi auren? Ya ce, amma ba ki mantuwa, haka kika zo cikin hijabi da ɗan kanna a kunshe kamar ludayin miya,
kina curewa kamar an zuba gasara a ruwan zafi. Tace au, yanzu dan biki da zaka mun kenan, eh dariya game da tura keken sa ya fice. To ni muka dauki command entrance har mata fito. Ni na ci wata makarantar ƴan mata da ke kura, ina ta tsalle ina murna. Da gudu na iso gida na nuna wa inna, ita ma ta yi murna tace ai dama Fatima, ba na miki zaton faduwa domin kina da matukar kokari. Nai dariya nace inna yaushe zan tafi, tace sai mun gama shirya miki komai. Nace to shikenan, an gama hada mun 19 na arziki domin kai ni makarantar kwana ta ƴan mata ta kura. Ashe Asiya ma can tace ita ma sun gama shiri za a kai ta, duk ba mu san rana ɗaya ne kai mun ba. Sai da abba ya fito za mu tafi, sai ga yayan Asiya da mota zai kai ta. Muka gaisa, a nan da yayan Asiya ya ce ina ne makarantar tamu, abba ya ce can ne kura. A nan ya shaida wa abba mu cewa ita ma Asiya can za a kai ta, don haka muka yi ta murna. Daga nan ya ce bismillah, ba tare da wani ɓata lokaci ba muka shiga mota muka ɗau hanya. Shigar mu makaranta ke da wuya, muka kama karatu gadan-gadan. Hakika komi ya zo min da sauki, domin gani ga Asiya komi tare muke yi. Sai amintakar mu ta ƙara ƙarfi, tamkar ƴan uwan juna, muna son juna, muna kula da juna sosai, har ake kira mu twins friends saboda shakuwa, kuma komin mu ɗaya muke yi, wato tare muke yin sa. Wace tashi har hutu ya zo mana, muka kwana muna murna za mu gida, domin tunda muka zo ba wanda ya zo mana. Gara ma mama yayan Asiya wato Suleiman ya zo mana ranar visit, amma ni a gida sai sako aka bashi ya kawo min. Wato inna tayo min miya da nama da katon biredi ta hado da gwangwabin madaran gari ta aiko min. Na karba ina ta murna da ƴan kuɗi na har 1,500, kuma na tambayi kowa amma na kasa tambayar Ashiru. Sai shi ne ma ya ce saurayinki yana cewa in gaishe ki. Da ya ce tare za mu zo, amma yanzu ya ce in bari sai za a kuma yin wani visit ɗin zai zo. Na sunkuyar da kai ina murmushin jin daɗi. Mai sauraro, bari mu tsaya a nan. Idan Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba da izininsa da hukuncinsa wanda yake ara mana numfashi. Aliyu Adamu rafin makaranta yake makula da shirin. Alti Usman ke ta muku godiyan sauraro. A ci gaba da sauraron gidan rediyon Bauchi. Uwa, baba da mama.

0: Jama'a masu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin gauran masu sauraro. Shirin da hukumar gudanar ruwan gida don goci BRC ta ware domin bibiyan al'amuran kungiyar masu sauraro da kuma tattaunawa kan al'amuran yau da kullum domin neman mafita da ba da shawarwari a cikin al'umma. Idan mai sauraron na biye da mu a cikin shirin zai zo kafin wannan, mun kawo muku shiri ne na musamman dangane da taron gangamin wayar da kan al'umma da kungiyar masu sauraron kafafen watsa labarai na jihar Bauchi suke shirin gudanarwa. Kamar yadda mai sauraro ya ji, a shirye-shiryen mu da suka zo kafin wannan, mun kawo muku yadda tawagan kungiyar masu sauraron kafafen watsa labarai na jihar Bauchi kan zai ci wasu daga cikin gidajen rediyo a jihar Bauchi. A yau shirin zauren masu sauraron zai sake kawo muku ci gaban ziyarar ne tare da ni, Sha'ayawa Adamu Yahaji. A makon da ya gabata ne, shugaban kungiyar masu sauraron kafafen yaɗa labarai na jihar Bauchi, Kwamanda Abdulmajid Sama'ila Gama Audu Madrid, ya ci gaba da jagorantar kwamitin shirya taron gangamin wayar da kan jama'a a jihar Bauchi dangane da zaben da ke tafe na 2027. A wannan karan, tawagan ta fara ne da gidan rediyon Albarka FM da ke Bauchi. Kwamanda Audu Madrid shi ne ya gabatar da kungiyar da kuma dalilan ziyarar nasu kamar haka.
1: Babban makasudin zuwan mu mun lura da abubuwan da yake faruwa a yanzu, siyasa ta zo daf wanda ana yin shirye-shirye na zaɓe. To shekara kusan 15 da suka wuce, akwai wani shiri da aka yi wanda ranka shi ya kai ma shaida ne a wancan lokacin, wanda aka gudanar da program ɗin yanda za a yi zaɓe lafiya a daga an samu tashin hankali da duk da jini sai ta'addanci ko bangare, wanda a wancan lokacin shekara 2011 a yankin wanda kungiyar masu wajen BRC suka asasa wannan a garin Bauchi wancan shekaru baya da abin ya faru. Kuma mun ga tasirin wannan abin, an tara dukkanin shugabanni, jami'an hukumar zaɓe, jami'an tsaro, ɗan jarida da duk wani da yake da ruwa da hukumar zaɓe, ka zauna aka yi faɗakarwa a kan cewa kungiyar ɗan siyasa ya ɗauki matasa ya fi wasu da ke ta'addanci ko ya ba su ƙwayoyi su sha ne su tayar da fitina a lokacin zaɓe, tunda gaskiya lokacin abin ya tasiri sosai. Ana da rubuta daga cikin abin da ya ɗauki rajin ƙungiyar masu wariya a cikin da mini ya saka muka gani yadda ake samun rikice-rikice mai sunan yau da kuma ɗan siyasa ne. Mun da muna ganin aka ci gaba da haka ba sun ne ba haka ne ba, wanda da mini ya saka wannan ƙungiya ni tunanin ta shirya ta hannun musamman domin a gayyace su na shagururi a gura musu cewa Allah ya gani zaɓen nan, kuma duk wanda Allah ya ba shi a yaƙi da bi ba tare da an saka mata da zuwa sun yi ta'addace sun yi gaggaji ba. Amma muka ji za mu yi abin shiri-shiri za mu yi kamar diramar Hausa wanda da ta aka kai irin wannan da lakciciya ta za a mai shi mutane daban-daban su yi a kan wani abubuwa kuma za mu yi cikin jini da suka shafi irin wannan siyasa da sauransu sannan kuma da abubuwa da dama. To amma ainihin babban makasudin shi ne mun zo ne mu sanar da ku a matsayin ku na iyaye, sai sa ba mu fara ruwa ko ina ba inda muka yi tun da zaɓen zuwa kuma da mun da zo ku muke rawa.
0: An sauraro shugaban kungiyar masu sauraron kafafen yaɗa labaran jihar Bauchi, Kwamanda Abdulmajid Sama'ila Garam, da ya ji daga gare su shugaban manajojin gidan rediyon Albarka Alhaji Dauda Muhammad Chiroma ya fara da tabbatar musu da cewa su a Albarka Rediyo suna da shiri na musamman da yake da alaƙa da irin wannan shirin na kungiyar masu sauraron. Ya kuma ce musu ko da ba su zo ba za su neme su domin haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen tabbatar da nasarar zaɓen 2027 da ake kallon zai zo da sabon al'amura saɓanin zaɓen da aka yi a baya.
2: Muna shirye ko da ba ku zo ba mu yi haɗin gwiwa a gudu tare a tsira. To that is one. Sannan na biyu, wannan siyasar nan da take zuwa yanzu za ta fi na 2011 muni, za ta fi na 2015 muni, don na 2015 tun kafin a je lokacin munnan zaɓe shi wanda aka tashe shi ya mika wuya, sannan kuma duk wani wanda yake da makama a wasu wurare sai ya ajiye a gefe guda. To alamu na nuna cikin wannan zaɓe cewa salon wannan zaɓe mai zuwa yanzu daban take. Me ne muke hanga a cikin wannan zaɓe, sannan kuma su waye ne first victim na wannan zaɓe? Matasa ne, matasa ne first victims na wannan zaɓe. Su waye drivers na chaos, political chaos za a samu? Yan siyasa ne. Sannan kuma su waye kuma wanda suke irin wannan tafiya inna? Za a ganku matasa ne suke wannan tafiya. So tun da yanzu kun gane cewa dama amfani da ku ne, yanzu kun tashi kun tsaya a kafanku cewa za ku kuna so ku cire wannan. To mu a gidan rediyo muna da gudunmawa da za mu bayar. Zaɓen 2023 tun ya rage da kusan shekara biyu, a wannan gidan radio muka fara a labaranmu muna countdown na date. To wannan karan kuma ba countdown na date na zaɓe na za mu yi wa, za mu yi hype. Me ya hype inda za mu yi wanda ku ne a wajen ku na za mu ba ku wannan script na za ku karanta shi za a dinga sawa. Ko kun gane? Shi kenan. Taliya da ake bayarwa dole ku discourage ɗin shi. Kai da ake sa ka ku zo cikin gida ku kwato ballot paper a zo da shi cikin gida a sa ka ka dinga dangala ka dinga dangala ka dinga dangala za mu faɗi za ku yi script ɗin shi a sa. Duk wani abu political education da za a yi. Shin wanda za ka zaɓa in nan ya ma kai jam'iyyar da za ka zaɓa ka san manufofinsu a ilimi, kiwon lafiya, noma, me jam'iyyar ma take faɗa? To dole kana da ilimin wannan kafin ka tashi ma yin zaɓe. Shi wanda za ka zaɓe shi in nan manta da yawancin mistake da mu muke yi shi ne mutum yana zama-zaman shi kawai lokaci guda da ya fuskanci cewa zai zo ya yi zaɓe. Sai ya zo yana raba kuɗi da sallah ya ba mu wannan rago ya ba mu wancan ya ba mu wancan ya ba mu wancan ya ba mu wancan ya ce mutumin kirki ne ba yi da rowa yana bayarwa. Asalin inda ya yi aiki what is his background ya ma san ma me yake yi ko kuma a'a irin wannan an ɗauka kawai an tura asalin in ya je ka yi difani ko kuma a'a ya riga ya rufe muku idonku a kuɗi ya je ya zauna har shekara huɗu ta kare bai taɓa daga motion a majalisa ba. Sai ya kai lokacin ya dawo kuma ya sake ba ku shinkafa. These are the things that dole ne kawai za a tashi ce. This arms of government suna aiki ne but independent of each other. Ko? Yauwa. Ta yi gandun majalisa ya zo majalisa. Ta gandun majalisa na faɗa da gwamna. Ka gandun majalisa na kaza na kaza. It's not supposed to. Dukkan su hanyoyin su daban. Shugaban karamin hukuma ba abin da zai iya yi. Kan zai ce haka ma ba zai iya yi ba. So these are things that are different. To dole ne kawai sai an ilimantar da mutane kuma we are ready.
0: Daga ofishin shugaban manajojin gidan rediyon albarka Alhaji Dauda Muhammad Chiroma tawagar masu sauraron sun yare zango ne a gidan rediyon Bauchi BLC. Bayan kammala Lale Maraba da aka yi wa tawagar masu sauraron sai shugaban tawagar kwaya Abdulmajid Sama'ila Garan ya yi sada saƙon maƙasudin ziyaran. Bayan shugaban ƙungiyar masu sauraron ya kammala jawabinsa sai shugaban daraktocin gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira ya mayar da jawabi da farawa da bayyana farin cikinsu dangane da ziyaran da ƙungiyar masu sauraron suka kawo musu. Ya kuma jinjina ma ƙungiyar bisa dogon nazari suka yi wajen ganin an yi tattalin zaman lafiya da Allah ya azurta jihar Bauchi da shi. Ya ce dole duk mai kishin jihar Bauchi ya mara musu baya kan wannan aniya nasu.
3: A kullum muka zan ku muna farin ciki saboda akwai girmamawa da karramawa a ciki. Duk lokacin da ɗaya zan mai biyayya ba ka gabi abin da yake yakan kusanci iyaye domin ya ji shawarwarinsu da kuma nemi albarka abin da zai yi. To wannan shi ne sila na wannan hikima taku da duk lokacin da kuka sa wani abu a gaba kukan zo ku buƙaci shawarwari da kuma ƙarin neman haɗin kai yadda za a tafi tare a yi nasara gaba ɗaya. Kullum muna jaddadawa nasararku nasararmu, faɗuwarku faɗuwarmu, faɗuwarmu faɗuwarku, nasararmu kuma nasararku ce. To saboda haka kun ga cuɗanyar ta yi nisa mun zaurayi mun zama abu guda ne. To dole kullum ya zama muna kishin ayyukan junanmu duk abin da zai taimaka a samu nasara muna tare da wannan tafiya. To dangane da wannan hangen nesa da kuka yi na ba da gudunmawa ta fuskar abin da ya shafi tattalin zaman lafiyar al'umma musamman a wannan lokaci da ake ƙoƙarin shiga kakar hidimar siyasa sosai, hangen nesa ne babba kuma duk mai son cigaban ƙasa in ya ji zai mara muku baya. Saboda haka mu a gidan rediyon Bauchi muna mara wannan tunani naku baya, muna kuma ƙarfafa muku gwiwa kuma muna jaddada cewa muna shirye za mu ba ku haɗin kai da goyon bayan da ya dace domin shirin ya ci gaba. Abubuwa uku suke dunkule a cikin wannan abin. Na farko akwai ƙoƙarin ilmantar da jama'a dangane da haƙƙin ƙasa ko haƙƙin ɗan ƙasa akan tsarin mulkin ƙasa, abinda ya shafi political education, wayar da mutane akan hidimomin siyasa, me ya kamata a yi, me ya kamata kowa ya ja layi inda ya kamata ya tsaya. Duk abinda muke a zama na ƴan adam muna yi ne a bisa tsarin doka. Doka wadda Ubangiji Allah ya shari'anta mana na kiyaye haƙƙin juna, na mutunta juna, na kiyaye harsunanmu, na kiyaye idanuwanmu da zuciyarmu, kuma kiyaye haƙƙin dokokin ƙasa wanda su ma sun mana tabaibayi ta koina saboda sai akwai dokoki kafin zamantakewa ta yi kyau. To saboda haka dole a wannan haƙoƙi guda biyu mu tabbatar da cewa an ilmantar da jama'a a kansu a duk hidima da ake ciki musamman ma in aka fuskanci zaɓe. Abu na biyu akwai magana abinda Bature yake kira civic duty, civic responsibility, wato mutum ya shiga cikin hidimar da ta shafi tsayanin harkokin mulkin ƙasa. Kar mutum ya naɗa hannunsa ya zama ɗan ko oho. Ba akwai da yawa da masu cewa yanzu sun yi fushi ba za su yi zaɓe ba. To idan ko ba ka yi zaɓe ba to za a zaɓa maka. In aka zaɓa maka kowane iri ne kuwa ba ka da bakin magana saboda kai ba ka sauke haƙƙinka ba. So wani shi kuma ya yi amfani da wannan dama. Ya sauke maka sai ya sauke maka mara daɗi. To duk halin da ake ciki wajibi ne akan mutane jama'ar ƙasa su san cewa lokacin zaɓe ya yi su fito su kada ƙuri'arsu bisa tunaninsu bisa ra'ayinsu bisa abin da suke jin ya fi alfanu gare su ga kuma ƙasarsu. To wannan ku saka shi a cikin tsari na abubuwan da za ku ilmantar da mutane. Baya ga shi kansa magana matasa ɗin, lokacin zaɓe lokaci ne da ya kamata kowa mai da hankali a kai. Yanzu sai zaɓen ya kusanto wani sai ya ce maka bai san ma inda ya jefa katin zaɓen sannan zaɓen nan yana kusanto wato kowa ya bincika ina katinsa yake ina ya ajiye shi saboda ranar zaɓen an tashi fasa ya ɗauka ba tare da an sha wahala ba. Sai na uku magana da kuka yi zaman lafiya lokacin yajin neman zaɓe da kuma lokacin zaɓen da ma bayan zaɓen bayan an sanar da sakamako. Don abu uku lokacin gangamin nema lokacin da aka fita kada ƙuri'a da kuma bayan an samar da sakamakon zaɓe. Wannan su ne muhimman lokuta uku da ake buƙatar a yi tattalin zaman lafiya. To saboda haka duk ku saka cikin shirye-shiryen ku wannan ɓangarori da irin saƙonni da ya kamata a isa ma kowace gaɓa da ta dace da gaɓarta. Kuma mafi yawan saƙonnin kamar yadda kuka faɗa yana zuwa wurin matasa ne saboda su ne aka fi mummunan amfani da su wajen tada husuma wajen jefa zaman rashin tabbas a cikin jama'a wani lokaci ma kuma har ba da mu ce da cin mutuncin juna. Yawwa, don yanzu ba za ka ga manyan mutane suna shiga kafafen sada zumunta na zamani musamman yanzu da kowa ya samu ikon bayyana albarkacin bakinsa an balle takunkumi. Kowa zai hau ya rubuta abin da yake so, kowa zai hau ya faɗi maganganun da yake so. In ka duba akasari kashi 80 zuwa 90 masu yin irin wannan matasa ne. To akwai buƙata lallai a yi tunatarwa, kowa iya ma bakinsa, kowa iya ma hannunsa abin da zai rubuta. Duk abin da za ka yi ka yi shi daidai ruwa daidai ga karka yadda ya wuce kima na zubar da mutuncin wani ko cin mutuncin wani saboda akwai ranar hisabi. Kuma akwai dokokin ƙasa mutane suna wasa da su da yawa. Sun ka lura a kwanakin baya-bayan akwai mutane da yawa da aka kakka masu akan irin wannan. Yau in ka tashi ka hau dandalin sadarwa na zumunta ka zagi wani ko kai masa yarfe ko kai masa shari in fa ya kai ka wajen hukuma. To akwai dokokin ƙasa wadda ake kira cyber bullying, cyber intimidation. Suna nan kashi-kashi yawa wanda za a iya cajin mutum. Kuma dokoki ne masu tsauri, akwai ɗauri, akwai tara masu yawa. To ya gabata matasa mu su sani cewa don kana da waya kana da data ba.

0: da ita radio za a tattauna ta radio za a yi taro a ɗaki za ka yi ziyara ma wani malami ne ko wasu shugaban ƙungiya ne a tattauna da shi kamar da kuka kaba na du za su taimaka a shugabannin matasa ne za ku tara su du a yi wannan a ƴan social media ne za ku tara ku zama da su duka ku samu lokaci yanzu kun tashi abubuwan da kuke bukata in gure da na taro za ku yi da irin wannan ƙungiyoyi yanzu za mu ba ku ɗaki da za ku zauna ku yi taron ku. Yau abinda kuke bukata ku gana da mutane ku tattauna. Amma abinda ake bukata ne da gayyato baki ta kafar radio ku zo nan maza mu ba ku wuri. Za mu ba ku ayyukan ilmantar da mutane, sada mutane, duka da mutane kai tsaye a ba da shawarwari. Mutane su san cewa ana yin wannan abu kuma abu ya isa ga yadda ya kamata. Haka kuma ta fuskar tallace-tallace wato sakonnin faɗakarwa jingles na ma duk lokacin da kuka tsara su ku zo nan maza mu ba ku wuri gudunmawa. Sanar da su to waɗannan su ne irin abubuwan da za mu yi muku na haɗin kai.
1: To dama wannan jawabi na shugaban gidan rediyon Bauchi BRC Alhaji Umar Muhammad Shira muke jan akalan shirin namu na yau a madadin hukumar gudanar da gidan rediyon Bauchi BRC sai mai kula da shirin a kullum tuka Emmanuel Manzo ni da na gabatar sha'awa wa Adamu Yahya na ce mu tara wani makon.
2: Tunan haka yake kuma da fatan mai sauraro ya ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin shirin nan na sauran masu sauraro sai kuma a cikin mu in Allah ya kawo ranar Litinin da misalin ƙarfe 11:30 na safe sashi mu ɗauki da maimaicin wannan shiri na sauran masu sauraro. Da fatan mai sauraro yana jin daɗin kasancewa tare da BRC 2 FM a kan mita 94.6 yadda yanzu kuwa agogonmu ke cewa ƙarfe 10 kuma lokacin da za mu kawo mai sauraro shirinmu na gaba shirin nan na

kamar Allah da fatan ku ne sauraro ka ji dadin kasancewa tare da mu a cikin shirin nan na muryar al-Qur'ani sai kuma a tarihi idan Allah ya kai mu nan Alhamis da misalin karfe 11 da kwata na safe misalin za ka ji mu dauke da maimaitin wannan shiri na muryar al-Qur'ani da fatan na jin dadin kasancewa tare da BRC to FM akan mita 94 da dugo 6 yadda yanzu agogon ke cewa karfe 10:30 misalin kuma lokacin zamu kawo maka shirinmu na gaba shirin nan na

0: sa'an.
1: To nan haka yake kuma da fatan ne sauraro bara ka shiga ba kana ta hannun Rabia RC. To fim akan mita 94.6. Yanzu kuwa agogon mu cewa yake karfe 11 kuma lokacin za mu sanyo mu sauraro shirinmu na gaba wato shirin nan na zaben mu kwana lafiya tare da Rahinatu Aliyu. Rahinatu gare ki.
2: Mai sauraron gidan Radio BRC 2 FM Bauchi barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin sake saduwa da ku a filin zaben mu kwana lafiya. Filin da ke mika sakonnin gaisuwar ku da fatan alkhairi zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki tare da ni Rahinatu Aliyu. Katina na farko ya fito daga hannun Ustaz Baban Abba mai gyaran janare yalwa sabon gida wato Abi Bello inda ya buƙaci a mika sakon gaisuwar shi da fatan alkhairi zuwa ga babban dadansu Dada Furera dake yalwan sabon gida. Haka zalika sarkin askan yalwan sabon gida Malam Lamaran da iyalansa. Sai Baban Al-Mustafa mai yadi da shadda dake kasuwar yaruwan tudu dukkan su tare da fatan sun ji kuma za su wayi gari lafiya. Haka zalika baban Abba Katin Kane na biyu a hannuna a filin zaben mu kwana lafiya inda ka buƙaci a mika sakon gaisuwarka da fatan alkhairi zuwa ga Hamza dan sanda wato baban Fati dake rukunin gidajen ƴan sanda na Yalwa da iyalansa. Haka zalika dadanka Malama Bara'atu dake unguwar Dim, sai dadanka Lami a unguwar Rariyan Goro dake cikin garin Bauchi, sai Sardaunan Fawon Bauchi da Kyauta dake Malam Goje cikin garin Bauchi. Dukkan su tare da fatan sun ji kuma za su wayi gari lafiya. Ka ara mun kunuwanka Ustaz Baban Abba makanikin janareto dake Abi Bello, imika sakon gaisuwarka zuwa ga mai unguwar Malam Goje Honorable Abdullahi da iyalan shi, sai matanka Maman Abba, Maman Ismail dake Muali Yidi dake kwanan Lushi. Dukkan su tare da fatan sun ji kuma za su wayi gari lafiya. Ban mance dake ba Haulatu Maman Amira dake yalwan sabon gida a filin zaben mu kwana lafiya inda ke ba kika buƙaci a mika sakon gaisuwarki da fatan alkhairi zuwa ga danki Musaddiq, sai yarki Amra da Amira. Haka zalika mahaifiyarki Yaduko, Maman Hafsa dake yalwan sabon gida bayan Abu Hurera. Haka zalika kanwarki Binta da Yahanasu, sai Hafsa mai lallangayu dake yalwan sabon gida bayan makarantar Abu Hurera. Dukkan su tare da fatan sun ji kuma za su wayi gari lafiya. Mutso kusa da akwatin rediyon ke Hajara Musa Gwallabeji wato Maman Islam, inda ke ma kika buƙaci a mika sakon gaisuwarki zuwa ga yarki Islam, sai danki Musayyid. Haka zalika mahaifiyarki Baba Ladi mai Masa dake yalwan sabon gida bayan makarantar Abu Huraira, sai yarki Shafa'atu a Abuja, sai kanwarki Asiya da Ruqayya. Dukkan su tare da fatan sun ji kuma za su wayi gari lafiya. Mai sauraro ga faifan mu na farko a filin zaben mu kwana lafiya.

Tutun nan nga ke ci an ga da hai mi su breka da yake ce mu shakatawa a cikin wannan lokaci ko da fatan mu sauri na jin dadin kasancewa tare da BRC Tofu akan mita 94.6.